0: mo na lang ginawa na marigluhan ay
1: na. Eh, according sa pamilya, wala naman na sila may himo kay aksidente man ay.
0: Oo, oh. Gani man, sir. Pero kung may dito, sir, no, nga nagkaliwan, gitman ng isa? Ay, okay.
1: Hospital na ka, sir.
0: Yes, sir. Okay. Sir, bali, ano pa? Ano to gani, sir? Short lang gid nga, ano, sir, nga recap sa aksidente.
1: Ali sir, parehas ang duha ka sa lakas yan from Makiling to City Proper.
0: Okay.
1: And mapalesta ni ang sa tricycle shop over there.
2: Oo, kaluoy sa mga nagla ano nagla hospital. Pero ti wait a minute, aksidente ni kadto pang France.
3: Correct. Bugane na. So sa department, at least, kung may naano naman, kung ulitid man dala, ang yan sa buking yung sabo, kay may nabagsya na sa sabo, ugid sa sining aksidente. Like sa ibang, pinuran ng sabo, no? Which is the, I think, ito, may nabagsya, ito. At sa department, ng mga or yung mga situation.
2: Oo.
3: Pinanglanggit mo ni Kato Parwin ma-discussionan mo, no? Ito yung siyempre may isa tulong talaga ang takto ng amugin nabi ang itunaan sa sining hitabo man Kato Parwin.
2: Oo. Budlay, no? Ay, katalagam sa kadamo sa mga aksidente ga tabo daan diri sa Negros Occidental mo damo sa nagakalamatay tungkol sa reckless driving man kung kisa doble halong gid.
3: Oh, para kina Max Erwin. Ko na lang gini bilang ini nga balita man.
2: Oo.
3: Katropa Erwin kay may isa ni ka ginaligar barangay chairman or barangay kapitan.
2: Oo.
3: Ang nakuhaan sang armas lutang kag armas lutang mga bala. Kag isa ka ginaligar granada.
2: Uy.
3: Dere ni Katropa Erwin sa Hacienda na Sipunan, Barangay 12, Ciudad San Victoria. Gin-implementar ini sang pagi sa joint operation sang Victoria City DMT, CIDG, Negros Occidental, kag Regional Mobile Force Battalion o ko ng RMFB, Katropa Erwin. Gin-implementar nilang search warrant sa kay alias GAR. No? Alias GAR, 54 anyos, kag-residente man sa sinang lugar, Katropa Erwin, kag-ginaligar barangay kapitan sa barangay 12 sa siyudad sang Victorias, Katropa Erwin. Ang ininga search warrant, gin-implementar ni siya para sa Republic Act number 10591, ako na muling illegal possession of firearms and ammunitions, Katropa Erwin, kag Republic Act number 9516 so kuno muni ang pagpossess mo man sang illegal or illegal explosives Katropang Erwin. So na confiscar ini sa kay kapitan. Ang isa ka unit sang caliber 22 revolver. Nga may mga balang anum ka mga rounds. Kag size and type 3 ka mga bala man Katropang Erwin. Sang nasambit man nga kalibre sa armas lutang. Kagari Katropa Erwin, no? Nakopiskar man sa suspect or sa sininga kapitan ang isa ka unit or isa ka granada and grenade Katropa Erwin. So, tisa karon na kustodiyan na siya sa kapulisan para ipasakan na ng kaso patok sa iya kapag hupot sa sining illegal ng mga makamamatay ng mga bagay ka sa armas lutang kasi yung sining mga explosives o kung granada Katropang Erwin.
2: Non-bailable ni? O ay isang bail?
3: Oo, non-bailable ni siya.
2: Oo, priso ka gis ni?
3: Correct. Ang sa granada, bisan mag-granada na lang yung nakuha siya. Pabugat na ni Daan Katropang Erwin kahit ikaw nga sa civilian nga may amo ka na, no?
2: Oo, hindi pwede. Hindi man po, hindi ka kuha na permit ang mga granada, kag kung ano pa. Nako. So, ano matabo siya, Katropang France? Anong kaso file siya?
3: Duwagin ni Katropang Erwin. Illegal possession of firearms, kagang illegal explosives, di ba na?
2: Why nang kawala? Walang kawala ni?
3: Yan eh. Eh, manabati ni sa salay eh. Yan nga pagkakapitan, sigurado ginikit to Farwin yang sa DILG kung ano niya sa DILG ang decision sa DILG ang sa yan nga ano no nga pagkaresto sa iya kag may amuni siya no
2: base may grupo pag ini
3: may mga istorya man nga rason nga ara, may aranis na kay bangod niya dipinsa ko no
2: o, Granada dipinsa sila kaka mo dyan ka mo na justify
3: Granada no
2: oo ano kung may kontraka, may mataki si mahabuya mo Granada. Grabe man mga kapitan. Pero why man record? Why man record so far si kapitan, no? Why man nag-rebuild this ang nag-rebuild this una? Why man siya nag may why man siya sa mga grupo? Kaysa mga
3: naman. Ang ano pa far away, no? Ang investigation is ongoing pa man. Kahit posible nga may mga interrogation na nangabuhatan ng kapulisan.
2: Oo.
3: Sa sining kapitan but ang ining interrogation niya ginapasiguro man sa kapulisan nga wala man paglap wala may dinlapas iya nga nga pagtawhan nga kinamatarong
2: bakod kapitan ate pa why di sana ay
3: oo si Emily kita for 23 so git si kapitan eh kiti na kuha gini siya ini naragi sa posisyon niya nga sambit nga mga armas sa tropang Erwin, no?
2: Oho.
3: So, Katropang Erwin, naman yung tundering update sa patrol, ini si Katropang France, Andrew Burgos, doon ang mga bukol-bukol sila was magtumaras ng Santo Blas Gold. Para sa nag-audio nga Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
4: XFM Live Reports.
2: Thank you so much, Katropang France, sa mga latest balita. Ang paghupot sa armas mga katropa, duwag na ni kabagay. Ginabalta nga depensa para sa kagalingon ta pero kita naman ang nagabutang sa alang-alang sa mga katupad ta sa mga kaingod ta sa mga tao sa palibot ta no? O ito kabalabi mo kung may ara ka sa armas posible pwede mo na magamit sa karakasan kung may ara ka sa armas pwede mo na depensa pero kabuhi kinistorya tadi that's why kinanglanggid may ara sa mga nagkakaigo nga edukasyon training ang mga gun holders mga katropa kinanglan mo permit eh kinanglan mo may ara papilis kasi ni nga makaangkon pero kung maghupot kasi granada ambot lang may ara sang permit ni ang granada pay pagka-incendi ko hindi ni matagal kung sino man civilian hindi pwede ka pusas ang granada so amo nang mabulubugat-bugat no kay TY ni nan-available ni mga katropa ang ininga paghupot sa mga ano explosives bla no anyway oras naton 8:11 morning sa kay Ma'am Jessica Gonzalez Ma'am Girly Sembrano salamat gid sa Barangay Felisa chapter thank you kag Ma'am Riana Gestro Len Antonio Talde Ma'am Miss Pamarino Montano Villanueva kay Pastor Winston Villanueva Maricel Largo kay Kimberly Magbanwa Uraba good morning kay Boss Rems kuno nagapanamyaw si Inday Jessica Gonzalez so may aga halini sa ano sa Mamaylan Mabriel Obrado good morning wala duplicate aton life gani halong gid morning number oy si Ma'am amoning idol ko suno si Ma'am Ma'am Sol Ma'am Maria Sol Holito may aga morning sang para gayon man ang kapikapi ni sila guro dito ay no oh sige lang ka pwede ka laot pwede ka apas morning mga katropa 8:12 na sa pagbarangay naton makomersyal tanay haboy ta mga obligasyon naton pagkatapos gid lamang sa mga panumdom
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
5: The Secrets of Health
6: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si Doc Leo?
7: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di ko aon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyarding autanon. So kung ma-notice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyarding mga autanon.
6: Could you imagine that nga ang karne kon ato nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sining digestion bala kay may ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok nga karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sining tiyan.
8: Bawat minuto ng iyong buhay ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
9: The Secrets of Health.
6: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogin bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
7: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti mayra sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod naman sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyan ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
10: Yes, to help!
6: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
9: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
9: The Secrets of Health.
11: Santone Gold Live Testimony.
12: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santone Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
11: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: Saan Town Plus Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ang palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat lang.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
7: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagkabadchag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
12: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sight sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan na kape, pero lain bijang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katapos

0: Opa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026
1: XFM 103.9
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Bacolod,
3: sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
4: Further,
5: yung nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang bullseye.

0: Balik na rin mga katropa sa pagpapakalan kita ito. Katuan ta, pila ka mga nagkatatabos na nagligat nga daw mga katropa. Ini, angot sa jeepney modernization mo niya. Ang kabalo ko sa pila ka mga kuturan ta, nag-excited na kamo. Nga mabalaan kung ano gidman bala ang ining jeepney modernization because may ara na sa consolidation ang pila ka mga association nag-upod sa jeepney modernization mga katropa. May ara na sa mga ruta nga naka ano na, pero ang atong mga jeepney, mga traditional jeepneys, why pa ni iba niya nagpa-consolidate? On the best, kinahanglan mo mag-investment mo, mag-kooperatiba, tapos kinahanglan mo mag-upod sa mga pulisa sang jeepney modernization. Until now, why pa ni maklaro mga katropa? So what have you kung mag-intra ka din na? May ara sa mga unit inspection nagligad, I think sa LTO registration sang pila ka mga jeepney di gikadtuan to. Ari ko lang sa linya nato mga katropa ang presidente sang Bacot ni Manibela, Mr. Roddy Catedral. Sir, good morning, welcome sa programa Liwat.
1: Good morning katropang Wen, kung sa tanang tagpamati sa nagsakim Bacolod. Good morning.
0: Hi sir, mapapakot lang ang may inspection sang mga units ninyo last time sir, no?
1: Yes, katotang win, no? Kahapon yung adlaw may ara sa inspeksyon ng ating LTFRB Region 6 para sa atong roadworthiness sa atong mga dipasahi diri nga traditional sa tibad sa Bacolod, katotang win.
0: Aha. Anong natabo to, sir? May ara sa may ara gidman sa actual gikatuan sa LTFRB ta. And anong mga parameters nga ginalantaw?
1: Ate, ang ini natin nga mga ginapanghimo sa LTFRB Region 6 para ma-kitangin actual kung pasado pa, pugo pa, qualified pa ng mga dipasahin natin. Taga, kung naman, taga nga amoy na ang para sa mga 2023 sa Giyapo, no? Ng mga dipasahin natin, okay for renewal. So, kinanglan pa, aside sa NBIC natin, no, kung motor vehicle inspection center na ginagyan natin, may aragid na sa actual inspection ng ating LTFRB Region 6. Kaga, gara nila ginaprove na okay good ang dipasahi sa katokanwen. Kaga mo isang requirements para nga i-review good ang ating mga dipasahi. So consolidated ka man or unconsolidated katokanwen.
0: So far, pasado man, sir?
1: Actually, kahapon daw, boss kid man to ya masubra sa 300 the units. Pero pasado kita na nga trupang wen. Ato ang hapon yung mga adipasahe.
0: Oh, kaya mo na ang jeepney modernization, ang objective niya is to modernize the jeepney ngayon sakto sa roadworthy sa nga maglagan. There were those nga naglagan na Sir Roddy, nga ti-accept aron tigid man, medyo dilapidated na yung mga units. Anong matabo ni sa ila, sir?
1: Ato ang mga dilapidated na grade hindi na gid nga kapasar sa aton nga ocular inspection sa LTFRB. Ati gina-required na sila nga dapat ipakayo ang ilang mga salakyan. Kaya gina-clarify din nga naton katong pangwelo nga mostly sa makita naton nga ginabutong-butong lang daming mga wiper kaya mga kagang-kagang na gina kayo iya ina sa mga consolidated na nagsulod na sa kooperatiba nga ginaulap na lang nila kung saan o sila na phase out o kung saan o sila ma-islam bago nga units. So, ang sa amon niya ng mga unconsolidated, ginatinguan din na sa atong ng mga grupo na mapagago kahit sinagapati kami ya, nga hindi niya ma-phase out ang atong ng mga dipasangi. Kaya, gusto tali klaruhon ka tropong Wen, ang grupo sang Bacod Manibela, kung ano ang ginalinan sini, kung ano ang ating motive sini kag advocacy nga hindi niya magpa-sulod sa kooperatiba, hindi magubra korporasyon. Until now, yung aking panindugan na isa ng iba nag-live up na, nag-apras na. Kaya notice mo, ang nabilin doon, ang Bacod Manibela, kagang atong undok piston. So, padayon na hindi niya magpa-consolidate. Kaya ito, magpa-consolidate kami. Mabra kami kooperatiba, mabra korporasyon, ang pamangkot na dako-dako. Sa diin kami mabiyahe kay awarded naman ay ang bilog na Bacolod sa kilalang kabilog. Wala na kami ang siglandi. At ganyan least, na mag-upod kami sa ila, kung matirdido na, sa mga kooperatiba, kag korporasyon. So, amoy na nga ton nga panindugan dira. Ang rupo sa bakod Manibila, upon sa ngakon nga masubra, sa 400 ka mga units, sa bakod Manibila, hindi niya gyapon mag-consolidate na tropang
0: yun. As far as the modernization program sa gobyerno, wala pa ni sir ma-repaso, wala pa ma-revised ang mga parameters ni. Kaya the last time, di ba, kinanglan mo mag-invest, mag-kooperatiba, kagunano pa ng mga gin-implementar ta, which, lantaw ta, detrimental para sa mga operators and drivers because mong kagun ginila mo ang ila association da para mag-imo ng isang kooperatiba kagbag-uhon ang mga salakyan. Wala pa ni sir with the DOTR, wala pa nga mo ka-istoryahan na isin eh.
1: Actually, gintagaan kita sa extension until December 26, no? So, ang ina nga extension, napakita lang na sang pag hindi intakto ng sistema sang modernization program, ang transition, hindi amo. Kaya nga, ang naka-engage na katropang wen, subong wala na bayad-bayad katropang wen, tinuig na, wala na kabayad sang ina monthly amortization. Prasabon din, may ara 84 units. Subong ang nag-operate, pila na lang kabilog. And then, ang monthly nila yung station, hindi isla kabayad. Pagkatapos, di pang pailang pasla kaso sa mga operators, sa mga ilang mga driver, ang sila ka mga dispatcher. Kaya din, sa nangila yung binipets, SSS, almost ang ibanda sobra na 3 year ang license is ara lang sa 4 ka bulan ti ina nga mga hindi car na hindi gali asarang pag hindi gali viable na implementar ang modernization program sa amo sina kadali kag amo sina nga proseso. So ang matabo sini kopresyon kami nila tama lang ipamangkot natin sila. Masulod kami sa kooperatiba, pero ang pamangkot. May kooperatiba lang nag-dilento. Kaya halos pa lang yung kooperatiba sa buong na nag-ib lang abuyan ang nag-invest. Sa loob na lang gadya katrupang rin. So, nag-apati kita sa December, extend naman ini para sa din na why na kami na bago sa ginahambal nila nga until December na lang, until March na lang, dapat amos yun eh. Since 2021, amo mo lang ang balsa ng LTPAR BLGTR, hasta na lang kamo sa March 2021. So, kung hindi kamo magsunod, hindi kamo marinyo. Sa Egyptus lang, dapat December, nag 2022 naman, nag ano naman, hasta subong narinyo magkita yapon. Kung nakita naman kahapon, ato yung kahapon, sa lima na ato, nga pag-inspeksyon. But sino yun, libo-libo nga sa traditional Japanese, ang yari sa Takulod. So, pag kami nga unconsolidated, yara pa sa numbers of 700 to 800 kabilog katropang wen. Mabutla yan, kaga kadako sa sensa nga hindi kita yama, peace out
0: katropang wen. Kabudlay, no? Pero why pa may istoryahan ni kung ano gid ba na klaseng modernization ni? Kinugay na kayo? Until now, nag-uyat Japon sa modernization programs gobyerno bla. Pero ang intent nga, baguhon ta ni, tunaan taliwat, kinanglan akma sa demanda man sa mga transport sectors natin di, nga ang objective man hindi Sir Roddy panamion ang itsura sa slakyan mo kag mangin roadworthy siya kag ang makina
1: mag-inisang sinong mga modernization program para maging environmental friendly mo ang aton na makina and then roadworthiness sa aton yung slakyan if pwede mo lang inaayan namun mo obra na aton tagan amoy na, na hindi na nunid na mag-form ng cooperative corporation. Amoy na siya ang isang agenda, rehabilitation. Ang aton din na duso, isan sa nasyonal, alin pa sa una, sa subong. Amoy na iya ang aton, tilang tawa. Kaya galing, hindi lang kaako ang aton nga ahensya sa gobyerno na palpak ang programa. At kanugon lang sa kwarta sa pumuluyo na amo ang ginagasto, ginahatag bilang subsidy nga until now palpak ang programa ang tanan nga naging gigs wala iya sa may nagambal yang cooperative, na naging bilanto o kung naging madinalagon ang kooperatiba or corporation, ang nagambal na daya ang ilang chairman eh. Kaya ang chairman niya is OP na yan, matik na. Mahod lang ina sa mga kongresista na itong, kaya kung sa diin, may quick talk, wala, sa nara ka dahil. May SOP na iya o kung may kickback.
0: Oo.
1: No? Amo ba nila ang prosubong nakita na ton sa iya ni Congressman Aldi Benitez na pag state of the district address niya gusto niya din ang i-try pag ang ato niya Egypt. Dapat kuno maging niyara kita rin sa siyudad sa Bacolod ng Boon Lane. O kung niya tawag na amo ina ang taganan sa ato niya mga electric buses na ginawa-promote niya.
0: Oh, pero
1: so,
0: ano,
1: para sa atin, hindi magagapon maglilanto. Kaya pag-agay na sa SM, kagtobe ng distribay na, pagbaha, hindi na mag-andar ang ina na electric jeepney. Unlike sa ato ng mga tradisyonal, na daw kulang na lang sa kating, daw pambot na, daw gadadan pa katupang men.
0: Basible, sir, no, sir, ano, sir Roddy, ang electric na bala, kataason sa tubig na ano, na gitaas na sa Bacolod, basi ba gasakay tato, butang sila kalang, pagkatapos maglutaw lang blao.
1: Ate, okay lang ako maglutaw katropang men, pero kung sa Soriana, isang ginanto, para basi ibla kasi electric na, basi pag sunog sina, pag maglap ang ilang pertahan, sunog din ang tanan niya tao, o kung grounded din ang tanan niya tao, dito sa sulod, o kung aton nga, mga commuters. Hindi ideal lang inakasalakyan. Kaya hindi lang isa, dua, tatlo ang nagsunog sa sina ang electric vehicle kadamo na sa mga modernized buses na nagpalasunog katropang wen.
0: No, trial and error ang ginobra. Pero looking at Sir Roddy, nag-agi na ta sa mga committee investigation, inquiry sa aton nga Senado, sa Kongreso. And all of those yung gintambungan nyo, daw wala resulta, sir. Daw wala sang pagbago. Kahit ginapanawagan nyo to is total face out sa pag-question sang sang jeepney modernization. But eventually, daw wala gihong aton pila ka mga kongresista angot sa niyaw?
1: Ang aton yung mga kongresista, mayara isang mga resolutions. Ang aton mga Senado, may resolusyon man anay, ang aton nga Senado, kaga okay na. Pero ang problema, kahit ang presidente sa Pilipinas, ginadusogin. No? So, amoy na iya, nagapati kita.
0: Oh.
1: Kaya kung ang inita ng tanan, mabago, magmatagaan sa win-win solusyon kung lain na ang presidente sa Pilipinas o kung lain na nga administrasyon nga pro-people o kung na makimasa na presidente. But subong ato niya pang solusyon lang ini. Ang ini niya pag dangop na ton sa pila ka mga isa sa gobyerno, nag extend na ton niya mga provisional authority. Nakita na ito ng long-term niya solusyon sini Ari Sano eh. Sa maging bagong presidente sa Pilipinas. Kung kami gani, nag-connect kami kung sino ang pinakaayo, kung sino maging madagad na presidente, nandira kami ma-plus para sa ngamon niya agenda. Kaya kung yung kaso, na sila ang mag-presidente, masuportar kami, pero kung sila mag-presidente, ibalik ang 5 years na Frank Krista, at the same time, hiling naka-engage na sa modernization, suportaran na lang na sila. Kasi palunod na lang ang aton nga individual operators para maging roadworthy ang aton nga mga salakyan. Kung sino ina, pag kung pwede, sa mga tag nila sira ang suportar sa bilog na transport group dire sa siyudad sa Bacolod sa Negros na Propangwen.
0: Sir Roddy, last ko lang ning pamangkot sa imo, may saka naman daw pulo kapiso dason sa mana, sir.
1: Ate, amo naman ina ang aton tulubangon na katropangwen, no? Nga, isa naman ka dako nga malapid o kung problema sa aton nga mga drivers sa subong palanggani. Ginakulang na ang ilang mga income. Kada subong may taga 10 pesos pa na per liter. But silingon, kung nag-tugong ikaw, mostly sa ato niya drivers, 15 liters a day. Ang dinakonsume sila. Kung mag-sig ikaw magtuyog, may 2 liters. But silingon, 150 pesos. Ang may iba naman sa aton. Pero ilingi ang programa na mahapang punos ang subsidiya o kung discount ang aton niya mga gasoline station, wala man ni gapon sang tupa. Kaya nga, sikigay na mo na pinangatag nila, wala pa mabayluan. Kaya hindi man tinakapangalan sa Bakulo, di pa balik din to. Ikadua, ini ang discount nila, iwi na nga kong salakyan, na legal man gani, pero kung lantawon mo sa naturalization, wala nakapangalan ang akong na discount na salakyan. Pero ina niya, na rin naman, na rin nyo kag-qualified. So po silingon, palpak ang mga programa sa katong niya gobyerno, nagwala aksyon. Pero ang driver, padayon ang pag-suffer, kag hindi na nakakuha sa mga fuel subsidy katropang wen. So, isa na itong gagiyo nila, kasi may mag-bracket ha, kasi isa ka nakadipindi sa itong national chairman Marbal Gines ng Manila. So, may ara sa nationwide kapag rally protest, mag-bracket ha di man kag magapartisipar sa Sudan sa Bakulod.
0: Sir Rudy, ang mga check ito na correct na to?
1: Ate, nakaloyan ka itong pangwen, nagsasubong, wala agad ko siya sa national pa na from central office para mo.
0: Ay na ano man, natsupi ng transport sector sa ayuda ni nagsala pang isuwan sa chiki. Ay na ano na lang ni sitwasyon. Pero ate, sige lang, padayon natin Japan sa Rudy ah.
1: Ah yes, madamog yung kasalamat katropang Wen no, sa pagsuportar kag pagpalapdag sa mayo nga balita diri sa dagat ng Bakulod sa bilog nga Negros Oriental kag ginatamyar pa lang dagali. Ang tanan naton nga mga transport truck na nagupo sa Bakod Manila dito man sa Sor sa aton sa Kawayan ni Lubaan ni Mamaylan kag Kabangkalan kag sa diri man sa aton sa norte ang aton nga Silay Talisay kag diri man sa west aton sa Enta. Aton nga Murcia Bakulod. Siya tanan. Nga membro sa Bakod ni Manila sa bilog nga Negros Occidental. Madamog na salamat. Ang padayon ng panindugan. Hindi magpa-consolidate ang grupo sa Bakod Manila. Madamog na salamat. Sa mayong aga sa kanila.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Inyo na pa naman mabati ang mga katropa. Ang presidente sa Bakod ni Manila. Sir Rodi Cathedral, ang ining ayuda-ayuda to nag... nagsala-sala to ligad. Ha? Kaya pinaka mga transport sectors, mga katoro, pag-expectar man sila, nga makabaton blas ang ayuda, ti naglinya man to, nagkuha man sang, ano, nagkuha man to sang, nagkuha man to sang mga ayuda ni, kiti, amo man naging pumisas kung yan mo. No? Makon mo yung, ang Bangkok liya sa Quezon City, pati yan. Ti alam alam man to, luparon sang, ay nako. Amunay lang nga, nagpakita lang mismo ang gobyerno ta akong kisa. Wala sang koordinasyon. Nagpakita lang sa mga insya sa gobyerno ta, do compliance na lang tanan. Ha? Pebrero 28, pa Pebrero pa to nag-igo ang krisis sa aton, ang ginasinggitan sa mga drivers, operators ta, ayuda na tani. Sumong? Oh? Immediate na to. Ah, nagala nagano pa na pendeho pa. Oh, iban to kuway ngalan. Makwa liwat sa mga master list to. Mga ngalan sa mga drivers to. Ay nanu niya man. Sige ta duso sa modernization program para sa mga jeepney operators, sa mga jeepneys na ton. Ngambal nila kinanglan aircon gid. Kinanglan may CCTV gid. Dako gid ang salakyan para makakobodate sa mga pasahero kay gakulang na mga salakyan, dapat lagko gid, no? Dapat Euro 4 ang makina, dapat friendly. Ay. Di tanawanab la. Mga modernized jeepney sa Subong. To. Abre bintana, no? Di ba? Oh, mga salakyan ta? Oh, ang mga bus ni lagko o accommodate man tuod pero gatinindog o trolo. Oh, ginutangan ni sa mga operators, mga katropa. Kag until now, why pa sang pagbasa, pagbag-os ang sining modernization program. Ako, bulubanta-banta ko lang. Tapos ni, dito ni Spunto nga, ma ay nako, matapos lang ang terminos presidente, hindi ni masulbaran. Ginakapoy man abing kapoy naman ni gurong presidente, sa sikrimo damo na sa mga gina ano ko gina atubang ko. Duganga nyo pa. Ari mga katropa, tuway na ko obligasyon, no? May harap pa. Ihaboy ko na yung obligasyon ko. Kaya para dire-diretso ta katropang Chris. Balik kayo ta mga katropa pagkatapos ni.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
3: Supple Plus Gold. Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Bisyo next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Payne.
15: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
3: then, yung nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang bullseye.
5: Wrap up na naman ang katropa. Antes sa magpaalam, may issue ba na sa nag-file sang ilang mga reklamo dito sa Department of Labor and Employment, mga katropa, Binti Otsuni, ka mga farm workers dito sa Kaduhaan, sa Hacienda Luna, Esperanza, Cavite City. Kadto sila sa talatapat sa Doli para magsumitir sa ilang complaint, mga katropa, ini sa mga benepisyo nila. Kag ang sweldo nila, mga katropa, for the longest, 40 to 45 years, mga bayan, nagkumprato sa tubuhan, no? Nga ginapanagyan ni Mr. Aurelio Budi Valderrama, no? Amon isang former SRA, mga katropa, nga may malapad manduta dito sa Kalis, no? Una ta lang, ariyo, ang isa ka reklamo, mga katropa, ni Rene Luyagi, no? Nagpalabot niya sang mensahe sa aton nga Department Secretary sa Department of Agriculture para mag kag sa presidente man mismo para matutukan man ang ilang mga problema dito sa nasambit ka marang mga katropa, no? Wala benepisyo, wala sang ang ilang retirement pay dogin hatag lang as if ariyo tagaanta ka 10,000 tapos ka na, okay na. Tapos may ara pag isang gin hatag to, ang sweldo, mga katropa, 200-250. Imagine mo, mga katropa, ang ilang mga trabaho, pananom, ibandi karga tapas, ang ibandi mga nag-obra sa asenda man eh, no? Para sa tubuhan ni Mr. Aurelio, no? Pero reklamo sila siya, manog hinunod na kami, babayad na kami, no? Amon sweldo, amon 13th month pay, benepisyo, kagunano pa, why nyo ginbayaran? Ha? Anong sistema? Anong tabo? Sundi? Ariyo, may panawagan, mga katropa, si Rene Luyagi, isa ni sa 28 ka mga farmers dito sa Cavite City, mga
6: Bago of the Philippines. Dear Secretary Laurel, isa ka mainit kag puno sang pagtahog kay pagtambyaw sa imo kag sa bugos kay katapos ang imo halangdon nga opisina. Kami nga mga mangunguma kag obrero sa Hacienda Lolita, Barangay Luna, Cavite City, Negros Occidental, ang may luyag ipalabot sa imo nga mga ibubunot batok sa amo nga si Aurelio Gerardo Valderrama Jr. sang kumpit kag-anay tiglawas sang planters group sa Sugar Board. Ang pila ka dekada nga pangabudlay sa pagkali sang duta kag pagpalambo sang katubuhan ni Valderrama, gin balusan kami sang pagdingot kag paglapas sang amon tawhanon nga kinamatarong. Kami ang nagbatas ang kulang nga sweldo, benepisyo kag 13th month pay. Wala na paambit sang tarabaw share kag subong man sang 3% nga share sa sugar amelioration bonus or sub. Gindumilian man kami sa pag-organisar sang amon kaugalingon ukon ang pagporma sa union. Bilang anay katapos sang Sugar Board kag leader sang isa katakbo nga sugar group sa probinsya sang Negros Occidental, kontani siya amo ang labaw nga nagahibalo sa mga benepisyo nga nagakaangay para sa amon, para sa mga ordinaryo nga mamugon. Kami ang nagalaom nga mabuligan kami sang halangdon nga tiklikom sang Department of Agriculture kag sang Sugar Regulatory

0: administration sa tubos namon nga kahimtangan.
1: Amo na mga katropa, sentimento sa isa ka mangunguma, farmer workers, mga katropa. Wala sa mga beneficyo, bisan ni SSS, gani, why man mo? No? Bisan pag-ibig, why man? Gareflect ni mga katropa sa tutuod ng sitwasyon sa Negros Occidental, no? Nga, ang mga sendero nga ni, kadamo sa ila, nilalantaw lang nila ang income nila. Samtang, ang nagkapangbudlay to, tagaan lang to sa pilang nahot lang, no? Mabuhi naman lang sila mga katropa sa kung anong ginahatag. Pero for the longest time, no, nga nag-obrada mga katropa, why kaya ginamin sariya? Ay, amuni ang nagabuhi sa akon. Amuni ang kabulig ko sa akon nga patubas. Sa akon negosyo. No? Pero why kaya? No? Gintagaan lang ito pilang ninet nga. No? Pero anyway, tanahon tanahon ng mga katropa because may ara sang mga settlement supposedly kahapon, no? Dito sa Dolly para i-demanda ang claim sang mga trabahante ni Scampo, no? Ni Sir Bodie, no? Valderrama. Ti away pa man sa bata, no? Ang former SRA mga katropa, why pa sa bat, why pa sa sang hatag sa mga statement. We will wait nga sa niya statement pa kung anong nantawad niya. Pero amuni, pagklaro lang sang abogado mismo sang sininga 28 ka mga trabante sang isa ka sendero diri sa Northern Negros mga katropa, may ara sa mga klaro nga mga violation, no? Ari ko rin mga katropa si Attorney Clarence Gordon Silio, amuni ilang legal counsel mga dino
2: is the classic and long-standing struggle of labor, especially here in Negros Occidental, with regard to the sugarcane farmers and workers and the hacienda or the landowners. Especially the struggle of labor, the underprivileged, and in this case today, the hacienda farmers for Hacienda Lolita, for the rights to be recognized, appreciated, and implemented personally by their employer, Mr. Valderrama. So today, we aim not to discredit or disparage, but we are here to inform and give notice, especially to the vulnerable, the farmers, and the workers. Okay? We are here to inform the vulnerable, the farmers, and workers that you are heard. Nabatian ka muna mon and you have help. Buligan ka muna mon.
1: Legal counsel mga katropa sang 28 ka mga trabahante no, dito sa Cadiz mga katropa nagpalabot sa ilang reklamo. Idaydayon tanida son because nga ti anong specific nga mga violation? Anong kulang? Anong ginahatag? Kag ano ang dapat ihatag pa? Ha? So, sining mga farmers, mga katropa. Amo rin akong kiss, may mga official kita sa, o kung may mga farmers kita, nga kinalantaw lang nila, kita nila iya. No? Kabudlay na ibalik ng pila ka mga tuig nga nag-obras la, nga daw okay mo lang sa una, hambal to sa mga farmers lang, okay mo lang tanin, hindi kami pag, ano mo, pero kagamay kayo sa ginahatag niya sa amin, no? Daw mabalda kami iya, no? Even ang amon nga, ano, amon retirement, why ginahatag? Tagaan ka nung Jasmil to. Di, paano, ano, tapos why na eh? Di ba? So, ang ato lang di, mga katropa, ang sitwasyon sa mga mamumugo naton sa bilog nga Negros Occidental, nga nagabaton lang sa ang pilang nahot ginatag sa mga senderos. Ang mga senderos, nga ginakita, ang ginakita nila, bilyon-milyon, pero yung hatag nila sa mga tao, pilang nahot lang. Ti asenda system eh. Kung anong pilang hatag mo. Abi mo, appreciative po rin sa mga katropa. During December, tagaan mo sila kwarta, no? Okay, lipay-lipay na sila kayo. Undermining sa privilegio nila. Bisan ibang diwa, 13th month pay. Okay naman na sila. Nag-enjoy naman na sila. Pero aryo, super na. Ang experience sa pinaka mga farmers dito sa Cadiz, no? Ang pagmaltrato, pag-itiga. titibanda malang ni sa mga farmers natin. Ari wake up point, wake up call ni para sa mga senderos, mga katropa. Ang doli may aras ang prescribe mo nga sweldo para sa aton nga mga farm workers o kun sa aton mga sakadas, mga katropa. Pag-obra sa tubuhan, may aras ang sweldo. Now, if you believe nga wala ka mo sa employers relationship, kag wala ka mo obligasyon, ano, amor example mga byan, nga may ara ka mo sang makita, may ara sang mga obligasyon ka mo sa inyo tagsa ka mga trabante. To the fact nga SRA administrator before nagpungko sa SRA, isa ka nagaproteher sa interes sa mga mamumugon, kag nagaduso sa kinamatarong tani, sa mga trabante, sa mga mamumugon, Dries Negros Occidental, ikaw mangliya panguna naga, ikaw mangliyang mayor kota sa pagyunar sa kinamatarong sa mga farmers ganyo. Ay, ano na yaman? So, kabalo kita, damo pa rin kakaltabo, pero amo pa malang nisubong, no? I hope, tani, may harap pagin sa pinaka mga kauturan ta, nga mas mabakod pa, nga mas maisog pa, nga magwa, para i-demanda ang ara sila, no? Ang gusto nila, mga katropa, ang kinamatarong nila, ang problema lang, kahit oftentimes, hindi sila educated sa mga katropa. So that's why importante nga mag-organisa sila, magtipon sila, maghibo sila sa organisasyon nila. Pagkatapos, may ara sa mga agreement between sa tag-iya para mahatag ang claim para sa mga trabante ng mga katropa. No? So, amoning status, samtang nagambal ka, sugar bowl of the Philippines kita, dari sa Negros Occidental, pero ang nag-suprayar sa mga trabante ta, amunin silang casualty per me, no? Bisa na ano ka, gareklamo ta, nga mahal, baratong bakla na isang Mel Gates ta, isang aton nga tubo, pero, why na kami ligking sa ginakita nyo? Ato nandiyo yung mga katropa, dapat partners nila sa mga upod nila nga duwa mo, no? Ang trabahante, kag ang mga tag-iya sa duta, ululupod ka mo, tanan mo, ululupod ka mo, no? Tagaan man value ini mga katropa, damo sa mga trabahante nga gamo niya, nagkabiktima sa mga anti-labor practice, singgitan lang ko na, no? Awayon lang kung ano, hindi lang pagsuldo, kakasons trabaho, no? Amo ng trek mga katropa. Ang importante na, nga mas maayo nga ma-organize mo na, ma-plastar ang ining mga kinamataron sa mga mamugon naton, Dries Negros Occidental. Ari typical example na niyo, ang galing sakit-sakit ni kiti former SRA pa sa. Oras na to mga katropa, 9:06 na. Sa pagpakalagad ng kwento, oras buwas naman ha. Sa aton para tuntunan diri sa Bullseye, pagkatapos makita na ito buwas naman, bantayan yung pinaka mga public affairs program sa aton para tuntunan sa XFM. Mga abyan, no? Sa ngalan sa aton nga upodre, aton partner sa technical side, katropang Chris Librando, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO, President Dr. Raymond Itooy, ako naman si Katropa Winselina. Have a nice weekend, mga Katropa. God bless.
3: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya Huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: food supplement from me.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong ngiliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi o po

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Southern Gold, Live Testimony.
1: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Southern Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Southern Plus Gold, Southern Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3, nga pampapaskog sa aton nga tulan, pampagkaras ang utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon, nga bugara sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, manamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9 Wins.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: pura ka lang music, magkatapos mugtaw ka, blamayarap ka sa mga balita, blamayarap ka sa mga balita, blamayarap ka sa mga balita, blamayarap ka sa mga
4: balita. Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: It's already 9:25 and it's a lazy Sunday, or probably it's a busy Sunday para sa inyo sa Keruan. Well, may nais akong ipagtapat or may ibig akong ipagtapat sa inyo. Nga, kami ang inyo kaupod, Mommy G right here para sa aton nga Sunday OPM Classics. And syempre ang aton nga Santong Plus Coffee Mix. O diba? Kadamo na sa imo yung nga upod. Pati na ang XFM. 103.9. Ang ato niya nga Santong Plus Coffee Mix ang manging kaupod gid naton sa Keruan, ano? This is not just for you, Mommy or Daddy. This is also for the whole family. Why? Because Santong Plus Coffee Mix is a mild coffee blend. Nga kung sa diin, ang whole family can enjoy. Made with mangosteen, moringa, and soya powder. And it's all so delicious. Manamit niya tungod sa nga ka-mild sang taste sini. So enjoy the smooth and comforting cup any time of the day. So sa ato niyo mga katropa dira, no? Take a sip, although it's 9:26 on the clock. Still, ang ato niyo nga Sunday will be a meaningful one, especially if imudara ka upod subong, ano? The whole members of the family. Alin sa kay lolo, lola, nanay, tatay, kag sa mga kabataan. Yes, banding-banding naman, no? Because this is your time. O, sa atin din ang mga katropa, no? Ang nakatutok sa Keruan. Akabalo na ni sila. Ah, kung ano ilagay na pamatian. Sa liwat, this is 103.9 XFM Bacolod. For those galing na nakatutok subong sa 96.7 still, you're listening to XFM. And ang mga original Filipino music ang ato niyang hatagan sa tiyempo sa Keruan. Just like this one from Victor Wood. I know, gustong-gusto niyo na nga mabalikan ang mga tuig sa to. Nga kung sa diin daw gaharana lang si Lolo kay Lola. Diba? Amo niya ang pinakamanami every Sunday because not just complete ang buong pamilya, but because we get to hear the hits. Ang mga ambahanon sa to. Nga paborito gid nga pamatian sang ato niya nga mga oldies. But still, they are goodies. So hang on right there.
1: Magtapat.
0: Just stick your dial to 103.9 or 96.7 XFM Bacolod. Sunday Pinoy Classic is on air.
2: Sariwain ang musikang sariling atin. Sunday Pinoy Classic.

0: Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system.
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses.
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
7: Turbo Food Supplement for Men.
4: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika. Go!

0: Telephone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang glutathione ka pa.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Kumaan ka rin sa
7: sentro. Kamsa Bullseye.
8: Depart.

0: Pinoy Classic sa XFM with Mommy G.
1: XFM.

0: the Poppin right there with Bawal. Ba't ang daming bawal sa pag-ibig? Oo, no? Nga daw kadamo, Gijaya. Kung, actually, damo lang naman bawal sa pag-ibig or in a relationship if may ara na sa iban, ano? Ang imudraya nga napilian. So, dapat sa relationship, walang bawal. Same sa atin nga health. Wala man dapat sang bawal. So, dapat maintain nyo gin ang inyo nga immunity support. Paagi sa pag-inom sang atin nga Santone Plus Capsule. Stay active and feel your best with Santone Plus Herbal Capsule. It can help support your immune system, can help promote daily energy and active lifestyle, as well as makabulig man support sa body's natural protection. Dapat imuungid ano, ang Santone Plus Herbal Capsule being part or maging parte sa inyong daily wellness routine. Ito niya nga Santone Plus Herbal Capsule. Himo sa Yes Your Health Incorporated. Gasaranggin nga mabakala, no? Readily available sa mga butika malapit sa inyong lugar as well as sa mga butika nga available man nationwide like Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, and Generica. Or you can also order that online if may arap man ang kamo sa Shopee account or TikTok account. Dapat mag-order na kamo para at least ang delivery that will be door-to-door para sa inyo. Well, we have started naman ano, ang atin niyang Sunday with this OPM Classics. Although kayo na, grabe yung mga balita ano, sa atin niyang bullseye. It's just keeping you informed sa atin niyang mga balita no, around Bacolod City, Negros Occidental, and even sa National. In fact, tomorrow, mabugat-bugat na naman kaya magabalik na naman ang hearing ano sa impeachment versus Vice President Sara Duterte. So, subong pa lang, pakalmahin nyo na ang inyong mind. Basta kaupod lang ano, si Mommy G diri sa atin ka Sunday Pinoy Classics. Okay, some of you might be wondering, especially ang mga hubines sa Kiron. They are not very familiar or aware na there's an Imelda Poppin ano, sa world of OPM. Si Imelda Poppin is considered as one of the queens of the jukebox, no? And 1970s, that is why, 1970s, abi ni siya, nga nagsugod kid, ano? Bilang isaya ka singer. But then, ang iyang profession is also a politician. In fact, sa 1970s, nangin si Kat Gid ang iyang single nga Bakit Kung Liligaya Ka Sa Piling ng Iba. Ito, hindi ako kalabot. Ito, nagdubuhang ako ng pitch sa pagkanta sina. Pero kung sa video, okay, I'm sure, mataas-taas. Anyway, wala labot sa bakit. Ang naging sikat niya naman niya, no? Ito yung Bakit 1970s. 1992, nangin si Kat Gid ang Isang Linggong Pag-ibig. And kabalubala ka mong, originally, it's from her sister Gloria Poppin. Nakireach ina sa national and radio airplay. And speaking of being a politician, nag-serve ini siya bilang vice governor sa Camarines Sur. Kay man, iyaman na pamana ang politician niya si Jose Antonio Carrion. But now, annulled na ang ilang kasal and they have one daughter who is serving a paralegal. Okay, so more of this type of music sa atin niya yung Sunday OPM Classics. I will be serving you until 11 o'clock. So hurry and just give me a message sa atin nga hotline. That's 0950522218 for your request on X. Kaupod si Mommy G Steel sa 103.9 X FM Bacolod.
1: The best of Sunday Pinoy Classic on XFM.

0: XFM.
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids. Nalakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiyo.

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving love. Turbo lang. Ang exciting.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis sa sakit gid yaon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula dason ang sakit uloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Go. Feel the vibration.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Anton Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Anton Gold Coffee Mix.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na

0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Xanthone Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Xanthone Plus
1: Herbal Oil.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbigtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nanyang music, ah.
5: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM gid how.
6: XFM 103.9.

0: nako. Sa aking pag-iisa, daw team song mo gitsubong. Kaya nga, ikaw lang dahil isa sa sunod sa imo palay. Diin sila nagkalalad to. Well, ang iba naman darahiya, gusto lang mapag-isa talaga. O basta ako naghihintay ako ha, sa inyo darang mga text messages. So I can play also your request, the song that you wanna hear, the story of your life, nga aragit sa lyrics, ang ata niya ng mga OPM classics. I'll be playing songs from the 70s, 80s, and 90s as well. So, muna ginahulat-hulat ko, just text me kung may mga dedications ka mo dera along with your requested track. Patunun ko, ha? You're still listening to 103.9 XFM, Bacolod, para sa ata niya Sunday Pinoy Classics, and this is Mommy G.
1: XFM.
2: Namamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, XFM,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig
4: na testimonya
3: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
3: Laking pasasalamat ko talaga
4: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa aking katutan ni Lilo.
13: Sa aking call center agent.
12: Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
13: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
12: Nagasigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
14: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist,
14: call your doctor.
15: Sa mga butika.
14: Go!

0: Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Sampon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sampon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sampon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
5: Mga katupa.

0: XFM time, it's at 10:37. Freddy Aguilar, with me na mahal kita. Bao daw ka na, may giniyang mo ni mabatian mo every Sunday, no? Si Imodra Pinalanga. Tapin pa kong nakatake sang Turbo Dietary Supplement for Men. What a hot Sunday para sa couple. Sa siniyang Sunday. But what's on your mind, mga katropa? I'm sure ibang dira regular or let's say it's a routine every Sunday nga sila ang nagaulo exercise. Kuno abi. Exerciseable lamon dayon, okay? So, well, kung Sunday, rest day, yes. Pero ang iba niya, hindi ina madula sa ilayang daily routine, ano? And even on Sunday, ang mag-exercise. Others, tingbanay, 1 week nga gapanglabada sila. No? They're doing their laundry right now. It's a good day para sa inyong pagpanghalay, dira. Sigurado gikong magamalagid ang inyong alinabhan. Others naman are really thinking of preparing, no, or planning the meal that they're going to partake sa siniyang Sunday on lunch and by dinner later on. And also, hindi madula, ako gusto ko na ano, ang magbasa. Yes, dapat ginihimo nato ni na on a Sunday para ma-break man bala, no? Nga the weekdays, kita ang nag-aubra or hindi nag-study-study. So why not take a novel right there, especially ang mga mahilig sa romantic novel or hindi gani mystery novel. So una yas ang gagmay pa or elementary, shall we say, ang ginabasa namo niya ang mga books bala, no? Nalipat na lang ako sa book na ginabasa ko kay ang nag-mention ko sa inyo, naglalabog na ang memory. Alright, may ginabasa kami. It's a mystery book, ano? Sino to? Si Nancy Drew! Right there. Nancy Drew, muna ginabasa namon. It's a mystery book. And kanami ilang giyad, no? Especially kung nagabasa ka sa isang sulok sa inyo diraiyang balay. And while reading, nag-imagine ka. So, muna gani siling nila, no? Especially ang mga bookworm. Nagahambal gid yang when you read a book, it will take you to places. Nagkalain-lain nga lugar, no? Or even yung mga imagination nyo lang. As long as gina-intindi nyo ang inyong nga ginabasa, I'm sure you're gonna enjoy it. You're gonna love it, okay? Others naman, they are feeling all the things sa ilayang panimalay. Wow, maila na kung may mapang-grocery sila. Punong-puno na naman ang ilayang ref. Or ang iladar ang pantry. Ang iba naman, of course, no, nag-change sa ilayang sheets. Or, again, doing the laundry, especially ang mga towels nila, dara, no? Manami kidyayang weekly gina-change ninyo ang inyo yung mga bed sheets, no? Mga pillowcases, as well as your towels. And parang pag-abot niya by Monday, relax na relax ka mo. And you can have a smooth flow sa inyo dara yung work because you don't have to worry ang inyo nga balay dara. Medyo gagina muna, no? And then pag-abot ninyo, arado medyo hindi na naman organized or hindi nyo na makompose sa inyo dara nga posture pag-abot sa inyo nga panibalay. So, amoy na ang dapat yung ginahimo gid on a Sunday. Some are doing this as a routine, as I've said. Ang iba naman niya, basi napaminsaran na ninyo nga, ah, yes, pwedeng-pwede, especially on a Sunday. So, do it, ano? Para nga mangin na okay ang inyong Monday and you will not have that Monday blues na ginatawag. Well, I guess it's time to proceed. Mati lang bala, kay man, maging kaupod gid ninyo ang 103.9 XFM Bacolod.
1: Sariwain, musikang sariling atin. Sunday, Pinoy Classic.

0: FM。
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang tip ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
13: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpili sa mga bukikan. Go!

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Canton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Canton kag-vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iligo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kanag ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag-vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Canton Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Canton Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Canton Gold Herbal Tea.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.
5: Sanson Plus Herbal Oil.
6: Naa, XFM, kid how?
7: Kaya pagbuktaw ko, balita na yun mo.
6: Naa, XFM, kid?
8: Ay, nami ang music ah.
9: Wala sang konkreto nga sabat.
10: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
6: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
6: Nga XFM gid how.
11: Timo.
10: XFM 103.9.

0: The best of Sunday Pinoy Classic on XFM.
1: Well, you've heard, mga katropa, ang ato niya yung mga the best ng mga OPM classic songs. So, until next Sunday, kita mag-up na iliwata, no? And there are a lot of hits nga wala pa nato niya nga nabatian. So, that is why you have to hook sa oras nga alas 9, tubo alas 11 sang aga every Sunday. Kaupod si Mommy G! And this is my last song para sa inyong atanan. Especially sa tandira nga mga katropa, no? Nga nagapangita pa sa mga tipo nila nga mga lalaki. And also don't forget, dapat mangin ka partner ninyo every day. Ang atan niya nga mga Suntone products, ilabi na ang atan nga Ultimate Trio. Ang Suntone Plus Gold, Suntone Vitamin C, and Premium D3, himo sang Yes to Health Incorporated. I'll be back later, 12:30, para naman sa atan niya nga Classic Rewind. All the best from yesteryear sa atan niya i-play para man sa inyo.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo, mga suki gidaton, yung mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Amuning manami sa kada programa, takay makahatag kita sa inyo sa mga mapuslanon nga mga health tips and informations. Ang ato sini nga tinutuyo balang magiyahan kita tanan sa mga bagay nga gusto kag dapat ato sini mahibaluan para balang maproteksyonan ang aton nga lawas nga hindi kita magmasakit sang malala. Pagkatapos kon may ara na kita ginabatsya kun paano naton mapadasig ang ato sini nga recovery. Kag may mga balatian, komplikasyon nga reversible. Botamolos ni, pwede naton mapabalik sa naandan sa normal kag balanse nga pagfunction nato sa nga lawas. Nga hindi naton mabatyagan ang mga simptomas ang mga pamalatian. Kay mabaskog ang ato sa nga lawas. Kung kaisa nagadepende man lang ini sa aton nga mga ginakaon mo, sa aton ba lang ginahimo sa kada adlaw-adlaw or if every after, kada tapos nato sang kaon or what we call as habit and habits. Well, sa ito sa rin nga pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM stations sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag siyempre sa ito sa rin nga pagparagad, as usual, upod na ito sa rin nga certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa rin nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel, kag welcome sa aton sa rin pagpangalagad, kag gina-welcome taman upod ang aton sa rin mga suki ng mga tagpalamati, nga nagahulat-hulat naman na kung anong aton sa rin pag-istoryahan sa sa rin edisyon sa aton pagpangalagad. Kag sa rin adlaw maghahatag kami ni Sir Josiel sa inyo sa pila ka mga bintaha na hanungod sa isa ka pamaagi sa pagpabakod sa aton sa rin lawas. Kag ining pamaagi, Sir Josiel, ano, damo gid ang mabiktima sini kag jutay lang actually ang mabinipisyuhan sini tungod nga sa kalabanan na muning weakness.
0: Ah, oh.
1: Amuning kaluyahon sang kalabanan, Sir Josiel, kag ti hambal gani sang kilala ko. Sanya no abi kay amo ginang una nga tentasyon nagabot sa una tanga ginikanan eh.
0: Amo nang hambal ni Labi Doc Leo kuno nga kundin patukoy kisa ang bawal amo patukoy ng manamit po.
1: Oo, istorya gani sa Sir Josiel, samtang dira kuno sa hardin, suno sa istorya sa kasaysayan, ginatag man silang tanan nga makaon nga libre.
0: Oo. Oh.
1: Pero nga, ang didugo ko nung sa ginabawal, didugo ko nung manamit, Sir Josiel, balik-balikon, tulokon, hikap-hikapon, kagkaunon.
0: Oo. Bangod man kay daw, ara na sa to, sining instinct bala, Doc Leo, nga ginabawalan ako siniman.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung eksperto na gani maghambal sa imo, nga hindi pwede, abi sunda, sundon ta, pagkatapos kung maghambal man, abisali niya hagan-hagana lang. Sundon ta, hagan-haganon taman. Bangod kay we are not an expert. Labi na gid sa pagtipig sa ato ni kayong lawas. Kag ko nakahibalo na kita, ang ginahimo tagali, hindi pagpaayo sa ato sa rin nga kondisyon sa lawas, di sundon ta na ang mga advices sa ato sa mga eksperto, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag ang the best ikaw no, Sir Josiel, nga expert, o kag manunudlo, ining gina-apply niya na isaya sa nikaw galingon ang niya ginatudlo.
0: Amo na pinaka-importante sa tanan eh.
1: Mm-hmm.
0: Kiti, pariyos din, mahambal nga, hindi ka mo na ubra ka, inom sa linya sa mga sugary drinks ha, kay basikon maka-develop ka mo sa type 2 diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Sige ka lang, hambal nga, ang mga sugary contents or drinks makadulot sa aton sa type 2 diabetes. Pagkatapos kita mo to sa Changi sa klitro ng tubang yan.
1: Sinyasan mo na lang yung tipos.
0: Naparihos ang kilala at ang leader sa una man dari sa aton, bala Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang ina siling, it's okay. Just follow what I say but do not follow what I do.
1: Kadamo, nasa nabalaan to sa Sir Josiel.
0: Pero subong sa ato sa ring edisyon sa programa The Secrets of Health, hindi kami sa inyo magpakaon ni Doc Leo. Ang aton nga himay-himay yon subong, amo ini ang bagay nga manifest na sini ang simptoma, Doc Leo. Lala na. Ining ginatawag naton sini and every day ga suffer kita, ga guwanta nga to sini nga lawas sang ginatawag nato sini nga inflammation, especially ang inatawag tanga chronic inflammation, only that, Doc Leo, gina-neglect, gina-baliwala ta ang mga simptoma o kung nang mga mensahe sa aton, Doc Leo, kay makaya paman sa aton nawas.
1: Tama, Sir Josiel, no? Pero sa amat-amat gali, ginapalipot na ito, no, kung ginabuhinan na ito ang mga sinigundos, mininutos, sinuras, and eventually, Sir Josiel, inadlaw sa nga ito sinikabuhi kung nagapadayon kita sa hindi paborable sining environment. Kung siya rin ginabutang o kung ginapahamtang na ito ang aton jogalingon, kag isa sinadira sa may pinakadako ang bahin, Sir Josiel, among ginahimo na ito. Kung kaisa tatlo ka beses isa ka adlaw, kung kaisa lima ka beses, kung kaisa anum ka beses, kung kaisa, Sir Josiel, waay sing pahuway nga lunod na ton sa kung anuman nga trip lang natin ilunod sa galingan sa aton lawas.
0: Tama na kung kaisa nga bisan ang treser gani nagagaling man lang na Dok Leo, kung kaisa gakadunlan mo.
1: Yung termino sing kilala ko sa umas yung kasulugak mo.
0: Amo nang hambal nila nga sinagan-hagana lang kapansya. Kay pansya tawag sina nang lunod kabalas ang gina-treaser nga ginarab mo. Kasi ganagana lang pansya, dunglan karon selling niya treaser ta.
1: Gusto na.
0: Amo man ang lawas na tondog Leo? Bisan ano pa kayo, galikon, halata ka pansya lang ka pansya. Pero may gakadunglan man ang ato sining lawas.
1: Correct, Sir Josiel. Dunglan gani treaser, Sir Josiel. Rice treaser, ha?
0: Oo.
1: Nga sa ngalan pala nga daan, rice treaser. Ang ginalunod, amogin mismo ang galingon niya. Much more sa aton nga damo, kita ginalunod nga hindi dapat galingon sa aton sining lawas.
0: Amo nang gapanginam-kinam kung kaysang bak kagdila, Tadok Leo. Pero why kita kahibalong adito gali sa sulod ng kakorisong ng atay ta dito kagapdo?
1: Correct, Sir Josiel.
0: Muna nga, sa treaser, mabalaan mo na, mahambal. Oops, yan na madunglan ng rice treaser tao. Gapugok na, gapok-pok-pok-pok na, mapatay na.
1: Gawoy-oy makina.
0: Eo, gawoy-oy. Ang lawas ta, lugar ta, mabalaan, nga nagawoy-oy ng lawas ta, daglayo, kung kaisa, hindi din kita kabangon, kung kaisa, way nakita gana magkaon, kung kaisa, gani, daglayo, mahambal ka na lang doon, hindi nagigugwanta, bidara ako sa ospital.
1: Kag makuan pa na, Sir Joseph, manumpa pa na. Hindi nagid sa magliwat.
0: Pagayo.
1: Pero kung magnamiya naman matyag, liwat naman.
0: Oo, bulgon tala silang bulgon. Kaunan tanga kalanon. Now, dari kita sa health advantage, sa mga, isang ginatawag na ito sa ninyo, anti-inflammatory diet. Actually, dapat na ito mahibaluan kung ano mga activities, ano mga pagkaon nga nagadulot sa ginatawag. We're speaking, ginahambal tayong parte sa chronic inflammation, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josiel. Kay kung nga ginda lata ining topiko sining edisyon sang pagpangalaga tungod sa kadamo kag madata nga balatian, Sir Josiel, ang may angot sa kakulangan sa nutrisyon kag mga inflammatory food. That's why aton tunaan karon ang pangontra sa inflammation, especially chronic inflammation, amo ning anti-inflammatory diet naton. Imaginable, Sir Josiel, iblan mo kung nga ginda lata ni because diet is one of the largest effect pag-abot sa aton sining health sa patag-iya sa nutrisyon. Panumdumon, huna-unaon lang nato na nga sunod sa research ni 80-90%, Sir Josiel, sa type 2 diabetes pwede tani malikawan through diet.
0: So pwede ta malikawan kag kun madisiplina tang ko galingon naton kun naga labot-labot na kita sa threshold. Pwede kun tani ma-reverse, Dok Leo.
1: Pwede gid, Sir Josiel, sa diet pa lang na, ha. Kag imaginable isa pa gid sir 80% sang heart disease pwede magili, Sir Josiel, malikawan sa pagkaon pa lang.
0: Oo.
1: Kag mga 40% sang nanari-sari ako nagkalain-lain na cancer pwede man, Sir Josiel, malikawan sa pagkaon pa lang.
0: So, most likely, ang nagapalala sa aton niya kondisyon, triggered, Dok Leo, sang kadalukon sa aton sa nga baba.
1: Correct, Sir Josiel. Tuman kadako ang porsyento, dira. Pero siyempre, parte pala na, Sir Josiel, ang ginahambalang naton, tuman kadako ang bahin sang aton sa nga diet, especially pag-abot sa aton sa nga nutrisyon. Tingadaan niya kadamo sang kwan, Sir Josiel, kadamo sang bisyo sang tawo mo. Actually, ang pagkaon, isa na, Sir Josiel, sa bisyo. Saan tao? Ang pagpangapi, isa na sa bisyo. Timayo, tanay ko ng ginakapi mo is may mga anti-inflammatory compounds kag-benefit. Ang kafe pa lang mismo, Sir Josiel, may chlorogenic acid na nga may anti-inflammatory benefit eh. Amo man ang isa karason nga kung narin ba, lagi na tuyo kita, madula aton sa nga katuyo. Hindi lang ito magpatama. Hambal sang kilala ko. So yung mga asta lang, Dok, apat ka tasa nga kwan. Premium D3. Solved ako sa isa ka adlaw sina. Kay matam-an man ta, syempre bisan anong maayo, kung nasubrahan man, maghindi maayong resulta, Sir Josil.
0: Pero dapat tagidumdumon niya, kada kaon ta, mahambal nga, ano dapat diri sa mapagkaon, ara blas tubang mo, Dokleo.
1: Mm-hmm.
0: Nahanda na sa babaw la misa, kag kun ma-order ka man kun din ka makaon, nang may pilian ka bala, mahambal nga, ti kaunon ko, ini kun hindi, pila ka order ang akon nga i-orderon, sini isa lang, o kun tunga lang, o kun duwaon kugid. So dapat nga kahibalo kita sang content kag madulot sini nga benepisyo sa may nakaon sa lawas ta magluwas sina on the other hand kaya dapat kahibalo kita kung anong perwisyo nga madalaya sa lawas ta kung kaunon ta ina pagkaon. The choice is always ara sa ato sa ikaw galingon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag makahimo kita sang better choices kun nagatuon kita kun ano ang maayo kag hindi makapaayo kag ang isa sa pamaagi sana among pagbadayon na pagsunod diri sa aton sa pagpangalagad.
0: And isa dira, Doc Leo, if we can say mga 80 to 90% of male, especially male Filipinos nagapangapi, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Either ang frequency lain-lain, mayara yang kada oras siya gaturos kapi mo.
1: Mm-hmm.
0: So ang choices ara sa aton because of thousands ang variants ang kape. Linibo ini ang klase sang kape nga available mo, pili ka lang da. Ang aton yung ginapensyon di sa inyo, ang makasiling kita nga may benepisyo gi kamo makuha kung mag-inom ka mo. It's just like the coffee nga gina-offer sang Yeast Wells Incorporated, Santon Plus Coffee Mix, the Santon Gold Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo, nga may nagkalain sini nga nutrients kita nga makuha.
1: Correct, Sir Josil. Kagari bala, ang isa sang dapat naton sini huna-hunaon sa ginakaon o kung sa ginainom, hindi lang kita dapat nagabase sa sabor, Sir Josil.
0: Oo.
1: Hindi lang siling na, ay, imnon ko na yung kape, kay kahumot pagkatapos manami ang sabor niya. Kumusta hunta ang iya sa nagabinipiso sa lawas? Like for example pala, damo, alaga siling Sir Josil, kakita mismo. Kati nagainom mo kita sa ni, Santon Gold Coffee Mix. Ara ang kananam, ang kanami sang blending bala, Sir Josil, sa iya sa nga mga sangkap bala.
0: Mm.
1: Ara ang kananam, ang kahumot, real coffee taste. Pero may mga anti-inflammatory benefit kita. Yeah, kati ara man at the same time ang balunggay.
0: Oh.
1: Ara man especially ang ahos, Sir Josil, tuman kadako eh sang anti-inflammatory properties nga madulot diri sa aton. Ti ara man ang santhon salin sa panit sini sang mangustin. Kun in anti-inflammatory nga aton sini nga pagistoryahan, makuha na to na samtang nagapangapi-kapi kita. Tindi man na magpuulihi, Sir Josil, ang Premium D3 Coffee Mix. Kag ti ara man ang damo sini nakauyon sini bisan mga kabataan, Sir Josil, sang aton sini nga Santhon Plus Coffee Mix nga pati gani sini ang may mga hormonal imbalances na gani daw hindi kayong tiyende sa ilan sini kinabatyag tungod may mga symptoms sa pag menopause. Mabuligan magani sila, Sir Josil, nga bisan paano makarelax kung makainom sa rin aton nga Santhon Plus Coffee Mix. Kati may araya sa nga isoflavones nga nagabulig ya bisan paano pahagan-hagan sa mga sintomas nga mabatyagan sa pag menopause. Nagabulig pa panami sa aton sa rin nga brain functions ang memory tungod may lecithin kagipan pagid yung mga binipo.
0: So dapat natong tandaan, ang ginatawag nato sininga chronic inflammation, actually sinyal ini sang lawas ta, signal ini sang lawas natong Dokleo, nga may problema na kita sa ikayong lawas. Makaya pa naton ini ang kalabanan nga sinyas or signal, problema sini kay ginapabayan takmambal, ah, makaya ko malani pariyos ni karon. Ginatuyo ka na, nambal nga, ah, selinga birabirahan ko lang anay inom sang may caffeine para nga hindi ako selinga katulog. Pero way ka kay balong ang lawas mo galigahambal, tulugi na na nunoy, tulugi na na inday, bangod kay kinahanglan nasang aton selinga mga body organs nga magpahuway kag trabahoon ang ila trabahoon samtang nagapahuway ang aton na lawas, Dok Leo.
1: Tama.
0: So dapat kay balo kita sina, ha? Kay nga amo na ganing inasiling naton. Ang lawas naton may kaugalingon nga repair schedule kag mekanismo, Dok Leo.
1: Tama gyud, Sir Josil, ano? Ibutang lang naton sa favorable sering environment ang aton sering lawas, hindi na kita magpalibog kung anong himuon sa sulod.
0: Mm.
1: Kay sila na ilaya mismo o kung ang aton sering mga organs and systems among bahala ya sa pag-maintain sang balanse dira. Hindi nga kung pabuyan-buyanan ta, Sir Josil, magkadto kita sa balatian. Abi mo kung anong isa sang palaligban naton. ang inugbayad na to, doktor, sa pag-repair, kung sa dapat mga tuhilon na susulod sa lawas, kung napabayaan na to?
0: Kiti, kung hambalon talagin man subong, pila ang inyong savings, tinago bala parang ipa-check up ninyo? Mm-hmm. If in case nga maglala ang inyo sa nagiging batyag, pilang inyo tinago subong, parang ibakal ninyo sang kung ano man da nga bulong for treatment na ha, kung in kaso nga maglalaan inyo ganyan batyag, wala. So amo na nga panilagan tang lawas ta, kay ang kada sinyal or kada signal may buot hambalon sinang aton lawas. Again, katulad sa tuyo, ang hambal sa aton, tulugi lang bala nunoy, tulugi lang bala inday. Kay kanilang ang nutritious nga mga pagkaon, ang aton body organs, ang aton sinang mga body cells will take charge of the rest, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Halimbawa, blati, kung hindi uman makuha ang mga sustansya na kinanglanon, kati dako gali ang parte sa isang nutrition para ma-maintain ato ng ikaayong lawas. Hindi, araya mo na nga ton, Sir Josil, magluwas sa kape, araya mo na ton, sa mga suplemento. Kung gusto ninyo, dirami lang available na sa mga butika. Depende na lang sa ton kung anong choice na ton, Sir Josil. Mabakal kita sa mga kalanon nga hindi pabor sa ton lawas. Ang punto, mabakal mong yapon kita eh. Or, provide na ton ang kinanglanon through supplement kundi na ton makuha sa ton, Sir Gre-prepare at lawad-law.
0: Pareho sa abisin ni Hindok Leo, ang hambal nila. Kung mag-exercise ka, the first time around, gapala nakit yun ang imo lawas. Mm-hmm. Is it really, mahambal ikaw nga, natural ina nga pala nakit sa imo nga lawas? O kung ang lawas ni mo, gulpi lang nga nakulangan sa mga nutrients, it's because nga nagbaylo gulpi ang imo sa nga physical activities, Dok Leo.
1: Both man, Sir Josil, may labot man.
0: Oh.
1: Tungod sa pagbaylo, bala kung mamaguhan blang aton sa nga lawas, siyempre, way sa manad sang stretch eh.
0: Mm-hmm.
1: Way sa manad sang hulag eh.
0: Oh.
1: Na gulpihan man siya eh. Tidugangan pagid karon, Sir Josil, kung kulang kapagid sa nutrisyon.
0: Oh.
1: Pero ari ang bintaha, ang kalabanan sa tao, Sir Josil, nga conscious sa ila siri pang hulag, physical activity, exercise, conscious man na sa ila siri nga ginakaon, ka ginasupply sa lawas nga mga suplemento, I mean, nga mga vitamins and minerals, ang iban kabalo sila, hindi nila makuha sila sa nga ginakaon, nagabakal, kung ginatumaran nila sa mga supplements. Kagmadamo, Sir Josel, sana ang nagpamatuod na nga tinami, gitag-maintain ang mayong pamatsyag instead of mag-maintain kasi mo sana nga problema sa lawas kung magbalatian na ang pagtumar, Sir Josel, gitag nga ton sa nga ultimate trio eh.
0: Oh. Kay ang lawas na gali, pwede ya makamintinar sa iya ko galingon niya, Dok Leo, without outside intervention. In short, hindi na kinanglanta ang doktor, hindi na naton, masami kinanglan ang doktor, may eksperto, kung kita mismo nagahalong kagkahibalo kung ano ang kinanglanon sa aton lawas nga kaunon, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel, no. Kaya actually, tuman man kada ko ang papel. Sa nga aton, sa mga practitioners, isa dira. Kung kaysa may mga bagay, Sir Josel, na komplikado sa aton. Mm. Pero kung magpalapit kita sa mga eksperto, sa kundiin mga linyadan nilang amo na siya nga problema sa lawas, makasaling kita nga simple malanggali. Pero naghatag sa aton makadali isang anxiety kung hindi kita sinimuklaruhan dayon.
0: Amo ni nga the best doctor para sa kogalingon ta kita mismo.
1: Correct.
0: Kaya ang doktor gani or mga eksperto gahambal pa nga ano ginabatsyag mo. Why lang ang iban sininagapangusisa kay nagapamangkot pero ang ginabatsyag mo nga ina gintunan ina sa mga eksperto kung anong but hambalon. Amo ni nga mahambal dayon na mga eksperto just like the doctors selling niya ay nagasakit selling niyang imulikod kag daw hindi kasi makaginhawa kag pirmi ikaw ginahapo basi may problema ikaw sa baga siya pa x-ray ta ikaw.
1: Mm-hmm.
0: So para may baluan kung anong problema sa baga kay ang kahap ang pirmi ma ginahapo kag daw ginakabo sa paginhawa basi may problema katod sa baga kay ang baga naton amo na nagatago kag nagaproseso sa ginapasulod tang oxygen, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: So with that dapat kahibalo kita. Kay dito sa sulod ang aton gani mga body cells ni Dok Leo kag komunikar man isa kag isa, no?
1: Yes, Sir Josel, may mga pag-intindihan ay kag may mga pagsinanto sa ila sini tagsa-tagsa ka mga obligasyon sa isa ka goal para ma-maintain ang aton sa nga ikaing lawas.
0: Pero kinanglan nila ang insakto sini nga maintenance o kon supplementation nga hindi sila pagutumon sa mga nutrients, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kasi ano naman lang karon kung may komunikasyon ka man tuon pero gakulog, akulurog na imo karon tudlo karon liba.
0: Mm.
1: Mag-text
0: oh.
1: Or mag-chat. gapla mo ngol ni modulunggan karon magmamate karon sa tawag or kung ano man yung mode of communication dira. So affectado Sir Josiel kung hindi ma-provide ang kinanglanon sa material, raw material especially para ma-maintain ang maayo nga kondisyon sa sulod sa lawas.
0: So that's why nga dapat kahibalo kita sa ginatawag nga anti-inflammatory diet. Kay kon kay balo kita sa ginatawag nga anti-inflammatory diet. Just like for example sa pagkaon, kalabanan gid siya ni guilty Doc Leo sa excess.
1: Mm-hmm.
0: Buta malo siya sobra-sobra nga panginaon pero kulang sa nutrition.
1: Correct Sir Josiel. Kagabi niyo kung nano, ano ang kabangdanan sina kung nga pala nubrang aton ginakaon because ang aton kalabanan ginapasulod sa lawas are pro-inflammatory. That's why, hindi kita basta makabatyag sa ang ginatawag satisfaction. Hindi kita makabatyag sa satiety. No, pero may lang kulang aton ginakaon despite yung quantity sa aton ginapasulod kadamo na.
0: So, kung bastante kita sa nutrients nga ginapasulod, Doc Leo, bastante kita sa ginatawag nga anti-inflammatory diet or mapagkaon nga makabulig agod to, ma-lessen ang ginatawag nato sa nga chronic inflammation yung nabatyaganta. Bisan gamay lang tuod kaon mo ambal lang niya gamay imo tinae guro kay gamay imo kaon niya busog ka na dagayo.
1: Pero tanaw naman Sir Josiel ang physical sering appearance kag panglawason sa isang katawo. Kay bisan gamay lang siya kung proporsyon man niya sa iya sining gidatawag lawas structure or may tawo man gid Sir Josiel iya nga dako ang iya sining build. Dako man gid iya kumbaga ang iya sining frame. So depende man Sir Josiel. Kaya hindi butang balon nga damo o kung gamay ka pakanon kumbaga nagamatter ina Sir Josiel pag abot sa imo sining pag dako o kung pag niwang man kundi ang quality. Sang imo sining nga ginkaon. Kay nga man, kung husto ang komunikasyon sa sulod sang aton sining lawas, malabot na naton Sir Josiel sini ang husto sining kabulusgon kag nagakaigo sining enerhiya kinang lanon naton kag signal lang automatic ang aton sining lawas.
0: Amo nang pamangkot gani Doc Leo no sa tanan bala. Kay ang aton lawas is being protected, ginaproteksyonan kita sang ginatawag nato sining immune system. We have our own body armies. My Armed Forces of the Philippines kita kag may Philippine National Police kag ang mga kaaliado nila sini nga mga nagabantay dito mga hangaway kunin sakto nga to sini nga pagkaon Doc Leo mapag-on man ni sila buta malo sini magluwas siya mapag-on para magdaog kuno hindi lang dapat kuno Doc Leo porsado ikaw dapat maalam ka
1: correct Sir Josiel kay daog kuno sang tao nga maalam bisan gamay ang dako pero kulang sa ihibalo. Kaya nga man, ideya ang nagahampang sina dira Sir Josiel. Hambag na isang kilala ko siya daw. Ano daw, Sir Baribla ni mga... hambalon talaga. Mga hindi mataas
0: ah. Arang hambal nila ako nung kung hindi pala saot, pala sugid po.
1: Ang punto dire, pag-abot sa itong sariging immune system, hindi naglay Sir Josiel nga basta bakod sila. Kundi dapat alam man sila. Amo na ba na ka-importante, Ged? Mabakod na, maalam pa. Pero ang pinakapunto sa ni Sir Josiel, kung maalam, kabalugid magpabakod ang tagiyasan eh. Kaya nga man, ang aton sa nga immune system, hindi lamang sugod nga sugod, kadamo sa mga anti, or kadamo Sir Josiel sa mga autoimmune diseases. Anong kausa sa ni? Overactivity or overreaction sa aton sa nga immune system. Bakod sila. Nagaplanubra lang ganyang reaksyon nila eh. Pero ginaunay ang aton sa nga lawas. That is our problem. So dapat Sir Josiel, paalamon man nato ng aton sa immune system through nutrition. Hindi lang sila na basta pabakuron sugod lang nga sugod ratsada tanan. Kundi dapat kabalo sa sang dapat halungan kag dapat niya kontrahon. Dapat niya limpyuhan kag dapat niya Sir Josiel tabugon. Amo ni mga punto nga kinanglan gid naton ang ginatawag nagakaigo nga nutrition kay isa ini sang pamaagi hindi lamang para mapabakod ang aton immune system kundi mapaalam man sila.
0: Sa pagpabakod kinanglan ta nutrition Doc Leo para magbakod aton immune system depensa sa lawas ta. Amo na nagaway sa viruses, bacteria, fungi nga naga-atake sa ato sining lawas nga nagadalaman sang pamalatian or infection. Sa pagpaalam Doc Leo, anong kinanglanon ta same amo gihapon nutrition gihapon Doc Leo?
1: Nutrition gihapon Sir Josiel. Actually kung ang balon gyud man aton, nutrition kinanglanon gyud naton. Pero kabahin lamang ina. Ang point lang naton abi kati dako gid ang bahin actually o kun abi sang diet, sang nutrisyon pag-abot iya sa pagpabakod hindi lamang sina kundi pagpaalaman sang aton saning mga soldado sa lawas.
0: Oh. And speaking about inflammation per se. Inflammation actually kun medyo lala na siya. Buta mo lang sining nag-elevated na grabe na ang tawag na to sini problema naton internally ang chronic inflammation na tawag that resulta siya ni actually physically makabatyag nakita somehow sinisang palanakit sa lawas naton nukleo no signal ina buta mo lang sining medyo nagalala nang aton sining pamatyagan. So kun bastante gali sa nutrisyon ng ato sining lawas ginabuhinan niya maning palanakit sang lawas naton or ang mga sinyalis nga ini Doc Leo nga nagapatiman sa aton nga may dako kita nga talalupang doon sa aton ni kayong lawas.
1: Correct Sir Josiel, kun kulang abi kita sa nutrisyon especially kun may mga ang ginakaon na naton is anti-inflammatory suppose but instead ara kita sa mga pro-inflammatory sininga pagkaon ang aton sininga nerve Sir Josiel mangin more sensitive because of this inflammation.
0: Mm.
1: Kag ang threshold naton sa sakit o kon pala nakit naganubo Sir Josiel ang punto naton sini ang punto naton dire sang una do aguantado man ko sa sakit.
0: Mm.
1: Subong gamay lang do tuman ka sakit pa matyag ko do tuman ako ka sensitibo subong sa sakit isa sang kabangdanan sina ang inflammation so dapat may ara kita sang pangontra dira anti-inflammatory diet.
0: Mm-hmm.
1: Sa diet pala na Sir Josiel kaya ang isa sang punto naton dire hindi man siling na makuha gid ang pagpalanakit sa lawas kundi man ta perfect Sir Josiel dire mo.
0: Oh.
1: Damo mga factors ang pagkaon isa lang though dako lang galing ang iyas nga bahin dira pero ang point naton dire ang sakit hindi kita basta-basta Sir Josiel mapapundo o kon what you call this ma-cripple sang sakit Sir Josiel tungod nga may ara kita pang bulo-balanse.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakapunto wala naton kating iban sige pa mangkot sa aton dok ano ang akon sini nga maayo tumaron o kon maayo sini imnon pala nakit sa kalawasan kadamo Sir Joseph sa main counter naton sira ang iban gamay nga pala nakit tumar sang pain reliever.
0: Oh.
1: That's why masami naton kag permanente ginaton ginabilin nga kun kaya pa malang mabuluban yusan sang santhone na plus herbal oil banyusin nyo lang anay pala nakit sa lawas
0: hagod-hagura lang anay
1: correct Sir Joseph kay posible kulang lang ina sa nagakaigo sini nga ginatawag Sir circulation tungod sa ginatawag inflammation sa lawas kag mag-uha abeng imo sa nga lifestyle more ka sa vegetables mga fruits water basi kulang ka lang sa nagakaigo sa nga tubig.
0: Mm.
1: Pero kung di magwantahan syempre ara man sa the pain nga makabulig amo na perming premise naton Sir Josiel na kung di nagin magwanta bala pero ang isa gid sa dapat naton dalapang don namong aton sa nga diet kay once gani karon nga ang aton sa nga diet is healthy mangin anti-inflammatory maka-experience sa kita Sir Josiel sang less pain every day kag mahimo Sir Josiel nga sa amat-amat sa adlaw-adlaw ang palanakit nga ginabatyag naton sa tuhod, sa hawak, sa likod, sa abaga, sa tangkugo ang may posibilidad nga amat-amat madula Sir Josiel.
0: Pero ang pinakaimportante sa tanan nga hindi dapat naton pagkawatan Dok Leo sang tiempo,
1: mm-hmm.
0: sang inoras. Kon i-divide naton sa tatlo ka parte ang bilog nga adlaw that's 24 hours tungaon naton sa tatlo ka parte tag 8 ka oras dapat ang isa ka parte sa tatlo ka parte 1/3 dapat ihatag tagin sa lawas ta amo inang chimpo nga dapat may good sleep gigitaya Dok Leo
1: dapat gid Sir Josiel amo nang pagbalanse naton sang aton sining kabuhi.
0: Oo.
1: Sa adlaw-adlaw ang tulog gaan gid naton sang ginatawag ikatatlo nga parte Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: At ito nga on ato ng 8-8-8 mo okay 8-8-8 only 24 tanan ina.
0: Oo.
1: Ang 8 nga ini diri na kapartenisar sa aton sining tulog tungod nga ang tulog kag inflammation ang may ginatawag Sir Josiel nga kaangtanan gid sa isa kag isa.
0: Oh.
1: Kun kulang sa tulog mataas Sir Josiel sining risgo sa inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang pagtulog is restorative laga bulig Sir Josiel pabalik sa balanse. So paano karon kon kada gabi na lang kulang kita permi sa tulog ginaamat-amat naton Sir Josiel dugang sa utang naton sa nagligad na gabi sa nagligad pagidagidabi kag ang pamangkot naton sa mga nagpamati sa aton pila na bala kaadlaw simana o kun bulan ang utang nyo sa lawas nyo pag abot iya sa tulog
0: Ang problema sa ni Doc Leo, kaya ang utang naton nga tulog sang nagliligad niya mga ginabi, base ko nakadulot na ito sang hindi na pwede pa ma-reverse or hindi na pwede pa ma-repair nga damage sa sulod sa ato sa ninyo lawas.
1: Ambal ganis ang kilala ko, Sir Joseph, yung mayo pa ng compounding interest sa utang ko mo.
0: Pwede mamata-mata, no?
1: Correct. May ideyahan na ya.
0: Oo.
1: Pero sa lawas, budlay kayo.
0: Oo. Kati pareho sinikulang ka sa pagtulog. Ang lawas mo kung tani ma-repair. Pareho sa abisang isa ka makinabala. I-repair ya kung tani ang tawag nato sa ninyo, puli or Korea.
1: Mm-hmm.
0: Bailuhan niya kung tani, Dok Leo. Ugaling kay waay mo gintulugan so ay mabailuhan ang puli ko ng Korea.
1: Mm-hmm.
0: Ti pagdalagan mo sunod kon ang salakyan mo padalaganon mo liwat. What if mabugto ang puli ko ng Korea, Dok Leo? Disgrasya ka.
1: Kada mo sang mahimo, Sir Josil, nga halitan niya sa sulod sang makina instead nga kun tani dito lang to sa belt or sa puli niya kun nahatagan sa gitawag pagpahuway for repair.
0: Oh. Amo ni nga ang iban gali, Dok Leo, hindi lang iban, na may eksperto. Ginatulok kay kadayon, kagina-examine ang texture sang imo sining skin o kunpanit.
1: Correct.
0: Kay kon makita iya, siling niya, daw hindi nami ang texture, ang color sa imo panit. May problema kaguro ay internally, but tamalo sini, may dako ikaw siling niya nga medical condition. Ang other term sa medical condition, masakit ha.
1: Mm-hmm.
0: Ya may sakit ka guro ay. So dako gali ang patimaan, Dok Leo, bisan sa color sa nga to siring nga panit, kung may problema kita internally or may masakit kita nga ginabatsyag sa sulod sa lawas na, Dok Leo.
1: No? Tama gid, Sir Josil, ka dako, no? Ang mga palatandaan, dira pag-abot sa ton siring nga panit.
0: Mm.
1: Pero kabala-bala ka mo, nga ang diet may dako man yung factors na dira, Sir Josil.
0: No.
1: Dasig nagaidad ang panit kung pro-inflammatory ang aton sa naginakaon. In short, nabalong talaga man direkta sa mga paborito sa kalabanan subong kung mahilig sa kanamitorn.
0: Mm-hmm.
1: O nga mga pagkaon. Hambala na sakilala ko dito sa Rojas.
0: Ah.
1: Sa kanamitorn ba?
0: May drinks ka na, may cream ka pa mo.
1: Tapos may mga kwanyo pa, Sir Josil, may ano magtawag, Sri? May mga pangbara ka pa bala nga kargados kalamay bala.
0: Uh-huh.
1: Siyempre, kung may pangtulak, dapat may pambara eh.
0: Mm.
1: Kasi ano man ko nung itulak kung wais may nagabara. Pero perfect yun sila, Sir Josil, na kombinasyon gali sa nagkarain-lain sining ginatawag problema sa aton sining lawas. Ngayon sa sining maefektuhan na mong aton sining collagen, nagadamage ang aton sining panit, nagapahinay sining sa pag-repair. Kag may labot, Sir Josil, sa madas sing pag-edad sing aton panit. Dala na dira ang pagmalasang panit, ang pagkurinot sing aton sa ring panit, ang paglaboy sing aton sa ring panit.
0: Oh. Kalakip sinadara, Dok Leo, aton pagin magluwas sa diet ha, ato sa ring physical activity. Kay kaparihos man balasang why mo permi ginagamit sa lakyan man or gamit man, Dok Leo, ginatuktukan lang.
1: Mm-hmm.
0: In short, sini kondamol man siya nga tubo. Mamal nga ti pag-on pa man tuod pero naganipis na. Da parius man sang aton gali sining muscles no kuno aton sining mga unod bala. Kun indi ta pag-exercise pagkatapos naton, Dok Leo, kaon dayon ta malang luko. Dayon ta malang tulog pagkatapos why naton yun na inat-inat ang aton sining lawas, hindi naton magamit ang aton sining mga muscles. Amo na ginatawag nila ka-atrophy man gali, Dok Leo, naga-itos daw nila sini. Naga-itos, nagagamay kaga amo na dali ka magtigulang.
1: Correct, Sir Josil, pero pwede nga nagaito sa aton sir nga muscle, Sir Josil, nga nagadako kita.
0: No.
1: Tungod tambok ang nagadamol instead of muscles. That's why pagka mga madugay na nato yung mga edisyon sa pagpangalagad, Sir Josil, ah. Amo na yung rason nga isa ta kakilala na niguro isang turbo supplement po.
0: Kaya mo nang inasiling nila, Dok Leo, nga ano eh. Inang nagadako pero nagaitos ang muscle.
1: Mm.
0: Dako tiyan gamay tiil.
1: Pero hindi,
0: supunin nyo lang.
1: Ang pinakapunto lang sa ni Sir Josil, ano man yung bagay, no? Ako kung parte sa lawas na ito, nga hindi may ehersisyo sa masami, afektado kita na Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Sa ginatawag pagluya.
0: Mm-hmm.
1: Isa sa nidri, manutara na ito nga nagaluyang aton sa ni ginatawag muscles. Kung sa pagpanguyat na ton, Sir Josil, hindi hugot.
0: Oh.
1: Especially sa mga may edad-edad na.
0: Mm-hmm.
1: That's why madali mapuklid. balantayan gid madali madulaan sang balanse, Sir Josil, kun may ginauyatan masami o kun hindi man masami mabuyan ang mga ginauyatan, pinggan, baso, even kutsara, even mga pang-adlaw-adlaw nga butang, Sir Josil, nga ginauyatan man nila, isa ini isang sign nga ang imo sang strength ang nagaamat-amat hina. Kagang isa sina sang gidatawag dapat aton talupang doon ang aton sininga muscles. Ay han nagkulang kita sini sa nutrisyon pag abot sini sa magina kaon naton, ginainom naton, ang isa makabulig sa nadra protina, but instead ginapasulod naton, Sir Josil, refined carbohydrates. Sugary kay kung kaisa ang aton sininga ginahimo kung makabatsyag kita sang ginatawag gutom instead nga protein rich nga mga drinks and food nga aton ginapasulod sa lawas, ang mga carbohydrates, especially refined carbohydrates based nga mga kalanon. So hindi si Sir Josel naging paborable sa aton lawas, lakip sa aton sa nga muscles. That's why gina-recommend ganin naton na kung naribo pagpabakod sa aton sa nga muscles, kung mga pia naman lang kamo, try nyo sa Thon Plus Coffee Mix. Kami protina, nag-strengthen sa aton sa nga muscles. Kagang kalabanan sa ni Sir Josel nga afektado ang mga nagaedad o kung may edad-edad na.
0: Okay. Speaking about this anti-inflammatory diet, Abido Cleo, we do understand. Amo na ang masami nga ginarason nga mabatian naton. Sa tikay amula nang masarangan ko. Buta malun sa ninyo, hindi siya makasarang kon kaisa sa tiyempo kag sa kinawara, magbakal, kag magpreparar. Makasarang kung kaisa magbakal, Dok Leo, pero ang preparasyon kulang sa tiyempo.
1: Mm-hmm.
0: May ara man nga may tiyempo pero wa isang ikasarang.
1: Mm-hmm.
0: Pero diri kita sa may ikasarang pero kulang sa tiyempo.
1: Mm-hmm.
0: Ang Santon Plus Gold Capsule naton, Premium Detrace of Gel Capsule naton, kag Santon Vitamin C, Dok Leo, can we say nga ini makabulig para sa natawag nato sini satisfaction sa ato sini nga anti-inflammatory diet, Dok Leo?
1: Ang role abi, Sir Josil, sang supplements pag-abot sini sa ginatawag anti-inflammation o kon part sang aton sa niya anti-inflammatory support tuman kadako, Sir Josil. Kay tanaw na ton, eksamino na ton bala, ang aton sa niya lamesa or pinggan na ton kadakaon na ton. Paano mo tanawon yung imusini nga ginatawagin na kaon is anti-inflammatory?
0: No.
1: Ang mga ginakaon na ton, tungaon na ton sa tatlo.
0: Why na nato nang inapanumnum no kleho, importante siya namit tsura namit guro jaay.
1: Correct. Kag importante mabusog.
0: Oo.
1: Kung kaisa gani iban, Sir Josil, tungod sa tuman nakagutom, why na naginabaling sudan basta may kanon lang? Ang masobra kag madamo pirmi nga white rice, isa, Sir Josil, sa may labot man sa inflammation. Chronic inflammation especially. That's why dapat tanawon naton pirmi nga aton sa nga pinggan, amo na ginatawag, Sir Josil, nga pinggang Pinoy bala. Kung sa Amerika, healthy plate bala nga ginademonstrar nila.
0: May glow, may grow, kag may ano pa gina?
1: May grow, may glow, kag may go food. Dapat sina ang katunga sa aton sa nga pinggan is vegetables.
0: Mm-hmm.
1: Dapat gina, may vegetables gina. Ang katunga sina is ang nabilin nga ang katunga, kung may katunga, Sir Josil, nga nabilin.
0: No.
1: Kay katunga, vegetables na mo. Pagkatapos, ang nabilin na katunga, tungao na itong sa duha. Ang 1/4 quality protein, kag some fats dira. Kag ang nabilin na katunga, kung may mo palang sa carbohydrates na itong, pili o na itong ng complex carbohydrates. Root crops, ukon and polished rice, ukon control portion lang gid no sang aton sa nga white rice kundi malikawan. Pero kadamo kita, Sir Josil, sang sources sang aton sa carbohydrates nga mangin healthy kag mangin anti-inflammatory, amo na dapat ang aton sa nga kaon sa kada ang nagkumpus nagabugos ang aton sa nga pinggan kun nagakaon kita. Kag kun di nyo malikawan magkaon sang prutas, ibutang nyo na sa uluulihin na lang para at least hindi ka mo matamaan sa isang sugar.
0: Oh.
1: Kung halimbawa man gid, or kung mauna nyo, ma-advance nyo yung inyo sa nga prutas, depende sa nga inyo, pero ang highly recommended gid sa anti-inflammatory diet, amon to, laban gid ang utano na ton, katunga gid sa pinggan, tapos ang nabilin nga 1/4 sa quality protein, pagkatapos ang nabilin mo nga 1/4, amon yung complex carbohydrate source na ton.
0: Amon ni gani, galit, Dok Leo, as much as possible, ordinary nga mga sitwasyon, it is much better unless otherwise dictated sa mga circumstance o kung kondisyon mo na sa lawas mo. But generally, for prevention purposes, para hindi kita mag-suffer sang chronic inflammation, it is highly recommendable nga ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, for example, Dok Leo, must be before meal.
1: Correct, Sir Josil.
0: Generally, ha? Why kita naghambal nga, ay dapat before meal. Pero generally, sa mga waay pat may ginabatsyag, it is highly recommendable nga inom ka mo antes magkaon sang Santon Plus Gold Capsule.
1: Correct, Sir Josil, ano? Kati may mga utanon inadra nga sangkap. Okay, kagte mga vitamina ka, mga minerales kanang lanon naton. Kagamo ganin ni Sir Josiel, sa gani recommend sa nga pinggang Pinoy ang pamangkot naton. Sino sa inyo makasunod sina? Kung may makasunod te, gina-congratulate gid naton din Sir Josiel. Panginbulahan gid sa inyo. Pero sa mga hindi makahimo nga mabugos ang komposisyon sinang pingga naton sa adlaw-adlaw, diri sini Sir Josiel magasunod ang papel sa naton sining ultimate trio. Nga ito nga Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C para mapunaan ang kakulangan sang aton sa nga ginakaon para nga sa kadakaon na aton, Sir Josiel, gina-feed na ito ng aton sa nga health, hindi ang pag-develop ang matamat sa badatian.
0: Mm-hmm. Kay, actually, ang mga ginakaon na ito na mo, maninagadala sa aton pursa, hindi ba, Dok Leo? Kung gamay ang konsumo sa nga lawas ng nutrients, hindi ang kabulusgon, ha? Kundi nutrients, bisan permi ka busog sa ginakaon mo, Dok Leo, luya gyapon lawas mo.
1: Base, karon Sir Josiel, lugangan pagit ang luya sa lawas mo, especially kung may hiligon, kaya karon sa ginatawag refined carbohydrate sourced, plant-based, ng mga kalanon. Kay pagkatapos mo kaon, karon tsakto ka lang nagluko, kay gintuyo ka na, nagluya lawas mo.
0: Amo na ganin na tingala kita, kay may mga sumalang kita masami, Dok Leo. Siya na ano man yung akon niya, ginabatsyag man. Siya lang niya, kada tapos ko balakaon, siya gapang way up ako.
1: Mm-hmm.
0: Ko, ginanad mo nang ko galingon mo sang tulog kada tapos mo kaon hao. Sini lately man lang ini.
1: Posible to din na Sir Josiel, resulta na ina sang iya sering denikada na nga lifestyle bala.
0: Mm-hmm.
1: Nagresulta na sa insulin resistance. Pero ginaklaro lang naton, hindi man tanan Sir Josiel na ginatuyo ko nga panguyab tapos kaon may insulin resistance na ha.
0: Okay, base to do ay sa tulog bala sang gabi.
1: Correct.
0: Oo. Pero ang way mo pagtulog sang insakto the night before, kagang hindi insakto mo nga pagkaon, ati laban-laban, gid, amo nang hambal nga, gapang-routing ka sang manok, routing, di gadapo manok, gadapo, dira, ang inatawag sining problema mo. And that's possibility, ha, ang pag-develop sang insulin resistance, worst type 2 diabetes.
1: Correct, Sir Josiel. Kami labot, dira, influenza, gina, dira, ang nutrisyon, kagusto sining pagtulog.
0: Oo. Kag speaking about this puwersa, Dok Leo, bisan amo nang hambal nato, hindi lang puwersa, kun wala ka puwersa, dula man na ang imo sininga gana maghulag, gana an interest sa mga bagay-bagay sa palibot mo nga dani, ga enjoy ikaw kun hindi luya lawas mo, including imo sininga sexual activity, Dok Leo, dula gana mo gin sina magamo na.
1: Correct, Sir Josiel. Kun sa hambal sang kilala ko sa Sir Josiel, siya may utanon gyud dok nga bisan anhon mo, hindi mo gyud yang patiga. So, kalibawa, be, siyang latoy. So, hindi ko na yung patiga. Pero pinakapunto na ito, Sir Sir Josiel, may, ang mga parte sa lawas na ito, pwede gid na ito, Sir Josiel, mapabakod, mahatagan sa dugang puwersa, kung makabalo lang kita, kung ano mga nagkakadapat na ito ihatag, dira. Halimbawa, bla, specifically, pag-abot sa sexual performance ni, sa makalalakinhan.
0: No.
1: Tuman ka dako, Sir Josiel, ng bintaha sa ika-ayong lawas, isa ina sa nagapalawig sa aton sa nikabuhi. Kay it's a form of exercise man. Nag-burn man kita sinisang kaloriya. Kag nagapahanuot pa, Sir Josiel, sa ginatawag relasyon sa mag-asawa tungod sa ginatawag hormone nga oxytocin nga nagabulig panami sang relasyon sini sa panimalay kag mag-asawa gid mismo. Tama mo ning hambal blas ang kilala sa para malikawan gani nga kun hindi matabang tamantam iskapi nyo. So ayuhan yung bunyag. Ang isa nga makabulig sini among turbo dietary supplement, Sir Josiel. Kag ang papel man sini magluwas nga may anti-inflammatory, Sir Josiel, nagabulik-balik sa balanse. Balanse sa circulation, balanse sa libido, balanse sa Sir Josiel sa aton sa nga ginatawag responses sa lawas, sa aton sa nga brain, sa aton sa nga sexual organ, gid abidra. Kay tuman ka na ko influensya, Sir Josiel, sa utok eh. Pag-abot dira eh. kay ang ginatawag aton sining paminsaron ng aton sining imahinasyon kun hindi ni na kondisyon Sir Josil ginahambal dira sunod sa mga pagtuon that erection is number one killer of erection. Pero ang manami Sir Josil kay ang maka kaklawo huwas ka ang ginkumbay niya din nga duha pati galing Sir Josil ng aton paminsaron mabuligan nga bisan paano magpanayanaya dosin naganami ang aton sinipamatsyag kag mabuligan Sir Josil amat-amat mabalik ang gana. Kag tiyan mo nang hambalan, noon blan Sir Josil nga tiyang obligasyon nga ulayhon na lang sa katulugon, hindi na ganyan Sir Josil malampasan. Kag ang bintaha, may pabalon pas kagahon.
0: Oo, amo nang hambal nila nga, ulayhon sa katulugon, pero importante pagin sa linya, nang pamukaw kong kagahon.
1: Alarm clock ba?
0: Oo. Pero, kung hindi suplementado sang nutrients ang lawas ta, temporary relief lang iniya ang turbo dietary supplement for men. Pero mahambal nga ti paano ko na ma-sustain ang dietary requirements ng aton nga sa akon lawas. Kay siling yun, hindi man ko yung makauta na doon, katrabaho ako, aga pa ko mahalin sa balay. Tapos siling nga, gabi na ko mag-abot. Ang himo,

0: Osil.
1: Mm-hmm.
0: Nga mga hindi healthy. Kay bisan paano may pangpiyan-piyan kamusta ni? But gina-recommend gid nato as much as possible since nga part lamang ini sang gidatawag healthy lifestyle. Likawan o kunong tatan gid Sir Jose ang mga unhealthy habits naton. Kamagambal kita nga habit Sir Jose gintunaan nato naging paanad nato naton tugalingon sa nadira.
1: Mm.
0: Butang balon pwede man nato ni Sir Jose i-retrain na nga ton sir nga utok nga mamatamat man naton biyaan kag buslan sang mas makapaayo sa aton sir nga lawas. Like for example, ang adlaw-adlaw sir nga pagtumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C. Sa pagtuon Sir Jose, kadamo sa mga Pilipino eh. Diri kita sa tropical country, pero kulang o kun manubo sa vitamin D.
1: Mm.
0: It is because of indoor living. Ang hindi na halos mahilig magpasayang-sayang sa guwa karon ang mga tao, Sir Jose, ilabi ni gid. Ang mga pamatanon.
1: So, tindi ka labot wifi sa guwa?
0: Among gid, Sir Jose. Kung tani, no? Kung may wifi, siguro, Sir Jose, sa itong plasang way atop, no?
1: Uh-huh.
0: Dito lang magtipon, balatanan. Within sa radio, so kung palibot, bla, Sir Jose, nga hindi bla makalabotos, may atop, bla.
1: Mm-hmm.
0: Kinanglan nila magpabulad, bla, Sir Jose. Although, ginatag mo na ito, nang hindi man maayo kung sobra-sobra man ang exposure sa isa silak sang adlaw. Pero, amuman, kung kulang makita sa isa silak sang adlaw. Pero ang isa kabintahan sa Sir Jose, hindi ko nagainom kita sa naton, sa nga premium D3 soft gel capsule, ang muna ginasiling naton, halos kumpleto ang mga kulang sa naton sa nga lawas. Kaya hindi ko mag-inom katod sa Santhon Plus Gold capsule, Sir Jose, may nutrition ka dira.
1: Hmm.
0: What about naman kundi ka naman mahiligod magpasilak sa adlaw? Hindi kundi kulang man gyapon. So, dari ang support sa magkasulod sa aton sa nga premium D3 capsule. Kag upod man Sir Jose lang aton sa nga ginatawag Santhon Vitamin C. Kag ang isa man sa concern sa nga masamin aton na baton sa nga mga inquiry Sir Jose. Ang pamangkot, gusto ko man mag-inom tani isang vitamin C, Doc, pero may issue ako iya sa akon sa nga tiyan. May GERD ako, hyper acidity, may ulcer ako. Nagahilab ko, maimnan ko sa vitamin C. Ang ginasiring na to, naman ay bintaha kung nag-inom kita sa nga to, Ultimate Chuyo, upod sa vitamin C, kay alkaline-based ang aton sa nga vitamin C. Why nag-disturbo sa tiyan, kung nagpahilab, kung nagpasulab, especially kung may concern ka na, kung issue ka na, ginabatsyag ang mga symptoms sa imusulok-sulok.
1: So, initanan actually, mangkot ka mo, kung din ka mo pwede kabakal sa suki niyo mga butika, kaga pharmacy. Nang malapit sa inyo bala, pamangkot ka mo, dara. Mga quality products in isang Yes to Health. Kung lipatan nyo kung kaisang pangalan bala, kasandad ka mo na mahambala nung ganito baklon ko, produkto galisang Yes to Health Incorporated.
0: Mm-hmm.
1: Pangitaon nyo gin ang tatak Yes to Health, ha? Para sigurado ka mga dekalidad. Kay initanan, aprobado sang Food and Drug Administration. Ari, sa Bacolod City, may store kita dira nga pwede ka mo dira makabakal. Kompleto ina ang produkto da sang Yes to Health Incorporated. Ara da sa Yes to Health Store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark atubang sang Marayo Bank. Kadto lang kamo dira, kompleto ang ato sa mga produkto. Kon sa sudad sa Iloilo naman kamo magkadto, available ang tanan naton nga produkto sa clinic, may libre pang konsultasyon kay may consultant kita nga naga unay dira sa Yes to Health Wellness Center. Ang address, A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang ina sang Midtown Hotel. Kadto lang kamo dira from 9 o'clock in the morning, may program of supplementation pang gina-offer dira. Depende sa inyo siningin needs o kung depende sa inyo ginabatyag. Open na again from 9 o'clock in the morning. Sa iban siningin mga lugar, nga wala sang clinic, wala sang store, ang Yes to Health, kadto kamo man sa basi lapit man sa inyong branch sang Mercury Drugstore, hindi gani sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, or even sa Watson's Pharmacy. O di gani, pwede man kamo dara kontake kamo, pwede kamo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. So that's it, ha? Sa ato siring mga gusto iya mag bakal sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag isa pagid, ari, ang aton siring nga kakulangan sa nutrients, Doc Leo, ang sobra naton siring nga pagpakapoy, sobra naton siring nga pulaw, kulang naton siring sa nutrients sa lawas, amo nang ginahambal naton nga nag-reflect sa kondisyon sa ato siring nga panit. So importante nutrition, number one. Ang unang refleksyon sa panit, akong kulang kita sa tulog, Doc Leo, nagakurinot kag nagaari kabo. Ina nag-scale itawag na ito sini. Inang pwede ka bala ka drawing ka mapa ka Pilipinas with

0: 107 islands and islets bala. Nagari kabomo. So inaya kon amula ng problema, pwede inaya Dokleo makapan-kapanan sa pagpanghabon gamit ang Santon Plus Gold Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Beauty Soap Dokleo.
1: Correct Sir Josil. Balan mong isa sang dapat man naton na tanawon sa magigamit naton both sa ginatumar naton Sir Josil kapsula man na soft gel form man na or sa mga coffee bala like sa aton sa mga coffee variants amo man sa habon Sir Josil tanawon naton ang yasin nga mga sangkap ang manami sa nadira sa aton sa mga Santon Plus Herbal Soap kati mga sangkap gani Sir Josil nga ginakaon gani naton eh ara man ng malunggay ara man sini ang gidatawag kapayas. Pero siyempre sa habon Sir Josil hindi naton pagkauno na kundi gina-apply niya sa aton sa mga panit. Ang punto lang naton like sa mga pag-arikabusang panit, sa mga gidatawag katol-katol sa panit, ara man gani ang bayabas nga makabulig man para nga madasig man nga maumpawan ang aton sa mga panit sa pag-repair sini o kung tungod siya sa mga antibacterial properties. Pati gani Sir Josil panimaho sang lawas pangalisngaw mabuligan man kung nagagamit kita sa rin sa rin Santon Plus Herbal Soap. Kagang isa man sang concern sang kadamaan sa ni Sir Josil, ang tuman man nga pagmalasang panit eh. Especially sa guya man bala na ton. Base sa pagtuon, madasig mag-urinot Sir Josil ang guya sang mga dry skin bala. Kumpara ni mo sini kun sa may mga dry skin kumpara sa oily skin sa nagreklamo da nga galangis permigor galana inyo permiguya amo na isa sa pasalamatan nyo kaya ang bintaha mas dugay na magkurinot kumpara sa mga gidatawag hindi oily ang skin ha, sa guya pero manami nga mabalanse gid nato ni Sir Josil makabulig diri ang clear skin herbal soap kag isa ka bintaha man kay kun halibwa tuman man ka dry imo sini nga panit ang isa nga ara dira amo man ang VCO Sir Josil nga nagabulig man para nga magluwas nga mapahumok aton sa nga panit magluwas sa kojic kag glutathione nga mabuligan nga mapaputi ang aton sa nga panit sa amat-amat kag sa lalamang nga pagkabuti may VCO pagid ini nga nagapahumok kag malikawan man ang tuman nga pagmalas ang panit
0: kag ang isa pagid pareho sa abi ang kalabanan niya trigger subong Dokleo nga nagaresulta kon kaysa sa problema nato sa lawas amo ning kakulang idya sa tulog mo. Hindi lang hambal naton sini bilog tanga lawas apektado pero more so gid ya Dokleo basta gani palapulaw kita. Una gid na nga magbatsyag man kag maguba matata. So kinanglan ta man dang suplemento nga makuha naton pareho sabi sa Visionix Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E kaysa sa thin Dokleo.
1: Correct Sir Josil, isa sang madalok naton sa aton sa ring lawas sa mong pagtulog Sir Josil damo sa maapektuhan sa ni. Kag maapektuhan man ang aton sa ning mata. Dugang pa kun kulang pagid kita Sir Josil sa kinahanglanon nga nutrisyon. Kaya ginahambal na itong tuman kadako ang parte sa nutrisyon para sa itong sarinya ikaayong lawas. Tano bala ang nutrisyon na kinanglanon, especially antioxidant katama ka importante sa mata, lutein kag zeaxanthin. Nag-protect ni sa itong na mata, Sir Josil, batok sa blue light. Timagambal kita blue light, anong sources na? Of course, ang isa, silak sa adlaw na ton, especially kung sobrang exposure. Pero, dira man ang Sir Josil sa itong sarinya mga laptop, gadget na ton. Pamangkot karon, sino sa nagapamati sa tondra why cellphone o kung why smartphone? Why sing touchscreen na ginagamit dira?
0: Pati nasubungan ni mahambal ka nga do, hindi na gani kakita. Subong inhawaya ka, himot-mot gani, mapabakal pa cellphone mo.
1: Iban gani, Sir Josil nga nagalabo na ginaginhawa pag naka-zoom. Kapi baka daw may ginasipat-sipat. Good bless Sir Josil nga, kwan? Daw importante, good bala nga gusto yung makita, bala? So ang isa sina, sang aton sa nga bintaha, kung naliba klarong aton sa nga mata, tagaan aton sa nutrisyon, kagtagaan man aton sa pagpahuway, Sir Josil. Tsakto nga tulog, kag ang pagtumar bisan twice daily lang ha sang Visionix Plus soft gel capsule tungod niya may lutein, may zeaxanthin, may vitamin E kag may ara sang beta carotene nga nagabulig para nga mahalungan ang aton mata, ma-preserve ang aton sa nga eye health kag ang aton sa panulukan.
0: Okay, sa masunod nga edisyon sa aton sa nga pagparagad, ang tanan nyo nga pala magkutanon pertaining dira sabto naton ha kay daw alangon kita sa tiyempo amo nang hambal naton. Ang topic naton is anti-inflammatory diet. Pero kung magsigisigi yan actually, mag-worsen na ang sitwasyon. You know, kanunong kinanglanon yun eh. Palanakit na sa lawas. Dasi kita magpalanakit sa lawas. Pagkatapos, dugay kita mag-recover. Isa dira sa resort nga pwede ninyo himuon. Kun do hindi naging kamukagwanta. Ano na lang? Cease the pain. Pain reliever na lang gidya. Ang mahimo mo sini nga mainom do clay for the temporary relief sa imo sini palanakit gidya sa lawas.
1: Correct, Sir Josel. Kati ang inflammation iya tugas ang arthritis o kung ano man nga palanakit sa lawas nga nagahubag na gidya, Sir Josel. Sa sagwa.
0: Oh.
1: Klaro na gadi yang inflammation kasi mo sa nangilawas sa pangkabirugan.
0: Mm-hmm.
1: Dapat mo gadi na ngay address. So, healthy lifestyle. Pero, kunara, nakaroon nagahiting-hiting sa Diyosil, nagapula-pula, nakaroon na imo sa nangafektado ng parte sa nangilawas.
0: Mm.
1: Kag nagainit na ang bahin karon nga affected. Yag hindi mo na halos mahulag, tumaran mo na senses the pain.
0: Awa ng hambal nila gani, Dok Leo, kung kaysa lang iba nagahubag na gidbala.
1: Mm-hmm.
0: May mga arthritis. Langolangom lang ni, pero kung sada may unod bala, siling niya kung nagahubag siling niya ang isa ka parte sa lawas mo siya kung may arthritis ka, pwede ng pasaylo.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Ang nabalaan ko yan, Sir Josel, kung mag-amo na,
0: oh.
1: Sa mga istorya lang sa, kung ano, istorya tinuba.
0: Mm.
1: Nangihit lang ito, Blas Bungyod.
0: Daw ka namin pagkuntani, discuss ini sa pagpangalagad ta sa programa The Secrets of Health, pero walang alam na tas tiyempo. Ah. Thank you for joining us. Ah. Dari sa isa naman edisyon sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuanta lang siya sininga parting words at ah, sininga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
1: Sa pagpabakod sa lawas, especially pag-maintain sa mayo na ito niya pamatyag, tuman ka dako ang papel sininga sa nutrisyon sa ato sininga healthy lifestyle. Ang pag-prepare, pagkaon, sa mga prutas, sa gutanon, adlaw-adlaw, ang tuman di kada kong bentaha. Pero kung makulangan man kita, ara man ang bulig pag-alalay sa aton sa ngaton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C para ang mga kakulangan sa aton kalawasan mabuligan niya mapunaan kag mga badatian aton malikawan. Sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gadasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa rin niya, certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Salamat sa inyo nga pag-upod sa isang edisyon naman sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Apur balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo.

0: ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Kapahubin pa sang na work.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga buki ka.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026. X.

0: FM.
1: Hala, ka-exciting!
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision X! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
8: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
7: Oh, yes!
8: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
8: Sister Pain!
9: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Go!

0: tanggalin ang pamamagat kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santol Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
1: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sang orderyo ang kape, gato kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
1: Mag
5: Santol Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santol Plus Herbal Oil.
7: Nga, XFM, kidhaw.
8: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, nami ang music, ah.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, pula ka lang, music, magkatapos, magtaw ka, bla, may harap ka sa mga balita, bla, so, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanta, bla,
10: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
7: may how, kita,
10: pa. Oo, enjoy lang.
7: Nga, XFM, kid, how.
11: Timo!
12: XFM 103.9 Classic Rewind.
13: Classic Rewind.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Nagpalasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin.

0: Ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing mo la. Kampiyon ka dyan, Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang panlaki na dating ng kumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga bukika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para makaintra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
8: Exciting, bro!
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
4: Santone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. So bragid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
4: Santone Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
11: Ako si Joy Javier. Nabudayan din po sang una kay Dofermi lang maluya ako lawa. So for me, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko, kanami, kidbala, kay batyag, kugid ang pagsik sa akong lawas. Ganado, gito sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
4: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
4: Santon Gold Herbal Tea.
12: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Santone Gold Herbal Tea.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Komplitado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
17: Luzon,
16: Visayas,
18: XFM Cebu,
19: XFM Bacolod,
16: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines.
20: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita
16: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while.
21: I promise you
6: and think of that one beautiful memory.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi ng mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Kung dati ayaw mong gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: System pain.
8: Sa gari mo, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang aking likod.
9: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System pain.
10: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Go!

0: Plus Gold.
1: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na siya ng kaibigan ko na umiinom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santong Gold. Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape pero lainbidyang sabor sa Santong Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya

0: Luta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southern kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Southern Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Southern Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Southern Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Centum Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Centum Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Centum Plus Herbal Oil.
7: Kumaan ka rin sa
8: sentro. Come sa Bullseye.
9: Department of Agriculture.
10: Kamusta ka?
11: Ayong hapon.
12: 103.9 XFM.
13: The Classic Rewind on XFM.

0: Yes, just close your eyes and feel the music. I'm sure nga ang ibang dera, it feels like a lullaby. Nga daw halos hindi na magbugtaw ang ila dera iyang mata. You know, I really hate to disturb ang inyo dera iyang resting time. But if ever some song comes into mind, pwede gid ako i-text sa 0950-522-2818. Sa atin nga mga katropa dera who wants to be healthy every day, dapat pabaskugon gid ang immune system. Why don't you try ang atin nga Santone Vitamin C? Ang Santone Plus Vitamin C, amo ini ang makahatag gid sa inyo sang proteksyon para nga makalikaw gid kita sa mga ginatugas ang viruses and bacteria sa atin nga palibot. Especially that ang atin nga mga kabataan are going to school again for the whole week as well as ikaw. Magkakad ito naman sa imo yung ulubrahan. So, a week of healthiness will give us a productive week also. You are still listening to Mommy G. And I'm with you until 2 o'clock para sa atin nga Classic Rewind. Enjoying the music? It's only right here on 103.9 XFM Bacolod.
1: Classic Rewind.

0: Katupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Sister Pain!
7: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis sakit sakit gidya akon mga kasukasuan maayo lang mayara na cease the pain kasig lang madula dason ang sakit tuloy ang hanap buhay
1: cease the pain tanggal ang pain fast and safe cease the pain symptoms persist call your doctor bibili sa mga butika.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.
1: Gold.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Cash Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanami kit, kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw, bangon sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Na XFM, kid how?
7: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
6: Na XFM, kid?
8: Ay, nanyang music ah.
9: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
6: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
6: Nga XFM gid how.
10: XFM 103.9 The Classic Rewind on XFM.

0: XFM.
1: FM.
2: Well, this is my last song para sa inyo, para sa ato niya, Classic Rewind. And later on, we will play more sa ato niya nga mga soft rock music para sa Soft Rock Sunday. Madami giging salamat sa pag-upot sa ato, mga katropa. Until next Sunday, let's enjoy ang ato niya nga pag-updanay para sa ato nga Classic Rewind. Alas 12:30, tub-tub, alas 2 ang hapon. And also, don't forget, pagpatak naman niya alas 9 ang aga, tub-tub, alas 11. Every Sunday, that is our OPM Classics or Sunday Pinoy Classics. So, tutok lang because up next, ang ato niyang Ascenso ni Grense, kaupod si Miss Christine Ding Lasan. And more pang inyong mabatian, basta tutok lang kamodera ha, sa 103.9 XFM Bacolod, also sa 96.7 and sa atin yung Facebook page, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Be back tomorrow, don't worry, I'll drive along with you para sa atin yung extra drive, that's at 4 p.m. until 6 in the evening. So, nanay kita sa gihapon. Walang BBTU. Dari lamang sa 103.9 XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.

0: is the big news, right? But one time, nagka-sore throat ko. Wala gid sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Go!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Bacolod,
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: XFM, Slow Rock Sunday.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ng turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali. Isa kasi

0: pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: XFM.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Nga, XFM, kid, how?
8: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
7: Nga, XFM, kid.
9: Inanyang music, ah.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, pula ka lang music, magkatapos mugtaw ka, bla, mayarap ko sa mga balita, bla, so, amin, bigit mga DJs, nila, kanya, bla,
10: wala sang konkreto nga sagot. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
7: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, gid how?
11: Timo!
10: XFM 103.9.
12: Mga katropa,

Maayong hapon, Negros Occidental, kag maayong nga Sunday afternoon, mga kaabanse, kag sa tanan nga mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo sang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Welcome sa programa sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Ini ang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse.

Ikatatlong Domingo sa bulan sang Hulyo. Base sa weather forecast ng DOST Pag-asa, wala sang low pressure area nga namonitor lapit sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang habagat o kon southwest monsoon, padayon nga nag-aapekto sa mga bahin sang western, northern, kag central Luzon. Para naman sa probinsya sang Negros Occidental, ginapaabot ang medyo mapanganod nga kalangitan nga may posible nga rain showers kag pagulog kilat bangod sang localized thunderstorms. Ginaagda ang publiko nga magpadayon sa pagdala sang payong o kon rain gear kung magwa sa balay kag maghalong sa posible nga pag-ulan kag makusog nga hangin sa tion sang thunderstorm. Samtang sa Bantay Kanlaon, nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 2 ang bulkan. Kagsuno sa FIVOX, hindi gyapon kinatugutan ang pagsulod sa 4-kilometer radius permanent danger zone malapit sa bulkan. Kag pahanumdon halin sa opisina ni Governor Bong Lacson, padayon nga mag-monitor sa mga weather advisories halin sa DOST Pag-asa, FIVOX, kag sa mga local nga Disaster Risk Reduction and Management Office para sa kaluwasan sang tanan. Sa pangunang atupiko sang programa, yari ang summary sang Priority Development Program ni Governor Bong Lacson para sa probinsya sang Negros Occidental. Kag ini nasandig sa kada letra sang abanse. Amo ini ang A. Agricultural competitiveness, improvement and food security. B. Building of roads, bridges and other vital infrastructure. A. Advancement of economic, trade, investment and employment opportunities. N. Nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety. S. Sustainable environmental management and tourism development. E. Enhancement of access to quality education, cultural, sports, and ICT development. Negrense, ang brand of good governance and human development anchored on the principles of sustainable development and attainment of the total human potential of all Negrenses.

Sa inalom sa mga letra sang N, nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety, kag sa letra sang E, enhancement of access to quality education, cultural sports and ICT development, nakabaton sang salary subsidy nga nagalabot sa 5.3 million ang kapin 1,000 ka child development workers halin sa 31 ka mga syudad kag banwa sang Negros Occidental bilang bulig sang provincial government para sa ila quarterly nga honorario. Gin-turn over ang subsidy isang pagtapos ang selebrasyon sa Provincial Child Development Workers Week na ginhiwat sa Bagos City. Kabahin ini isang padayon nga mga programa sa provincial government sa pag-improve sa kahimtangan kagkaayuhan sa mga child development workers, lakip ang mga inisyatibo nga nagahatag pagkilala sa ila importante nga papel sa pag-atipan kag pag-edukar sa mga kabataan kag sa pagsuporta sa ila professional kag personal development. Ang selebrasyon may tema nga Child Development Workers, Pag-asa, Pagkalinga at Pag-unlad tungo sa bagong henerasyon. Saksihan naton ang hitabo.

padayon sa idalom sang letra sang E, enhancement of access to quality education, cultural sports, and ICT development. Yari ang hitabo sa MOA signing sa tunga sang probinsya sang Department of Education para sa pagpatindog sang classroom sa 8 ka eskwelahan sa Negros Occidental. Nagpirma sang Memorandum of Agreement o kon MOA si Negros Occidental Governor Bong Lacson kaupod si Provincial Administrator Attorney Refrando P. Diaz II kagang Department of Education nga ginrepresentahan ni Undersecretary Peter Corvera para sa pagpatindog sang mga bag-o nga classroom sa 8 ka eskwelahan sa probinsya. Ginhiwat ang MOA signing sa DepEd Central Office sa Manila kag ang mga benepisyaryo sang proyekto ang moag Don F. Bilbao Elementary School sa Hinubaan, Mainit Elementary School sa Toboso, Mainit Elementary School sa Kawayan, Bunga Integrated School sa Don Salvador, Benedicto, Lagaan Elementary School sa Calatrava, Medina Integrated School kag Iliranan Integrated School sa San Carlos City, Salamanca Elementary School sa Toboso. Nagpasalamat santay Governor Bong Lacson kag Attorney Diaz sa Department of Education sa pagpanguna ni Education Secretary Sonny Angara. Bangod sa pag-aprobar sang proyekto sa pagpatindog sa mga classroom sa Negros Occidental. Suno sa ila, nagapakita ini sang padayon nga suporta sang national government sa education sector sa probinsya. Dako manini nga bulig sa pagsubar sang kakulangan sa mga learning spaces kag sa paghatag sang mas safe, komportable kag dekalidad nga mga classrooms para sa mas madamo pa nga mga estudyante sa Negros Occidental.

na kita kay may mandar sa aton na magkatuma, na mag-ariglo sa mga kaso. May mandar. Ang mandar na ini, huwag nagaling sa kontesin ulang, nagaling ini sa layi. Anong layi naton na nagamandar sa aton? Katarungang pambarangay lo. Now, ang ginahambal nila sa katarungang pambarangay lo, liwat, para ma-emphasize lang, tagi nila kita ma-confuse. Kita ng mga frontliner sa barangay, kinahanglan mag-midging. Walang ginayang, kinahanglan natin mag-midging. Now, confused kita before, kaya kita

klase sa pamaagi ang pag-ariglo sa kaso. Bigla, madamo ka pamaagi. Una, arbitration. May counseling. May conciliation. May mediation. Ang mediation pa lang, pila na kabilog. May narrative, may transformative, may interest-based. May kung ano pa na klase sa mediation. Now, kita iya sa mediation.

Hospital sa Isabela, Lorenzo D. Zico District Hospital sa Kabangkalan, Don Salvador Benedicto Memorial Hospital sa La Carlota, Teresita L. Halandoni Provincial Hospital sa Silay, kag Merceditas Javiliana Montilla District Hospital sa Sipalay. Sa amuman okasyon, ginhatagan sang token of appreciation ang 27 ka kasi representatives bilang pagkilala sa ila importante nga partisipasyon sa 2025 Waste Analysis and Characterization Study o CONWACS nga ginpatigayon sa tong Disyembre 9 tubtob 13, 2025. Sugod sini nga semana, ipresentar sa mga finalists ang ilan labing maayo nga mga programa kag inisyatibo sa solid waste management para sa final deliberation. Ang mga mangin kadalagan pagpasidunggan sa September 2026 bilang kabahin sang selebrasyon sang Civil Service Month.

Congratulations and good luck sa mga finalists. Kag sa idalom naman sang letra sang A, Agricultural Competitiveness Improvement and Food Security, saksihan naton ang training sang mga para vets batok sa RSSI kag sa iban pa nga mga biosecurity threats. Ginpalig-on sang government, provincial government sang Negros Occidental ang kampanya batok sa Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI kag iban pa nga mga biosecurity threats paagi sa paghatag sang orientation kag operational guidelines sa mga para veterinarians halin sa nagkalain-lain nga local government units o kon LGUs sa probinsya. Ginhiwat ang mga training kag actual nga demonstration sa mga banwasang San Enrique, Ilog kag Hinigaran. Agod mapasangkad ang kahibalo kag preparasyon sa mga para veterinarians sa pagresponde sa RSSI kag iban pa nga mga biosecurity concerns. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando P. Diaz II, handa na nga i-deploy ang mobile sprayer sa provincial governments nga gindunar sa Department of Agriculture. Ini ang gamiton sa pag-spray sa Metarhizium, isa ka biological control agent sa mga tubuhan nga wala pa naapektuhan o kung may level 1 RSSI infestation. Labi na sa kilid sa mga dalan kag sa mga uma nga tupad sa apektado nga lugar. Sa inisyang operasyon, target nga masakop ang isa kagatos ka ektarya sang tubuhan. Ang pag-spray himuon tubtob 5 ka metro halin sa kilid sang dalan agun makahimo sang buffer zones nga makabulig nga maprotektahan ang mga tubuhan nga wala pa nalatnan sang peste. Dugang pa ni Attorney Diaz, padayon nga magapatuman ang provincial government sang dukang nga mga tikak batok sa RSSI. Aktibo man ang Provincial Biosecurity Task Force nga mangin panguna sa pagpatuman sa mga biosecurity initiatives sa probinsya agud maprotektahan ang agrikultura kag pangabuhi sa mga Negrense.

para sa dugang mga impormasyon kontra red striped soft scale insect o kon RSSI, bisitahi ang official Facebook page sang PGNO TF kontra RSSI kag bukas ang ilang Facebook Messenger para batunod ang mga reports sang RSSI infestation sa mga tubuhan sa probinsya.

Kagyari ang malipot nga Sunday devotion halin sa opisina ni Governor Bong Lacson. Isaiah 41 verses 10. Indi kang magkahadlok kay kaupod mo ako. Indi kang magkabalaka kay ako ang imo Diyos. Pabaskugon ko ikaw kag buligan. Proteksyonan ko ikaw paagi sa akon gahom nga magaluwas sa imo.

0: Gin kita ni Governor Bong Lacson nga pambalando nga naton ini sa sugod sa semana. Kag sa pagtapos sa aton programa, amon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga suki kag tagpalmati sa radyo kag Facebook viewers ang Avance de Grance program. Madamong salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplasca, kag sa tanan nga creative coverage and documentation teams ang PIO under sa Office of the Governor para sa mga graphics and videos sa Avance de Grance program. Kag madamong nga salamat Attorney Rayfrando Diaz, our provincial administrator kag kay Miss Charina Magallanistan, PIO head. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga puno sang update sa mga priority development agenda ni Governor Bong Lacson. Madamo nga salamat sa paghatag sa inyo oras sa pagpamati kag pagtanaw sang live via XFM Facebook page. Kag para sa Avance de Grance program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Avance de Grance.
1: FM 103.9
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon, kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon, may Santon, gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin, easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: A quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.
10: Sa

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work amo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: SFM

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santo Gold, live testimony.
2: Ator, balik si Milo al Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santo Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santo Last Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
9: Sa aking call center agent.
8: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibalga niya epekto siya ako sa Sister Pain.
8: Nagasigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
12: Nga, XFM, kid how?
13: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
12: Nga XFM kid!
13: Ay, nami ang music ah!
12: Nga XFM kid!
13: Ay... Pula ka lang music pagkatapos magtaw ka blam, mayarap kayo sa mga balita blam, so nami pagkat sa mga DJs nila kanya.
14: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
12: May how kita pa?
14: Oo, enjoy lang.
12: Nga XFM kid how?
15: Tingin mo!
14: XFM 103.9.
16: Mga katropa! Yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nakpo, katropa mo! Education and Information Advocacy!
17: Sa tanan ng kapamati sa XFM Bacolod, subuman sa galantaw sa Facebook Live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa Facebook page ang PNP Negros Occidental PNP. Sa ngalan sa Amon Provincial Director Police Colonel Dennis Wenceslao. Kaga sa Amon Deputy Provincial Director for Administration na Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kaga sa Amon Deputy Provincial Director for Operations na Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kaga sa Amon nga Chief sa Provincial Community Affairs and Development Unit, kagini naman ginapumunan ni Police Major Binuman. Kaga sa Amon Snappy nga Chief sa nga Public Information Office, Police Captain Judicis Catalogo. Yes, mga katropa updanay naman kita sa subong Domingo, kaga maghatag naman kita sa mga impormasyon na nagahikitabo subong diri sa Negros Occidental Police Provincial Office. Mayong hapon na mapaang hapon na mga katropa kagag sa subong nga hapon no ginainbitaran kamo namon na sa amon nga fun run dito sa Negros Occidental Police Provincial Office kag ginipaghiwaton sa August 22 kag later maghatag ako mga katropa sa nga informasyon no inanungod sa aton nga fun run kag syempre naman no later naman aton naman pagaysurihan nga gakalatabo subong nga mga bomb threat no sa subong sa mga eskwelahan kag sa mga establishmento diri sa Negros Occidental kag subong man diri sa Negros Island Region. Bomb threat o kung na pagpamahog naman no sa mga narisari ng mga eskwelahan no before no gakatabo man ni during sa time sang mga sang college life panamon pero ang kagati syempre no ang trauma subong sa mga ginikanan no sa natabo dito sa Tacloban no gaka-absorb no sa mga parents nga especially ang diri sa Bacolod City kaga syempre no kaya tagaan man nila importansya ang seguridad man sa ilang mga kabataan. Yes no, para sa palabuton nga fun run sa nga Negros Occidental Police Provincial Office kaga sa mga runners tadira no ginainbitaran gid kamo sa nga Negros Occidental Police Provincial Office no ini pagahiwaton sa August 22 na mga katropa. So maupod nato no na dalaga ng aton nga provincial director kaga syempre mano ang aton nga pagtipid o kun nga aton nga mga ni pastor kagati syempre mga narisari kag mga gwapahon naton nga mga kapulisan na maupod naton dagan. So gina-invite gid kamo namon nga mga katropa kag ini ang Nokpuran for safe NIR dial 911 no seen appreciated felt and extraordinary police service mga katropa sa August 22, 2026 at 5 a.m. no at Camp Alfredo M. Montelibano Senior, Barangay Stefania, Bacolod City. So aton mga race categories mga katropa, may ara kita 3 km run kag 5 km run no. Ti syempre ang ina sa 3 km run go worth ang sang kung regular rate na kung sa matapos na bi ang registration naton kag wala kamo kaabot sa registration nato no ang mga mabayad kamo no sa mga regular rates is 800 pesos so 800 pesos kung tapos ang registration amo papag pa-register nyo pero kung early birds rates ang early birds rates naton is 650 pesos pero hasta lang ini sa July 30 2026. So, ang 650 naton for 3 km run, may ara kita race shirt o kuna singlet Tapos meron kita finisher, medal, bib, and snack. So, muna na liwat. For 3-kilometer run, for early bird rate, meron kita. Pero until July 30 lang ini, mga katropa, meron kita 650 pesos. Pero regular rate, meron kita 800 pesos. Next naman, mga katropa, meron kita 5-kilometer run, no? For regular rates, no? Kung hindi makaabot sa July 30, naton nga registration, meron kita 1,000 pesos. Kaga, syempre, ang para sa mga early bird rates naton meron kita 850 pesos, so including na di ang race shirt, singlet, finisher, medal, bib and snack. So kita ay kita dito, no, so meron sa dalo mga katropa kita naton nga singlet, no, is a color white, kaga syempre ang medal naton kita man, and of course, no, dira sa barcode, no, ang QR code nga gina-post na mo diri sa XFM Colod, pwede nyo na ma-scan kag dira ka mo ma-register. Kaga mga katropa, ginatagaan naman ka muna mo sa nga reminders na maghalong kita subong, no, sa paggamit sa QR code. Kaya ini ginagamit naman sa aton nga mga scammers kung sa diin makasend naman ka mo kuwarta sa ila nga wala kabuday-buday. Pero amon subong nga QR code mga katropa, legit gid ini nga iyagid ka Negros Occidental Police Provincial Office. So kita ay kita sa August 22, 2026 at 5 a.m. mga katropa. Madamo naman nga ginikanan ang ginkol baano sa nanligad nga si Manan ganun sa natabo diri sa Bacolod City. Kaga syempre, no, ang trauma naman sa mga ginikanan nato, no, sa mga ginikanan sa mga kabataan ko sa diin ng mga eskulahan ginakol baan gisa. Pero ti ang Negros Occidental kagang Bacolod City Police Office wala gid ka pabaya sa ila trabaho kod security ang sisiguraduhon ang seguridad sang aton nga mga estudyante. Kaga syempre ini nga ginatawag nga pagpamahog subong o kung bump threat. Meron kami subong nga gusto naman ipabalo sa aton nga mga katropa nga kung ano ba lang paghihimuon nga kung may gakatabo nga bump threat sa mga awe, nga mga gakatabo sa mga eskulahan, no, sa mga kung sa diin man nga establishment, no, nga gakatabo. Kaga syempre, no, ang para sa bomb threat ini, no, hindi ta ni paghimuon nga hampang, no, ang kayang trauma sa mga ginikanan especially sa mga kabataan, no, kalain kaga syempre garif ara gid gyapon, no, ang nabatsyagan nila nga trauma didto sa Tacloban. So mga katropa, no, hindi kita basta-basta mamahog sang ini, no, hindi ini kag sa mga kabataan, no, nga mga sa mga kabataan nga ga problema nga kung sa diin ang dokabugat na gid sang inyo nga mga ginabatsyag, no, pwede gid kamo kakadto dira sa Bacolod City Police Office sa aton WCPD o kung na pwede kamo kakadto sa Negros Occidental Police Provincial Office nga WCPD kung gusto nyo may kaistorya kamo nga kung nabugatan nagigamo sa mga problema nga gakalatabo sa inyo. Kaga syempre, no, may ara man kita mga malapit nga police station, no, sa inyo area nga pwede nyo pag-isayan ko sa mga kabataan natin nga gaka-biktima sa ginatawag nga pang-bully, no. Open gid ang aton nga mga kapulisan mamati. Amo na gani nga wala kami ginaset nga example nga pampamahog sa inyo. Kundi ari man kami, no, kung na ang inyong mga maestra, inyong ikaduwang ginikanan, kami nga mga kapulisan, ari man kami, no, ang maghahatag man sa inyo sang siguraduhan mo, no. Amo na nga mamati, gid ka mo bala, hindi ka mo magpati sa mga nanay nyo before nga ginahimo kami pampamahog kaysa tuod lang mga gwapa pa kami sa inyong mga ginikanan. Charot lang, no. Pero ti siyempre tuod gina, no, nga hindi tiya paghimo ng kapulisan pag pampamahog naton kag ini nga ang aton nga mga kapulisan ara gid sila mamati man sa aton nga mga kabataan. So hindi ka mo magkabala kami ara kita kapulisan subong nga maronda man, no, sa kada eskwelahan nga malapit sa inyo kag syempre kung sa diin ka mo ga eskwelahan may maronda na nga mga kapulisan naton. Hindi ka mo magkadlok sa amon. Kaya di ba, no, kung may mga mag-declare kami gani, kung mag-lecture kami, gapamangkot kami kung sino gusto mag-police, ay ahay ang gaalsa lang may ara tatlo, may lima, Pero kung gina-explain namon after namon sa nga lecture namon regarding sa amon nga trabaho, sa nga ang wala kami basta-basta gapanakop, no, nang kaga siyempre nang ang mga kabataan niya nato niya mga maalam gid nga kabalo kun after the lecture makuton mo, oh, sino gusto magpolis about do halos na tanan sa ilang classroom, no, gaasa na kahit siyempre naiintindihan na nila ang trabaho sang isa ka pulis. Amo naliwat, no, open ang Negros Island Region nato Police Regional Office Negros Island Region, Bacolod City Police Office, Negros Occidental Police Provincial Office para sa mga kabataan naton nga ga-experience sa pangbully, kag sa mga bata man dira baw nga manamian gid mang bully, no, hindi nyo gid na pag obrahon kay ti syempre ang ay na ang pangbully ya, hindi niya siling matawag nga siga ikaw, no, ang pangbully gina gusto mo kahadlukan ka na lang sa mga classmate ni mo, pero hindi ka lang magsala kay basida son ang classmate mo, no, mabalos gisay mo pero hindi man physical, no, sa pagpaalam-alam naman kaga sisin nga mga kabataan sa mga ginikanan nga may kabataan nga may ligmang bully, no, sa balay pa lang i-correcta na ang aton nga mga kabataan, no, though wala perfect nga parents pero kabalogid kita nga mga ginikanan nga hindi gid kita gusto nga mang bully ang aton nga mga kabataan. Yes, no, saga bomb threat awareness and safety na fun. If you receive a threat, no, stay calm, no, kalma lang, no, i-internalize mo tapos listen closely. Write the exact word, isulat mo gid ang exact words nga ginhambal niya, note color details and background sounds. Pamatian mo kung ano bala ang gahambal, no, kung ano ang ara sa background sa aton nga color. Tapos i-record mo the time and the number used. Kung pwede lang man, no, nang kung may ka extra phone, pwede mo na ma-record to see nga may ara dan kis ang gahimo-himo lang storya, pero to prove nga nagtawagid sa imo, so pwede mo i-record or i-voice record mo kung may imo phone. If you see a suspicious item, no, especially sa natabo ton ni ganon, if you see a suspicious item, hindi sa mga kabataan naton, hindi nyo gid pagtandugon. Ha? Hindi nyo gid pagtandugon kay part ina sa investigation sa aton nga mga kapulisan. No, kung, for example, gin-touch mo, pag-touch mo, imo to gali fingerprint ang ara to sa gintandog mo. So, ang sa investigasyon, no, nato, no, possible nga isa ikaw sa mga suspect. Pero, amo na gani nga, hindi gid ka mo mag-touch sa crime scene. Gabi gin ang curiosity sa mga kabataan. Pero, amo na gani nga, hindi gid ka mo magtandog sa mga bagay nga gakakita ninyo nga suspicious gid katama. Tapos, move away, no? Move away calmly. And of course, no, i-alert ninyo ang security officer dira sa inyong school o kung security o kung mga kapulisan naton nga malapit sa amo nang establishmento, no? Itawgan, tagi sila, pabaloon, tagi sila nga amo iniya nga natabo kag amo na inyo nakita. At first, picture nyo lang pero medyo malayo, layo-layo kamo sa crime scene. And of course, no, para sa aton nga mga ang sa area mo sa school, no, i-inform ta ang mga kabataan or ang security alarm naton aton i-inform ang aton nga mga kabataan para amat-amat man kaga makagwa man sa sulod sang eskwelahan naton mga katropa. And of course, no, report immediately naton, call the nearest police station or dial 911, no? Provide your name, location, and all record details, no, ihatag gina naton sa aton nga mga kapulisan, and follow the instruction of the authorities, no, i-follow naton ang mga instruction sa aton nga mga kapulisan o kuna ang dala sa security officers naton. So amat-amat guwa sa school, amat-amat gidang pabalo ng parents para masugat na as early as possible kaga tapos sa mga ginikan hindi ka mo magkulbaan, no, amat-amat kinang sugatan gid gilayon naton ang aton nga mga kabataan, kung mayara sa dagin kag sa mga parents, no, nga ginareportan sa mga bata nga may mga suspicious nga, no, kamo na lang pabalo, no, sa aton nga mga otoridad. And of course, no, legal reminder, issuing or spreading false bomb threat is a crime and punishable by law. Amo na gani nga magkadto sa mga airport, no, kun i-check gid ang aton nga mga bags, aton mga maleta, ang aton nga mga gamit, hindi kamo magamba nga ay may bomba na daay kay dakpon kagid sang aton nga awtoridad. Kay ti syempre threat ina nga nagpamahog ikaw nga may bomba dira mga katropa. Bomba na daay. Kaga sa tanan nga mga kabataan dira nato, no, nang inform gid everything sa aton nga mga parents or kun sa aton nga mga guardians nga gakatabo sa sulod sang eskwela, ano, sa mga gabuli, isang gamay kami sang elementary days, sa high school days, no, ang bully is ano na ginaiara gina sa sulod sang eskwela, no, but it's up to you, no, paano mo na i-handle ang ginatawag nga bully. Kita nan man kita, halos tanan man kita biktima man sa pangbubuli, no, kaga ini ang mga bully abi nila, no, dako na gid ang ilang gabi na gid ang bilib ni ang pagpati nila sa kogalingaw nila nga once may bully sila, mapahibi nila, mapapuhian nila abi nila, sikat na sila, no, astig na sila, no, hindi ina. Kaya hasta na sang since elementary, high school, college, hindi ginaya malimtan sang ginbully mo ang imo ginpanghamba sa iya. Kaya ti siyempre mo si Mantono, ang for example, amo na ang mga kabataan subong hindi sa gusto ngang iya ngalan, no? Pang old na nga ngalan. Kaya ti siyempre mag ano siya, sunugon ng Japon. Amo na ang mindset sa mga parents subong, no? Ay, hindi lang na kay sunugon na siya karoon amuni. Tapos na yung pangalan na man, hindi na na kay hindi na na papangalan sa bata kay sunugon na sa ulihi. Tapos sa mga parents ko conscious na nga mag-edad-edad amo ning bata nila, i-diet nila muna. So grabe gid sa amo na, no, isa na sa mga parents nga gakano nga gakatrauma sa bully, hindi ta lang sa pagpatambukon kaya wan sa sunlog, no, no, ang kagtapos kag kun ikaw naman nga parents ka, kagkabalo ka mismo nga ang bata mo, no, bully gid ka tama sa sulod sa eskulahan, ikaw na mismo ang madisiplina sa iya. Kay ikaw mismo nga nanay o kuna tatay, ikaw mismo kabalo kung ano ang imong bata sa school. Kaya ti siyempre imposible nga hindi ka pagsugidan sang teacher o kuna sang mga classmate niya. Kaga siyempre, kaga sa ginabuli, please tell ang balo nyo gid inyo teacher, inyo guidance counselor, classmate mo nga masugidan mo, o kung si mama mo, ang pinaka the best gid isugidan mo si mama kag si papa mo. Hindi ka makadlok kay nga man kumano gid kay bulya lakwat, ibulya kaliwat, hindi ma-stop na naiya pang bully, no. Amo na, no, duwa gid ka role, no, may duwa gid ka importante nga may mga roles sa aton mga kabataan. Ang teacher nga kung sa diin siya mismo ang maka kita o kung na manasang pangbuli siya man masaway. And of course sa parents naman, no, syempre ang teacher hindi na makapenetrate sa sulod sang balay, kaga ang parents hindi makabulig kaupod ang teacher, no. So mga ginikanan, no, i-try ta na samtang timprano pa i-correct ang aton nga mga kabataan kag depende sa pagdisiplina na ina sa aton nga mga kabataan. Kagang pangbuli hindi gininami, no. You see sa future ang imo ginabuli is isagali ka doctor. You see sa future ang imo gali ginabuli is isagali ka police. You see sa future ang isa mo gali ginabuli is isa sa or naging president, no, sa nga Philippines. Amo na nga hindi gid kita mang bully, hindi gid kita dayon mang judge, kaya wala ta kabalo sa uli ang future nga ginaatubang maka-inspire ang pangbully mo, pero ang trauma is ara gina forever. Makita ko ay siya nigali ka pang bully sa una sa kuno mo niyam. Pero dapat, no, samtang bata pa kita, likawan tagid ang pangbully, no. Ang isa tagid bi ang mga schools nga maging bully free, no, sa aton nga mga kabataan. Wala physical, wala emotional, kaga wala mga babaanay nga mga pangbubuli sa aton nga mga kabataan. Kay kalain gid no nga mangbuli kita kagati. Siyempre kung mabalusan kita, kita man ang mismo ang mambasa ko galingon naton nga ay sala ko man. Pero nabalusan ka na. So likawan ta na i-stop na ang pangbuli. Hello lang gidagali kay Mother Bing no dira sa Ilog hangga pamati sa subong hapon. And hello Sir Loreno watching and listening from Talisay Zone 15 Negros Occidental. Kag sa tanan nga mga katropa naton hangga pamati sa subong hapon. Madamo gid nga salamat sa pagsuporta diri sa Nokpo katropa po. Kag pasalamat kami kay Doc Remilito oi sir sa imo paghatag sa amon chance nga mabatian kami sa kahanginan. I-like kag i-follow ang Facebook page ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kaga siyempre ang PNP Negros Occidental Police Provincial Office. Kita ay kita liwat sa madason nga Domingo alas 3 tubtob alas 3 imedya sang hapon. Kagini niyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office magaservisyo sa inyo sang tampada. Kaga matuodod may hapon kag madamog nga salamat mga katropa.
10: XFM 103.9
15: Supple Plus Gold.
18: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
15: Supple Plus Gold.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
21: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
22: Vision Next! Marami na ang natulungan!
23: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
22: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
24: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
25: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
24: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
26: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
27: Go! Let's get it!
26: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
27: Uh-huh.
26: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
28: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Down pain. Fast and safe. No! Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili
1: sa mga butika.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod, sa XFM
5: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 6 million pesos na total sang burial, medical, kag financial assistance ginrelease sa Bungadlaw diri sa BCGC lobby. Masobra 900 ka mga Bacol doon ang nakabenepisyo sa programa ni Mayor Greg Asataya.
1: Aga pa mabatigan ng kalipay sa Bacolod City Government Center lobby kay ma 939 ka mga Bacolod noon ang nakabaton sang ila burial, medical, kag financial assistance sinigid lang mga aga. Naglapot sa kabilugan niya 3.6 million pesos ang ginrelease sa Bungadlaw sang syudad paagi sa Department of Social Services and Development o kon DSSD sa idalom sang AIC sa kon assistance to individuals in crisis situation program. Ininga pinansyal nga bulig ang nakogid niya alibyo sa mga pamilya nga nag-atubang sa mabugat niya galastuhan sa ospital o kon sa masubong pagtaliwan sang ilang mga pinalangga sa kabuhi. Suno sa DSSD ang ininga payout magalawig sang duha ka adlaw. Halin sa bunga Hulyo 13 tubtubwas Hulyo 14 sa kabilugan sang duha ka adlaw nga releasing mayara sang 1585 ka mga Bacolod noon ang target nga mahatagan sang assistance. Hini sila mo ang mga benepisyaryo nga nag-apply halin sang Pebrero tubtub Marso sininga tuig. Kun sa diin magarelease ang syudad sang kabilugan nga budget nga 6.2 million pesos.
2: Mayor Greg, salamat gid sa mga tanan yung mga benepisyo nga ginat tago sa syudad, tani pa dayo ng head mayor, kag tani, hindi ka lang magbago sa mga ano, taas man unubo, muli ka gid. Salamat.
3: Thank you sa mapisa nga mayor nga nagaulikid sa mga senior. So, thank you kay Mayor Greg.
1: Sa padayon niya inisyatibo sa administrasyon ni Mayor Greg Asataya, liwat niya napamatud-an niya ang gobyerno lokal sa Bacolod na gahatag sang serbisyo nga may matutuod niya pag-ulikid. Panindugan sang alkade nga sa tiun sang krisis kagkalisod, ang gobyerno dapat makita nga nagabulig kag nag-aalalay agud masiguro nga wala sa Bacolod nun yung mapabayaan.
0: Kagamuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
4: Nag-courtesy call kaina kay Mayor Greg Asataya, ang grupo nga Call to Rescue, isa ka non-profit organization nga nagabulit sa pagtapna sa human trafficking kag nag-rescue sa mga kabataan nga biktima sang pagpang-abuso. Nakigsugilanon kay Mayor Greg ang founder kag president sang Call to Rescue nga si Dr. Cindy Romin, ang president sang Call to Rescue Philippines na si Anthony Pangilinan. Agud istoryahan kung paano makabulig ang ilang organisasyon sa mga programa sang lokal nga panguluhan. Agud mapangapinan ang kabataan batok sa human trafficking kung iban pang forma sa mga pangabuso. Sa ila pagstoryahan ay ang alkalde nag-share sa inyong mga eksperyensya sa bago lang ang distribution sa school supply sa mga papublikong eskwelahan. Ginatagan man sang pagtalupangod sang Call to Rescue, hindi lamang ang mental at emotional nga kayuhan sa kabataan ang dapat hatagan sang atensyon, kundi pati man ang ilang ginikanan. Ginpayag ni Mayor Greg nga handa kag ginaabi-abi gid sang syudad ang pagbinulgay kaupod ang organisasyon para sa kayuhan sa mga kabataan sang Bacolod. Ako si Gerald Dragon, Servisyo Patrol.

0: Base sa direktiba ni Mayor Greg, nag-conduct inspection sa mga various areas nga nag-experience sa overflowing kag heavy runoff or build up sang tubig, and ini nga mga areas sa mo ang Florenceville, Kasilingan 1 and 2, Barangay Misilingan, Bangakori, Kabug, and Barangay 39. So ang isa na to nakita dito sa Kabalagnaan Creek nga may heavy build up or heavy siltation sa downstream nga portion sang creek. Ini nag-cause sang overflowing sa may bridge kag amo man ni siya ang nag-cause nga ang residential areas nagbaha. And also nakita taman may mga basura kag ang informal settlers nag-obstruct sa aton nga drainage. Ibang areas may ara sa mga vegetation nga ga-obstruct sa flow sang water. So kami ang amon office nag-meeting kag nag-obra kami sang mga short term kag long term nga action plan. Tong isa gid naton nga pagahimuon, ipaga-check naton ang sa may Florenceville kun diin maka-access ang aton heavy equipment para makuha ta ang mga silt nga nag-build up for the long term, kung paano ang the whole stretch sang Kabalagnaan Creek nga mapaano siya ma-clear. Initial na creek heavily silted na gid. For the iban pa gid nga areas, for the long term siguro kinanglan naton ipag istoryahan sa pag-clearing sang aton mga informal settlers, minimize ang basura nga magkanto sa aton drainages. And also, ay noteworthy to mention ang aton nga mga ginahimo sa mga previous months nga mga desilting kag clearing, nakita naton nga may dako nang resulta, no, kay ang SM Mandalagan River and ang Banago kag ang Gaysano, nakita naton nga wala na ka experience sang pag flooding. So somehow ang aton nga mga efforts nagaamat-amat na sang bunga. Inisya tanan sigihon ta hasta nga ang problema ta sa flooding masolbar ta gid.
1: Halin sa NIRAM 2026, tugtog sa Pararong Pamansa 2026, todo suporta ang gobyerno lokal sa Bacolod sa aton mga atleta pati na ang paghatag sa ila sang allowances, incentives kag kinahanglanon nila sa kompetisyon. Apang, wala din nagtapos ang bulig sang gobyerno sa ila. Subunga adlaw, personal na ginatagan ni Mayor Greg Gasataya sang financial medical assistance ang tatlo ka atleta nga nag-angkon sang injuries samtang nagapasakop sa ginhiwat nga Pararong Pamansa sa Agusan del Sur.
2: Napasalamat ko kay Mayor. Wala gi siya gaduwa-duwa sa pagbulig sa mata namon. Harap siya gampang na wala siya natabo sa iyang injury. Dako gid iya na bulig sa mga players. Full support din si Mayor sa mga kabataan at sa mga athletes.
1: Si Rosal Mendralejo, nga volleyball player padayon sa therapy matapos ang operasyon sa iya tuhod. Si Felix Cesar Flores II sang football team nagakinahanglan sang operasyon matapos maigo sa ulo. Samtang si Gian Macumong nag-angkot sang ankle injury. Emosyonal nga nagpasalamat ang mga ginikanan sa mga atleta bangod wala silang ipabayan sang city government. Ginsiguro man ni Mayor Greg Gasataya nga nagapadayon ang suporta labi na sa pagpadasig sang operasyon ni Felix.
3: Naiupok na dirini mo. Gusto man operahan para mangkano man iyo makapakuhay mo ng bata. Dinaway mo ko sa iyo. Sanong pa di ma. Salamat to kay Mayor nga dakongin na mabulig sa akong bata nga si Felix. Napasalamatan din naman na.
1: Ang suporta sa Bacolod City Government sa mga atleta wala nagatapos pag-undat sa kompetisyon. Padayon sila nga ginatipan pati nang ilak kaayong lawas kag ginapreparar para sa masunod ng mga kadalagan. Gerald Aragon, Servicio Patrol. Kada adlaw, nagalabot sa masobra si 70 ka mga truckloads sang basura ang ginakolekta sang Bacolod City. Ukon, 650 ka tonelada. Bangod sang wala disiplina kag pataka ang aboy sang basura, kinahanglan sang city government sang Bacolod maglunsar sa mga declogging operations, clearing operations, agud malikawan ang pagbaha. Pero sa Bacolod City College, naghimo sila sang ila ka galingon nga tikang, ang school administration kag mga estudyante. Sa baylo nga ihaboy ang recyclable nga basura, ginadala nila ini halin sa ila mga panimalay, pakadto sa eskwelahan. Dito, ginasegregate kag natinloan ini antes ibaligya pag sa trash to cash back program sang Basic Environmental Systems and Technologies o CONBEST. Ang recyclable materials nga ilan natipon, kinabailuan sa environmental points na mahimo nila gamiton sa pag-redeem sa mga kagamitan para sila eskwelahan.
4: So Bong, I am so very happy and na-fulfill bala ang amon nga mga kakapoy and worth it siya bali ang efforts ka students nga magdala sang bottles, plastic bottles every month and then hindi lang ni siya ya project lang yun, as in dala lang bottles sa school, pasa-pasa. Ariya, naka-help ka na sa imong city ng mabuhinan ang mga basura balahaw like sa flash floods, sa mga reason. And then, aside sa helping sa imong community, mayara ka gidya makwa sa basura.
1: Sa sulod lang sa tatlo katuig, nakatipon ang BCC sa 72,000 environmental points. Kag naka-divert sa 12.1 katonelada sa recyclable nga basura halin sa landfill. Tungod sini, naka-redeem sila sa 8 ka roller bins, 3 ka stand fans, 2 ka wireless microphones, 1 ka megaphone, 2 ka walkie-talkies, 1 ka mobile speaker, 2 ka printers, 1 ka office rack, kag mga curtains. Mga kagabitan nga ginpili mismo sa mga estudyante para magamit sa nagkalain-lain nga departamento.
5: It was worth it, gidya nga makita, bala ang tanan, bala nga mga na-receive na munsubong from basura. So, tanan nga kakapo, especially nga, for example, like wala kami kisa mga tulog, like agapulaw kami tapos pag-abot sa school and whole day, kami bala nga ga-segregate, bala tapos makita munsubong, like it's really fulfilling, bala nga makita nga, ari na bala ang ginpangabulay na, at the same time, ang kinabulay mas ang students nga magkadto sa school kag magpasa sang battles.
1: Wala ginapilit ang mga estudyante. Isa ini kadbokasiya sa nga ginasuportahan sa administrasyon. Mga maestro kag mga estudyante agud mapakita nga ang pag-atipan sa kalibutan nagasugod sa tag sa katawo.
6: This program wala ni siya sang grade incentive sa aton estudyante because this program aims to develop that behavioral change in the students. Nga nga aton galido nang manggad the planet needs help and needs care from us no nga ga start dire. We get 12 tons of plastic waste away from landfill. Bulig na sang Bacolodnon, bulig na sang Bisisiyan, sang syudad. Sang pagsulbar sang aton nga waste problem.
1: Bangod sang positibo nga resulta sang inisyatibo, nagsunod man ang Abcasa National High School, Green Acres Christian School, Tangog Christian School, Bago City College, Governor Valeriano Gatoslao Elementary School sa Murcia, kag iban pa nga mga barangay sa Bacolod sa pagpatuman sang trash to cashback.

0: Office ni Mayor nagpatawag diri sa Environmental Management Bureau for a technical conference with regards sa aton ongoing construction and rehabilitation of sanitary landfill sa aton sa barangay Pilisa, no. Rehabilitation sang seal number 1 to seal number 4. Kay kun ang taon aton subong ang aton na seal number 4, no, puno na gid katama. And then ang lifespan siguro more or less mga 1 month to 2 months na lang. So based sa discussion aton, no, with regards sa mga nakita naton sa Facebook, so ang aton sining na LGU nagakandak man sang effort, no, ma-address ang tanan-tanan na issue, even ang amon nga opisina sining Environmental Management Bureau INIR, na ma-address naton ang ini nga tanan mga problema. Ang result sa amon nga technical conference nga immediate nga ma-rehab ang aton nga mga leachate pan, and then ang ma-address naton ang mga bahok sini through sa aton nga soil covering, no, dito sa aton nga mga seal number 4. Ang aton nga sanitary landfill, no, since nga ang diri sa aton sa Negros Island na one of the sanitary landfill lang ang gina-develop, diri isang category 4, no. Most of them nga mga sanitary landfill naton is category 1, category 2 lang, no. Category 4, isa lang ang aton diri ka category 4, no. So since nga kun compare naton ini siya sa aton nga mga sanitary landfill, no, in national, makita man naton diri nga ang effort sa aton ng LGU sa previous na management sa aton nga sanitary landfill kompleto na kita sinira halos, no. Gina-develop nila ang aton nga wastewater treatment facilities o treatment plant. Gina-recirculate nila ang ining leachate generated, no, from aton landfill. Unang taon na aton ang binsing sinikag ang slope stabilization, no, na-address na nila, and then ang soil covering. So ang kontis ang baho, no, hindi ginaton malikawan. So ako rin panawagan lang is sa labi na gid sa aton nga mga barangay officials, no, at ang aton mga pumuluyo diri sa Bacolod nga i-implement na nila ang aton na ginahambal sa aton nga Republic Act 9003 na dapat ang aton nga mga basura halin sa sources naton is segregated. Dapat ang kooperasyon sa aton nga mga barangay officials sa aton pamuluyo para gino ay ibigdo nga ang sa aton nga nakambal sa Republic Act 9003. Ang obligasyon sa aton LGU is to collect lang sa aton nga mga residuals, no, and then ang biodegradable, kag biodegradable, and then ang recyclables naton na para sa aton mga jam shop. Kado kung lantaw naton subong ang grabe man ang effort sini sa aton nga LGU with regard sa collection sa aton nga basura. So dapat ang aton nga responsibilidad sa kada pumuluyo nga mabulig kita sa LGU.
1: Salamat po.

0: Sanford Plus Gold.
1: Mas pinalaka,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Sanford Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo,
8: iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santhone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magaan.
7: Santhone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Santhone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santhone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santhone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
12: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
15: Exciting, bro.
16: Pare, puntahin maglago tayo malapit sa Dore.
17: Sige, mukhang uwi nga dun.
18: Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
16: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
18: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sadi ng malawakang brownout kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
19: Isang paalala mula sa NGCT.
1: sa Bullseye.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Negros Power at your service. Hiban unta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
2: Hello mga kasubidores and welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sal Martigala. Well, this time, studyahan ta ang paano magpreparar bala sa Negros Power kung may bagyo, kag kita man mga kasubidores at malay paano kita makapreparar kag makabulig man hinali nga may power interruption sa ato na palimalay sa Negros Power. Well, nadunduman, naligad nga tuig si Bagyong Tino gidni no ang naka-apekto sa ato. Now, ano ang ihanang preparasyon ni Negros Power para hindi na maliwat pa ang natabo sa naligad nga typhoon? Kaupod naton si Engineer Edwin Montemayor. Hi Engineer, amusta?
3: Ah, okay lang. Mayong aga sa tanan nga nang pamati subong kag ari naman kami. So subong nga bulan hasta sa October tigululan na no. So amo ni nga mga time nga may mga bagyo nga gasunod sa Philippines. So tiparahan ta ni no para nga kun may matabogin man ready kita tanan no.
2: Mm-hmm. Well, Engineer, ano ang ginobra natin subong para makaprepara sa bagyo?
3: Ang bagyo subong ti may announcement na pag-asa nga masulod pero dol medyo lapaw sa dyutay, but may mga time nga medyo baskog ang ulan kag may hangin nga dyutay, so wala kami sa nagatag kumpiyansa no. Ang among nga sa system operation 24/7 naga monitor sang may labot sang mga interruption, pati weather na monitor na muna. Mm-hmm. Kung di na blang bagyo ano blang pastada may signal ta dio kun wala no. So may mga team kami nga on standby no. Gina standby mo 24/7 on call in case nga may baskog nga hangin o kung may mga baskog nga ulan matupa. So ginatawag mo nung time sila no sa aton nga response team, aton nga lineman kag mga line team naton on call na 24/7. So manang preparasyon namon kag before nga mag-strike ang bagyo, may ga-crew kami nagaliyong sang linya. Nalantaw naman ang linya. Kung bala may mga linya pa daang may mga lapit sa kahoy, na in case ng manghangin, maigo. So, gina-clear na muna, tanan, no? Hindi lang subong ginalantaw naman. Everyday, may mga clearing team kami nga nagalibot. Mm-hmm. Kaya gina-clear na ang linya. Pero ginalibot na muna, sunabi, tigululan subong, mm-hmm, dasig magtubo ang kahoy. Mm-hmm. So, base bla may naagyan na clearing, tapos nagtubo naman libat, nung nalantaw naman na nga in case may mga hangin na tudo, hindi matama, hindi maigo ang linya sang Negros Power.
2: Okay. Well, sa mga kasubidaro, sa mga ang pinaka-importante nga ila, himuon, preparasyon sa bagyo sa ila panimalay.
3: Well, sa mga konsumidiros naman, sa balay nila, number one, in case nga may mga kapadulong nga bagyo, number one, preparar ka mo sang inyong mga emergency light, inyong kung may generator ka mo, so kung ano yung generator nyo fuel, kag ang iban nga usar kandila kung wala na gidman, no? Mm-hmm. Advice na mo, kung ikaw usar kandila, in case ka may interruption, before ka mo magtulog, dapat ang kandila, ang ginausar nyo, secure na sa, nga hindi matumba, kaya nang linan, isa mga sunog, damo, ang kakatabo nga mga residente, nga ang kandila, ang katumba, galingan sa sunog. Naluwas ka sa bagyo, pa sa sunog, may igo ka. So, gina-advise na mga sa kandila, i-clear nyo gid, no? At sa generator naman, hindi nyo pag-overload. Ang generator may load sa nga capacity. So, dapat dra lang hasta kay base matamaan nyo ka-load, pag ma-init naman ang mga alambre, kag ang mga equipment yung magkala-sunog. So, pati balay nyo base madalas apasang sunog, no? Mm-hmm. So, muna nalantaw na ton sa side sa consumer.
2: Okay. Well, sa tiyon, engineer, nga gainulan, bala mabaskog ang hangin, baskog ang bubos ang ulan, nga akis agakawadaan sa supply sa kuryente, nga gaka-brown out.
3: Well, kung may hangin man lang, kag hindi ginabi baskog kayo, may mga time nga, may mga interruption nga dali lang, no? Kaya may mga recloser kung mag-install sa gwa, mm-hmm, no? So, ang kakatabo, kung bayara mga transit fault, dali lang, utang ba may transit may igo ang lambi naman sang may naglupad nga kahoy, may igo ang madagdag malang. Mm-hmm. So automatic matrip ang linya, sina nga portion nga load sang recloser. So after pila kasi ka mabalik na siya, no? Kag kon sige-sige ang ara sa gapon ma mauntat na balik-balik kag i-lock yang brown out na gate, no? Mo ang mga time nga nag-brown out kita. Ikaduwa nga nag-brown out kita kay may mga linya is ang matumba, may mga kaw matumba sa linya. So ma-brown out kita, no? So hindi may bitar na kung nabaskog ng hangin, kung may bagyo ni may bitar na nga ma-brown out.
2: Well, kung well syempre may matabo bing mabaskog ng hangin, matumba ang poste, ang linyada nagkalautod, makita sang consumers mismo anong iyahimuon.
3: So number one, kung ikaw makakita sina, hindi nyo gid pagkantuan kag i tandugon ang abilig ng mga alambre sang negros power nga nautod, no? Kay kung kami sa amon pati mga lineman namon nga treat namon as live, maskit kabalo kami nga wala sa kuryente pag nga treat namon as live, unless matistingan gyud sang amon nga mga team nga may mga tester nila, tistingan nila nga wala gid power. So sa consumer naman, kung makita nyo hindi nyo giputandugon, i-report lang sa negros power. Kung may access kamo sa telepono, may communication kamo, report sa negros power para makatuan sa among ka-team nga ma-correct o kung ma-safety purposes anay at the time may mga lagko nga hangin kag bagyo.
2: Well, wala mo sa nga pamangkot, mga engineer, no? Pero sa nigad, nga hindi dahil mabalik ang kuryente.
3: Yes, sakto na, no? Ang kakatabo, nga once nga may mga bagyo nga magsulod, simpre ang mga linya ta may arak is iban nga matumbahan kahoy, may linya nga mga utod ang mga kuryente. So inaas lang ka trip off, no? So wala na time nga mauli na siya. After siyang magtaho na nga natapos tabing no, wala na hangin, misyo kag wala na ulan, iniway kami gauli insigida sang mga linya. Number one, ang safety ang amon nga lantaw. Kaya kung ulian mo na karon kag may sa linyang ina ang may mga utod nga lambre to, makunti itong mga tao. Kung kasabalay nila karon gatumba itong puste sa balay nila, siyempre ang balay nila karon makurinti ito, makinisya, makurinti ba mga tao to. So muna, ang amon ginobra, once nga magtao na, number one, ang amon ginalantaw, ang source ng power, no? Ang 69 kV ng line. Amon na siyang katag power sa among mga substation. So kung wala na, kasi clear lang amon side, hindi kami gapang ka-energize tungkol nga wala ang 69. So una lang tawag mo 69 kV, kung clear, dili kami sa dalom nga anong tawag naman, no? So kung clear naman lang, masurvey kami isa-isa. No? Ngayon, PDR number one, sabi yun naman kung clear, energize naman. Kaya kung hindi na clear, wala kami ka-energize, kay base may ima. Tabo, may makuryente o kung ano matabo for safety purposes.
2: Okay. So, sa pagbalik naman sa kuryente, paano natin gina-prioritize ang, well, kung sino ang balikan natin una, may gina-prioritize wala kita ng mga establishments, ng mga consumers?
3: Okay. Mayon na nga pamangkot, no? Kaya actually, ang negos power, number one, once nga clear ng linya, kagpidi na kami ka-energize, ang ginauna naman sino yung ginalantaw ang mga ginanglanod sa tao. Berwa ng hospital.
2: Okay.
3: Ikaduwa, kung din gangot ng mga hospital, tanong hospital lang ito, mamayara kami na sa mondering record kung din sila nga feeder gangot ng hospital. Number two, ang tubig. Kaya ang tubig, kinanglan siyang tao, tubig, no? So, amun na naman, ay katatlo ang mga government offices, no? Kahit servisyo kinanglan sa mga tao, binigay ko yung mga damage sa mga lugar nila. So, pangalit na bulig sa LGU. So kung wala man lang kuryente, di ako budlay man. So amon naging napanguna na amon tagaan kagang communication.
2: Okay.
3: Para nga anytime may mga kami ka-communicate sa diyan kag sa piyak-piyak mo. So amon na naunan namon.
2: Well, paano naman mo sa side sa consumer engineer, paano naman sila kabulig para mabalik, para makapahapos ang pagbalik natin sa restoration sa kuryente?
3: Oh, yes. Ang sa consumer naman, no, may mga lugar kisa nga the time sa una, may mga lugar nga nablang mga kahoy kakatumba. So kung mahimo pa lang, no, kung makabulig ka mo, number one, kabulig nyo, kung clear ng linya kag ang tao ng manara na da, pwede tayo kabulig, saan magtapas kahoy para maklear kung anong puste yung tumba para magpatindog kami, wala na sa gabal, no, isla makabulig na ma-minimize ang oras nga mag-clear pa kung magbulig sila do to bilang guayabla do buligay lang kita no para nga maulian ko rin tayong sigida ang ang aton nga mga pabalay.
2: I-report dayon.
3: I-report dayon.
2: Hindi na magulat pa nga may mag-report. So, i-report kung ikaw mismo nakakita. Yeah. Now, let's talk about man safety. I know kagina na-mention mo ni, but you know, mas mayang detalye. We have generators, extensions, may ara kita nga mga kagamitan. Ano ang ma-advise mo? Paano magamit sini? Nga mas safe pagid? Paano nila yes, ma-identify nga safe ina?
3: Ang sa generator naman, number one, no, before ka mo mag-on sang power sa inyo, katubalay, ang taon niya na importahe sa generator kung tsakto. Kaduwa, ang taon niya frequency, kung may frequency meter siya. Ang frequency dapat 60. Tapos ang importahe dapat 230 kung 20 volts. So kung below sa 220 voltage na siya, basta pag-supply nyo ito, mag-iapa mag-randa rin yung mag-uba pa inyong mga equipment. Ikaduwa, ang generator dapat taon nyo man before mag-strike ang bagyo o kung kapadulong pa lang, i-butangan nyo man yung fuel. No? Kasi simbabadaan fuel. Tapos hindi nyo pagbutang sa lugar nga mabasa. Kaya isama na ang tendency nga base mga kuryente. No? Ikaduwa, ang generator dapat hindi nyo pagdudan over sa iyang capacity. Kaya base bla bilog ng balay mo, i-load mo, tapos hindi mo nakadala generator, masunog pang imo generator, maguba, ang inyong appliances maguba man. So, muna advice na mo.
2: Okay. Now, aside naman ni engineer, no, thank you for that, no, tips, kag advices. Now, let's go naman. Because may makita ako, for example, sa balay ko, gahilay na ang poste, magbagyo bala, matumba, anong himuon na ako nasa konsumo?
3: Okay. Number one, kung gahilay na ganyan poste, i-report sa Negros Power, no? Tapos kung makakuha ka mo litrato sa mga pagid para makita ta kung ano ang extent ang damage kung in case magpan. Ang number one, i-report nyo lang sa amon kay 24/7 man na amon dira nga helpline nga nagasabat sa inyo kag kung ginarekantuan tayo na para makorek ang ina nga mga butang.
2: Usually, da, sig mag-bailos ang poste engineer sa experience.
3: Kung poste mo lang, kag do clear mo lang ang linya, dasig na, no? Kay number one, iti, makakuha pa tayo material na sa warehouse, kadto da, hindi nagkita mo na madugay, dasig na siya. Unless, may ara mga lugar, isang sa sulod sa mga squatter area, mga gagmay-gagmay alagyan, nga buday magpasulod ng poste. Isa man na, nga, mga bayan mo sa pamuluyo, kung dira mga lugar nga muna dapat, kung pwede makabulig mo sila sa amon. No? Mm-hmm. Since poste na lang pagkahuling pagkatasulod, kisa buday tao naman magpasulod sa poste, so kung mas damo, mas mayo. No? Mas,
2: bayanihan.
3: Bayanihan. Mm-hmm. O, tama. O,
2: kaya kabugat niya isang poste, tagi siyang standard din. You know?
3: Ang poste nga steel pole, medyo lumagaan na siya. Pero galing kayong nablang sa mayroon mga lugar na kakakitid na buday pasudlon, hindi pala makuan, hindi pala makaliko-liko ang poste, so nakabuday kayo. Ang steel pole mag-an lang kayo sa mga interior po, steel pole na usal namun. E kung siminto, bugat kita kayo ang siminto.
2: May harap pagkikita bala mga poste ng mga kahoy pa?
3: May harap pabilihin po duty na lang yun, no? Iya pa na isang previous nga CEO. So, atuloy, buhso naman na pangilis. Kay isang una pa ng mga kahoy na ang kabok sa huli, problema pa.
2: Actually, ready na tabala sa, well, kung may magsulod pagiging bagyo, ready na ang Negros Power.
3: Okay, ang Negros Power, anytime reading Negros Power, no? In case nga may mga kalamidad na matabo, anytime ready kami, kay may mga team kami on standby, may team kami nga on call, no? On the time kung may mga interruption, kag may mga kalamidad na matabo. So, aray lang kami di, tawagay lang sa telepono ang Negros Power, so para makuan ang concern nyo kag matikayo ta ang mayong pag-servisyo sa kuryente.
2: Exactly. Engineer, lastly, no, anong mahambal natin sa mga consumidores, no, para makapipara naman sila, makabulik sila sa aton? Go ahead.
3: So sa mga consumidor naman, subong ari gantaw, no, gabay pang nakakuha kamo sang mga tips nga ginambala namon subong, no. So dapat kung may mga bagyo o kung may mga kalamidad na matabo, number one, hindi nyo gid pag kahit ang alambre nga wala kuryente, ipanyo nga may kuryente, hindi nyo pagtunog ay report sa Dignus Power nga para makatuan sa among tao nga qualified nga mag-umbrase na, no? Kay budlay na, kabuhi ng nanantaw ta, kag safety ang among ginalantaw sini, no? So, gabay pa sa tanan nga nagapamati, kumiara na gid man matabo, oh, ang buligay lang ta, no, para ang pag-energize sa sang mga linya ng matagang kurinti, mas madali kung mas damo ang magbinuligay.
2: Yes, correct. Well, thank you so much, Engineer Edwin Montemayor, okay, sa paghatag sa impormasyon. O, may dugang ka pa?
3: Wala na. Thank you, man, sa pag, pag-interview sa amon, ka makapabutwag kami sa amon na
2: tuyo
3: sa... Tuyo. Consumidor sa Dignus Power.
2: Engineer, thank you so much. Mga sumidores, kailang lang ganyan natin niya mag-init man o nag-aulan nga maging mahanda sa posible nga matabo. So, gani sa itong panimalay, you know, you need to make sure nga you're using a standard nga mga kagamitan, no? Kung may mga well, kung gubao na ikaw, ana na, kay basi karon kung magbagyo, kung magsulod na bo, syempre, hindi talagang ginalikawan tagig nga may aksidente nga may matabo, no? So, hindi gi dapat ina. So, gani, kung may mga problema sa inyong panimalay, contact us sa Dignus Power page. Gino yung kita nga i-contact. Wala makamag-reply tayo. Send lang da bala email bala. Or chat bala sa atong bala. Kaya para kung makita na gino yung ina-respond niyan. Saliwat, madamugid nga salamat sa pagtutok sa atong nga programa. Ang Dignus Power at your service. I'm your host, Sam Martigala. See you next episode, mga kasubidores.
1: Inyo nabatian ang Dignus Power at your service program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayag. Mandamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Dignus Power. Service beyond power.
4: X. XFM.
5: FM. Sample Plus Gold. Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Sister Payne.
17: Si Michelle Legale, isa

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold. Coffee

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM. FM.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.

0: Sanfon Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Sanfon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Eggs.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
7: Sumasa inyo
3: on air and online.
7: XFM Network Philippines,
8: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
7: sa anong sulok ng bansa.
3: Sa Bacolod, 103.9 XFM.
9: Mga katrupa, exciting!
3: XFM, 103.9 XFM News.
10: XFM News. XFM Time, alas 5:07 sa hapon, mga katrupa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagpangunang balita. Siguro na sa susunod. Siguro na sa masunod nga semana sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpanagtag sa 2,000 cash assistance sa 7.5 milyones na beneficiaryo sa ginpa-dawak Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport ukon Uplift. Kung sa DN, nasulod diri ang mga pigado kag mga low-income households. Sino kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kinatunga sa tatlo ang grupo nga magabaton sang ayuda. Ang group 1, namunay ang napasulod ang mga 3.5 milyon ka mga Pilipino nga naka-enroll sa Pantawid Pamilyang Pilipino Programo kon 4PEAST kag Walang Gutom Programo kon WGP. Ang group 2, ang 2.5 milyon ka mga individual nga wala diri ang 4PEAST o galing nabilong na diri ang pigado. Or poor kag near poor suno sa or basis sa 2024 community based monitoring system kon CBMS sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Apang ang group 3 ang 1.5 million ka mga low income Filipinos na may social security system kon SSS accounts. Suno sa kay Gatchalian, gilayon nga makuha ang gining ayuda sa group 1 ka group 3 tungod magadiretso ni sa ilang mga accounts. Para sa group 2, magasugod ang manual payout, validation, kag enrollment sa digital account sa masunod man nga semana. Isa ka beses lang nga makabaton sa 2,000 pesos nga cash assistance para sa mga beneficiaryo sa 4PEAST kag WGP. Samtang anum naman kabulan, sugod Hulyo tub-tub Disyembre na makabaton ang mga near poor kag lower middle income households. Dugang pa ni Gatchalian, tuyos ang programa nga maprotektahan ang mga mas nasig nga maapektuhan sa ginatawag nga energy emergency base sa pagtuon sa Philippine Institute for Development Studies o kung PIDS ara sa 14 milyon ka mga Pinoy ang pigado.
3: XFM News.
10: Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog na panglawason, ukundulaw ng mga bukol-bukol sa lawas, pag Santon Plus Gold. Para sa nagaugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, sinis ka tropag James King, XFM News.
4: XFM News. FM News.
5: XFM 103.9.
11: Nga, XFM, kid, how?
12: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
11: Nga, XFM, kid.
13: Inami ang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
12: Ay,
14: pula ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, blah, may harap sa mga balita, blah, so namin, bigit sa mga DJs nila, kanta, blah,
15: wala sang konkreto nga sabat.
16: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
15: Simply,
11: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, gid how?
17: Timo!
5: XFM 103.9.
18: Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Signal in 3 minutes. Full throttle to tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Ngayong hapon, mga katoba, alas 5 na sa hapon, nakapanutod na ka mo. At sa dugi-dugi may gareklamo, ay, ang inyong asaw! Hindi magdura. Mayong hapon sa inyo tanan. Up na lang kita mga katropa. Domingo sa hapon. Kaupon si katropang James King. Tuto pala 7 sinigang gabi para sa aton nga programa nga Extra Drive. Ang Extra Drive ang ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Trio mga katropa. Ang Ultimate Trio amuni ang aton nga food supplement nga makabulig para balik ang imong sigla. Balik kang imong kapagon para bakod ka mga katropa. Para sa nakastory ako no kagina lang mga katropa. Parte bala sa Santon Plus Gold sila niya la ano nagapamatuod ko bala interview niyo ko bala kay namiyan gid ko stood pa may tema ano kay may pamamayara ko gid sa tinatawag niya daw baka pamatuod gid kuya no nasang naginom siya ko no sa ano Santon Plus Gold mga katropa. Nagnami iya pamatyag ang edad niya ara siya mga 60 taon na siya mga katropa. Gusto niya magpa-interview bala? Oh, eh gusto niya ka no? Magpasalamat kay isang nakilala niya ang Santon Plus Gold. Hindi man lang niya siya, pati ang iyang umagad mga katropa. Nagambal sila nga daw daw last year ko no? Katilawsan. Hindi mga tao, mga common people lang ng kastorya natin mga katropa. Hindi mga nastorya nilang isang last year ko no? Gito mo yung tubuhan siya nga daw bukol sa liog, no? Ang natilawan niya, nabatian niya ang parte sa Santon Plus Gold mga katropa. So, ang asawa niya nagkasugid sa ako na. Tapos ang nanay niya man na mo na. So, iniya gusto gid nila kanong daw pamatudan no ang sa tanan ng mga wala pa nakagamit gusto nila ipabalo nga may benepisyo sila nga nakuha sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Ah, di ba? Di siling ko dapat parisan para mas bakod parisan mo pa yung na dapat sa sang Santon Vitamin C kag premium D3. Ay, tuod ka. Nagamunan siya. Sige, B, pangitaon ko na. Oh, di ba? Pero tuod ka ginalang di mga katropa. Ginasang aga. But then again, mga katropa, Ultimate Trio ang aton nga ginasugid sa inyo, no? Ang Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C, ag kag-premium D3 soft gel capsule. Amo na siya mga produkto, nagkapunan ng produkto sa aton nga Yes to Health, mga katropa. Well, ini ang XFM 103.9, kag hindi kita maguntat nga magsugid sa inyo, hindi kita maguntat, mag-endorse sa mga produkto, nga makabulik para sa inyo ngay kayong lawas, mga katropa. Dire sa inyo katropa station. That is why may ara kita programa ginatawag nga Secrets of Health. Bantayan nyo kagpamatian nyo gidi na perme everyday mga katropa. Okay? Okay kayo! 522 kag of course mga katropa no. Kumusta mo nato na nay no? Kamo kumusta kamo na no? Maginota naman mapaang na naman pero kamo balo kamo bala mga katropa. Posible may experience na nato man nato nina. Kay man wala diri sa ato nang mga ginatawag nga habagat at to sa piya. Speaking of habagat mga katropa no. Ang ini ang magdala sa pagulan-ulan, cloudy skies, labi na gid sa my Western Luzon. Sabi niyo Western Visayas ha. No, pero diri sa aton mga katropa no. May aras ang mga partly cloudy, no? Partly cloudy, magalom, tubtub sa nga mga skies or kalangitan, magalom nga kalangitan, kag may isolated nga rain showers and thunderstorms mga katropa. Ang posible ma-experience naton, no? Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, no? Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, no? BIR or Bar, ma'am, Lanao del Norte, Cavite, Batangas, Batanes, Kagbabuyan Islands. Kina maka-experience sa ginatawag ng mga cloudy skies, kag-isolated rain showers. May localized thunderstorms man ang dala mga katropa, no, kag-isolated rain showers, no, sa iban pang bahin sa aton nga pungsod. Pero kagina lang sa alas 4 nga weather bulletin sa PAGASA, ang ining habagat ang actually magdala sa magalom nga kalangitan, kag scattered rain showers sa may Ilocos Region, Zambales, kag Bataan. So, may pag-ulan-ulan experience kita, pero mostly siguro mapaang, mainit, pandarang electric pan, pandarang aircon, abriyaang refrigerator. Wag mo. Haluloy sa iyong electric bill. Nabato nyo ng electric bill nyo, mga katropa? Bow! Tiyon na karuguro para magbakal ka mo sa solar kung may kwarta ka mo. Kaya kuya, wala. Hasta lang ko din sa mga tag 1,000 plus nga solar, floodlight, okay na lang. Wala. But then again, open na kita, mga katropa. No? Enjoy lang ta, chill lang ha. Sige nga hapon sa atong extra drive. Kung po nyo si katropa ang James King. There is a 103.9. XFM, Bacolod.
0: Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: idea.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabadyag ko sa isa ka si mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa klero sa nag-ilang ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na kudayan diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
11: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si Grace ang sila. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nilandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko nadaan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Extra Drive with James Gibbs, XFM. XFM!
3: Wow! Hey! Oras mga katropa, alas 5.44 na sa hapon. Kagoras ang ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee, ini siya ang isa sa mga mangin-entry mo para may chance ka magdaog sa 3,000 pesos sa atong nga weekly draw, katropa. Sa atong nga Santon and XFM, libu-libong papremyo. Tingnan ko, konta ko si Madam Karon nga nagdaog sa ato na nigligad lang sinilang Friday nga draw nato. Kumabaton niya mga katropa ang call, story akong ta siya. No? Okay, ang... tawagan ta siya dugi-dugay. No? Again, isa sa mga entries mo, katropa, no? Sa bulig siyang Santon Gold Coffee bilang proof of purchase, araman ang Santon Gold Plus or Santon Plus Gold, ang premium D3 softgel capsule, tag isa ka banigin na, katropa, no? Tag sa aton nga turbo dietary supplement. Ang Santon Gold Coffee, ang lima kasasye na siya sa Santon Gold Coffee ang pwede mo isulod sa sobre, nasulat sa sobre ng mga kompleto nga pangalan at contact number, katropa. Pirmahan mo, no, para manami, katropa, no? Kag ihulog sa aton Dropbox diri sa XFM station, nahamtag diri sa may Earth Street, Point de Valle South Division, Takuling, Bacolod City. Ukon sa aton nga Yes to Health Store. Sa aton Yes to Health Store, diri mo makita na tanang nga para sa kompleto nga pamalaklon sa mga produkto sa Yes to Health, diara daw mga katropa. Okay, sinigamon, ibalo na ito sa mga katropa natin. Kumusta ka muda, nagapanindahan, may pagsaka bala sa mga ginabakal nyo, mga basic commodities, mga katropa. Kay man, di ba, ginalauman ang pagsaka ka na sa diesel, lambot pulo ka piso, sa pilang gasolina, 3 pesos, takto ne, tuod ne, mga katropa. Okay. Wala ko mag-anong tsaktong ano, pero may posibleng pagsaka na naman sinimabot nga semana, mga katropa. Well, tungod sa sinang posibilidad ng pagsaka, may nagkakabalaka ang mga tao sa mga basic commodities. Basi ka nung may pagsaka na naman. Suno sa Department of Trade and Industry, no, mga katropa. O DTI, no? Nga wala ko no sa ginalauman nga pagsaka sa presyo sa mga nagapangunang mga balaklon o kung basic commodities sa karon. Sa karon, katropa. No, tungod sa, you know naman, aran naman sa aras sa Gyapon, ang gamo sa Iran, ikag sa Estados Unidos, kung United States, mga katropa, for now, wala pa kuno. O, di ba? For now. Kamalumang kita nga, may mabalitaan kita dito, mga katropa. No, hindi man natin dahil mabatsyagan, makamang panapanaog. Tama-tama. So, wala ko no for now, mga katropa, no. Wala sang price increase ina ang suno sa kay secretary, no, Trade Secretary Cristina Roque, no, sa isa ka media interview sa iya, mga katropa, no. Suno pa sa secretary, wala pa man kuno sa mga manufacturers nga nagpresenta sang petisyon para sa price increase. Wala pa man kuno sang nagreklamo or nagpresentar nga daw mapasaka na kami. Oh, ko sa mga price adjustments na wala pa man kuno, katropa, for now. Well, napamangkot man ang posibilidad nga pagsaka sa presyo sang gitong, mga katropa. Produktong petrolyo sa sininga semana, mabut nga semana, na posible nga makapekto ko no sa mga presyo sa mga balaklon. Well, ang sabat niya, it's really best for us to just wait first. Maulat lang to kun. May meaning, may ginapaulan. Maulat-ulat ta. Ay nagapanahon pa. Nagakamang pa, katropa. Nagabiyahi pa ang epekto. Meaning posible. Ang sabat niya,
4: oh, baby. Just relax.
3: Yan, relax ang kuno, anay. Wala pa. Mahulat lang. Nabantay lang, katropa, no? Alas 5.49 na sang hapon, mga katropa. So, ito gaya, ha? Kakuha ko ang kupitong number niya. Possible lang ba lang makastorigin natin siya. Nagdog naton sang 3,000 pesos sa aton nga Santo na XFM libu-libong papremyo. Kaga ato ni Baloon, kung nga nagagamit siya sa produkto sa Yes to Health. Ano nga produkto mga katroba? Ano naging proof of purchase niya? Ay, well, may isang kauras pa kita mag-updenay. Sa Extra Drive Sunday Edition, kaupon si katropang James King.
2: Extra Drive, kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurukuro.

0: ka. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Dani, isa ka bus driver. Ubod gud sa nawad na akong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan nga magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobos ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kag binipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, kay may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
8: Xanthan Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Xanthan Plus Herbal Soap. Nakatulong.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting!
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Exciting!
0: XFM 103.9. XFM News. XFM News.
2: So from time alas 6:06 ng gabi mga katropa, gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagpanguna ng balita. Again, question ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang timing sa ang pasunod nga pag-anunsyo sa gobyerno sa programa pinansyal nga ayuda. Sunod sa Senador, ang pagka-delay sa paghatag o pagpanagtag sa dagkuan ng cash aid may katangan sa sistematikong katiwalian na ginatawag ghost projects o kung mga proyekto nga nag-airal sa papel lang. Sa isa ka Facebook live stream sa Biyernes ng gabi, sunod sa kay Cayetano, saptag maayo ang tuyo kung tikang na paghatag sa ayuda sa gobyerno nagkakadapat lang hibaloon o kung siya sa aton sa publiko kung sa dinagali ng pondo kag kung paano ini ginapanagtag kag ginagamit. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ito sa katropa ng James King, XFM News.
0: XFM News. FM News. XFM
3: 103.9. Naa, XFM, kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Naa, XFM, kid.
5: Ay, namiang music ah.
0: Wala sang konkreto nga sabat. Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
0: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
6: Timo!
0: XFM 103.9 Extra Drive with James King on XFM.

0: signal in 3 minutes. Full throttle να τάει πάρε. Ούλα να τρας. Τρέτσοντα, let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Καουπον ψυχατρόπα, James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Τρόπα για την ώρα σα, αλλά σα ήγη σε μπάιντε να σαν καμπί. Ωρα σαν κοινέντολο σε νιό, σαν turbo dietary supplement. Αγάτο είναι turbo dietary supplement. Είναι αγάτο, είναι supplement, είναι ήμω σε μάκα, καλκλαβουάσκα, για μακαμπούλη παραμα enhance, αν λίβιντο σαλαβάσα. Μακαμπούλη παραμα in παγόν, αν ρελασόν, σαν μαγ ασαβά, μαγα τρόπα. Ουαλα μπουλαγάι. Παλάγκα άνα. Sige mga katropa, sa sining ating on, mayara kita sa weekly draw sa aton nga Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Kung sa din, saram mo magdog sa 3,000 pesos sa weekly draw. Para sa aton nga week 20. Yes, week 20, weekly 20th tama, weekly draw natin mga katropa, no? Sa linya natin subong ang nagabutan natin sa nagdigat nga Biyernes, wala iban kundi taga Zone 4, Barangay Andumanan, Bacolod City. Kaupod natin sa linya subong si Ma'am Adely Espartero. Ma'am Adely, mayong-mayong gabi, ikaw ang nagdaog sang 3,000 pesos sa aton Santo na XFM, libu-libong pa-premyo. Yan, aral siya.
2: Hello.
1: Ay, ay, ma'am.
2: Good evening, sir.
1: Mayong gabi, Ma'am Adely. Ano ngayon naton? Anong tawag niya?
2: Adi.
1: Ma'am Adi, si James King niya, kagikaw subong, live diri sa XFM 103.9, ang imo katropa station. Naghulog ka sa entry mo, no, sa aton nga Santo na XFM, libu-libong pa-premyo. Kagikaw ang winner sa karon sa 3,000 pesos!
2: Salamat, sir.
1: First time mo ni magdog, ma'am, no? Ikapila ka na na. Oh, ikapila ka na nagulog. First time, yeah.
2: Ikapila. Nang kaisa lang, sir, pero damo man yung tingob ko lang.
1: Wow, congratulations. Ma'am, sa sobre mo, ano ganing unod sa sobre mo bilang proof of purchase?
2: Nang, ano, damo, to bala, sir, man. Oh. Santon Plus, kag, ano, Santon Plus Gold Coffee.
1: Ah. Ang so, ang mga ginulog mo nga may entries, ang unod sina, Santon Plus Gold, isa kabanig. Ang nagabutan naton sa nagligid nga Friday, ang unod sini, isa kabanig sang Santon Plus Gold. Tapos may ka man entries ka Santon Gold Coffee. Gali.
2: Oo, sir.
1: Oh, congratulations, my 3,000 pesos, ikaw!
2: Salamat, good sir, damo. Salamat, sir.
1: Sa din ka naghulog, ma'am? Sa din ka naghulog? Dari sa may store? Sa
2: store lang, sir, oo. Okay. Kaya tara,
1: huwag abakal
2: mo.
1: Ah, okay. Ma'am, tagahandumanan ka, no? Tagahandumanan, correct?
2: Handumanan, oo.
1: Ma'am, madugay ka na nga nagagamit, Ma'am Adi, nagagamit sa produkto sa Yes Jewels, especially ngining Santon Plus Gold.
2: Mga ano na siguro, sir, last year.
1: Oh, tuod ka. Last year nagsugod ka gamit. Oh, sa di muna yung nanabot yan, sa radyo, sa mga kilala mo, nakita mo sa Facebook.
2: Ano sir mo, may na, ano ko bala sir nga, mabasi, makabulig, balak sakon ng, ano, kay may, ano, copy my sis.
1: Mm-hmm. Okay. Oh, so may nanugid sa imo nga magtumarka, maggamit ka sa Santon Plus Gold.
2: May herbal man na sa mong,
1: okay.
2: Na sa may, ano, balahaw, hindi pareho, bala sa iba nga.
1: Okay, ma'am, sugod sang ano, sugod sang nagagamit ka na sini, ano na batsagan mo?
2: Okay man sa sir.
1: Oo. So, tapos pag gamit mo sini sa nakatumarker sini, nagpadayon ka na.
2: Nagsigi ka na. Sir.
1: Kapila ka mag-inom kada ano, sa isa kadlaw.
2: Ano, sang morning kagabi, sir.
1: Wow, okay. And then, even ang Santon Gold Coffee, nag-inom ka man.
2: Oo, sir.
1: Ah, tod ka, pwede mo isugid sa amo. Ano, gid bala ang iban pang mga nabatsagan mo. Sugod sang nagamit ka sa Santon Gold Coffee kag Santon Plus Gold Capsule.
2: Nang doon na mag-an man ang ano ko sir pamatsyag ko bala yung akon nga tiyan bala nga ano wow nang gasakit sa bala kong ma ano wow maipit so kung ano okay naman sa
1: okay tuod ka twice a week siya nag-inom and then sino pang kapod mo nag-inom sini ma'am Sa inyo kung bala, ikaw ano, lang?
2: Si Banahon, nung kumpisa.
1: Ah, nagainuman si Banahon mo.
2: Kung may kung damo mo bakal, sir, eh, kaya daw pikado, gidami.
1: Okay. Pero at least nagagamit ka, ma'am, no? Pati ikaw, si Banahon mo, kung kisa gagamit, ma'am. So, ikaw ang unang nakapamatuod. Sang nabalan niya na, sa nakita niya ang pagbago, improvement, nagamit naman siya, naginom naman siya.
2: Oh,
1: di pala. Anong gani pangalan ni sir? Arat siya, upot mo siya?
2: Gabiyahe
1: si sir. So gahapit lang kamugali. Da, anong biyahe niyo? Libertad?
2: Hindi, gabiyahe lang sa isang e-bike, sir.
1: Oh.
2: May nang pangbugas-bugas, sir.
1: Oh, wow. Ma'am, congratulations. Ikaw ang winner naton sa aton weekly draw, 3,000 pesos.
2: Thank you, sir. Matahabok. Kita nga salamat,
1: all sir. Alright. Ma'am, i-claim mo ni Buas. Kita itabuas, ha?
2: Okay,
1: para sa mga. Congratulations! Ina siya si Ma'am Adelie Espartero, mga katropa, sa Zone 4, Barangay Andumanan. Winner sa ating weekly draw sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo!
2: Salamat, Didliwat, sir.
1: Saan umambal natin, Ma'am? Nagdaugos ng 3,000 pesos from XFM kung Santon. Thank you! Ano mambal mo? Salamat!
2: Damo, gid nga salamat, good sir.
1: Gani mo, no?
2: Sa ano, product ninyo nga, ano, nakabudig.
1: Ayun, salamat, kid nga madamo. Nambal mo na gani sa, salamat ka din na galing. Again, ma'am, salamat, kid nga madamo sa inyo, ha? Hining number, contact ka nila tapos para sa imo nga premyo. Congratulations,
2: okay,
1: once
2: sir,
1: again!
2: Salamat, sir. Oh. Salamat, liwat.
1: Okay. Katropa, siya si ma'am. Again, Adri Espartero. Yan, sang handumanan, weekly draw winner sa aton nga Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Ikaw, ano pang ginaulat mo? Magamit ka na sa, ano yun na, Santon Plus Gold. Tumar na. Ay, sa kabanig lang kinanglan mo, ang sulod sa sobre, ang premium D3 softgel capsule, turbo kon Santon Gold Coffee. Para ikaw makentra sa aton nga Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
0: Na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para makaintra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting!
0: Extra Drive!

0: Katrufa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, Kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sapian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Chronic pain,
9: ang sakit.
8: Mag-assist the pain.
9: Muscle fever,
8: acute pain.
9: Kahit ano pang pain,
8: basta pain.
9: Mag-assist the pain.
8: Kalang pain,
9: fast and safe.
8: Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist the pain.
11: Bibili sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Makatuka, may bag-o na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: Mga katropa, dalig na, try mo at inumon mong ini na kopi na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, kapabaskog, kapagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
2: Mga katropa,

Basta kasama mo ag 103.9 XFM. Kita. Masaya ang buhay. Maos ko ay. It will make your life better. Tungod sa aton mga produkto sa Gastrogel. Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule. Ang aton nga mga Santone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kagang Santone Gold. Ang aton nga Turbo Dietary Supplement ng Version X Plus para sa mata. Ang aton nga Santone Plus Herbal Oil, of course, ang Assess the Pain. Kagang aton nga mga habon, ang Clear Skin. Santone Plus Herbal. So, salamat ka madamo mga katropa. Buhas naman kita mag-obdanaya. Madahin lang pagtutok, pagsuporta sa inyo katropa station na 103.9 XFM Bacolod. Ini si katropang James King. Pahing gabi. Madamugid nga. Salamat.

0: dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko siya. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
7: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katupa, exciting!
2: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
3: Sa XFM
2: Cebu. XFM Bacolod. Sa XFM. And now, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9. XFM. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting!

0: Exciting, bro!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.

0: kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
1: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santom Plus Gold naton is before meal. Kaya nasuppress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santom Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, kinasuppress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Ang kaon mo, and then after sinaya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaya, amo pa pag-inom mo sa Santom Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila ang kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santom Plus Gold naton, namin na siinom mo naton 2 to 3 times a day.
0: Santom Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santom Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santom Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
1: And then, inom git vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay A ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C, makuha mo lang natin in sa mga prutas at mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sa mga oranges subo nga panahon tungod sa kamahal sini. So, ang vitamin C mo nga kinanglan, hindi mo git makakuha, Dok Erwin. So, nung himuon mo, bakal ka na lang sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
2: Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sa kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila, like ginahilanat. Ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga pirmi na sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabuligin na ang pagtake sang

0: vitamin C in a liquid form kay ibutang na siya sa tubig tanggalon sa kapsula.
1: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga magulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agad magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
0: Talking about sa proteksyon sang ton nga lawas na pamatud-an sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
2: yes,
0: ang virgin coconut oil. Suno, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO, ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Hanglan gid-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
2: Yes.
0: Ang Premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Tangiya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iyan na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So,
2: yes,
0: muna niya ang 3-in-1 subong, nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainong kita sang Premium D3.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
3: So, what's ang pag-inom ko sang Premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas, nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akong nga ginabatyag.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Aror balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Gas Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina, mayroon na po UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
9: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
2: Sara sa akong kutitan ni Lilo.
12: Sa akong call center agent.
2: Pero may gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto sa akong sang assess the pain. Pero sigda, sige naman tulang pagsakit sa akong ulo.
13: Assess the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Assess the pain.
14: Symptoms persist.
13: Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
17: Mga katupa, exciting!
18: This is D-Rope. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
19: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: This is D-Rope. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
19: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: XFM.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Taiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline,

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Mga katupa,

0: Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito sa Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Exciting!

0: Pain?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: ang D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung Club Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
2: Ako si Moreto. Ano namamaga ang aking atay? Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Samsung Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Samsung Plus Gold.
1: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Naka Luya sa mo intro mo lang gani.
1: Luya pa to nag-down ako gani.
0: Bago cleaning ang aircon.
1: Yes.
0: Grabe daw ara ka subong sa Canada.
1: May kung Canada lang.
0: Sa din.
1: Do Iceland. Sang una, yaya, gakurog ka palang.
0: Subong, gakurog-kurog.
1: Gakisil ka na, gid.
0: Ang gusto ko matabo si mo subong agab.
1: Yes.
0: Gusto ko mangin, ano ka?
1: Ano?
0: Mangin ice ice baby.
1: Oh, yes.
0: May sugpon pa na. Ice ice baby, dako tiyan butiti.
1: Sabi mo, ah. Naisahan ko. Eh. Sige lang.
0: Sabi mo, kay kaiyuhan ka nga makuha sa linsungad ko. Attendance check?
1: Check na check!
0: Apa! Naka-good item sa grupo pagpulay mo?
1: Quiet!
0: Pilaihan ng TF maging tao naman ka na. Pila!
1: Magkano'ng gusto mo?
0: Magkapalagi na ang phone pala programa, makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwa po na LL pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Mabatian kita sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga NIR Kagpanay Island. Sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 upunta si katropang
1: Alex
0: Genre. Oh. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Charming
0: Noel. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil
0: Craig. Sa Bacolod, babatihan kita sa XFM Bacolod 103.9. Huwag ka tropa.
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Chris Gani.
0: Chief Janelle. Sa Kabankalan, babatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Rodel.
0: Correct.
1: Rodel, good evening.
0: Sa Canlaon, 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct. Napahula ko ng lawag man. Antique. Mabating ka sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Noel.
0: Kuya J. Sa Sagay, mabatihan mo kita sa 87.5 XFM Sagay, kag sa analog channel 13, kag digital IPTV channel 29, sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, kag Iskalante, via Star Cable. Wala na akong ilipatan, no? Nakompleto ko?
1: Yes.
0: Sige. Kita mag-inob na until 12 midnight, gab isang
1: July 19, 20 and 26.
0: It's
1: a Sunday.
0: Wrong.
1: It's
0: showtime.
1: Oy, nagkapartido na.
0: Ako nagkapartido na. It, bulaga.
1: Amugit siya.
0: Sa mga gusto mo pasakop sa akong programa, isave nyo na nga dahan para pagbalik namon, makatawag na ka mo XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. We'll be right back with more. And ang phone pala programa, ginadulong sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na?
1: Tindog-tindog pa. Oh.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Samson Plus Herbal Soap.
3: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Samson Plus Herbal Soap. Gamit na! Samson Plus Herbal Soap.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 43 minutes after 9 o'clock, balik na sa phone palo pod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!
0: Gakibot, tingin dyan, no?
1: Mali-mali-on mo.
0: Dial lang ka mo sa XFM call and text line. Now na!
1: 0912-0076-793.
0: Para maging mapag-on ang inyong kalawasan, hindi magkalipat, adlaw-adlaw, magtumar ka mo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga makapabulig, pabaskog sa aton nga ikayong lawas.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa sari nga balatian, Santon Plus Gold na.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Okay. Ano to kayo? Nakalawag ka na number mo, no? Nakalawag ka na number mo? Ano to kayo number mo?
1: Ang 0912
0: 007-6793. Ang sa Globe, galing guys, 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Swerte ang nakadaog sa tag 3,000 pesos sa aton nga nagapadayon nga Santon and XFM libo-libong papremyo, mga katropa. Kahit siyempre, gina-draw naton kada Friday. So, swerte nila kahit ma-weekend na dayon mo.
1: Yes,
0: so, makalagaw-lagaw na sila.
1: Ay, correct.
0: Sa kwarta nga 3K.
1: Damo ka na lang mabakal.
0: Like? Like?
1: Well, of course, school supply.
0: School supply?
1: Oo, eh, kumpara sila kabataan.
0: Manog silang klase na ganiliwas.
1: Manog silang klase.
0: May caller to sa line number 1. Good evening!
1: Hello?
0: Hmm? Doon nag-ring naman to? Nadula. School supplies.
1: Ati, ano man gali?
0: Ano? Food.
1: Yes.
0: Oh, kung maglagaw-lagaw sa mga dagat.
1: Ti, kwan itupis eh?
0: Ha?
1: Huh? Oo eh.
0: Kadamo sang balaklon nga i-prioritize mo gid ang 2-piece.
1: Gayte.
0: Hindi ka sa 4-piece.
1: Promisa man lang na.
0: Ha?
1: Promisa.
0: Promisa man. Huwag ka na ito nagpa-enroll sa 4-piece.
1: Ha?
0: Manangambal nga promesa.
1: Promisa sang?
0: 4-piece gani. Lain man ang meaning sang 4-piece, ya? Yeah? Ara ba lang, ladies and gentlemen, para sa aton nga matawhay kag kalinong nga pagpangalagad sa aton nga nasyon, vote for peace. Peace. Para sa kalinong.
1: Peace, peace, peace. Hmm.
0: Eh, pila na
1: eh. Dapat naka-peace eh. At tatlo palang gali, peace magin.
0: Pila na gali, sala mo?
1: Sa akong sala.
0: Wala na. Hindi na sa malibat.
1: Patapusa ako, blan. Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong dako-dako nga sala.
0: Mayong gabi, gali, sa kay Helen Canero, naglantaw ko direya from Antique, kag si Sweet Dalen, ang walang humpay na nagko-comment sa ating FB Live, kahit nga la tatlo-tatlo lang yung mga nanonood.
1: Yes.
0: Ewan ko ba bakit tatlo-tatlo? Dati, yeah, maabot naman to ng 1K.
1: Correct.
0: Hindi, kasi restricted na yung Facebook ko at hindi natin mamamalayan. Gagawa na naman ako
1: ng... Ba't ka nagtatagali?
0: Gagawa naman ako ng bago pa kasi, ano na siya eh. I-deactivate sa Facebook. Ang natigilahan ko wala, Dol.
1: Oo.
0: Nga ka damo-damo, may gauba-uba sa Facebook. Nga wala na yung ginapang restrict ang ilang account siya man.
1: Pwes mauba man ta.
0: Sige mo na, kisingan tabla.
1: Correct.
0: Pagwa na ni Aton nga lawas.
1: By the way,
0: I-try ta kung hindi siya looron.
1: Correct. Nagpabato ko agina.
0: Ay, hindi na sila ka-relate. Yeah, kahit taga sagay lang na karoon ang maka-relate.
1: Sugilan, tala na kagani, anay. Siling nila, niya bisan dito kami sa Iloilo. Amo man na yapon ang ginapamatian namon.
0: Aw, abi ko gani kung basta magambal ka gani nga mga diri lang sa aton, hindi na acceptable sa tanan naton nga listener.
1: Oo, kung regional ta subo.
0: So, kung diri sila sa aton, paglabot nila sa Iloilo, XFM madyam na matian.
1: Correct.
0: Ang pumangkot din sa Siloilo.
1: Dito sa may Balabago.
0: Ay, ang ginapulian mo sa
1: yes.
0: muna.
1: Yes, kag dito, pag sa may Alta Chera na yun.
0: Oo, dito mo gaya nakilala si sino ganito?
1: Ang buti.
0: Ito si Thurstrom, the one? Sino ito gani? Si?
1: Ngayon gabi na, Chris.
0: Ako mo nang iya ginawang buangan sa una. Ngara pagtapos sa moon duty, kinanglay iya magsakay sing jeep nga haro si Pio. Kay kinanglay iya magpuli, kay tungod nga lutuan niya papansit kanton si...
1: Si Tristram Gan!
0: Sabi niyo wala mga katropa, kung ang agi lang gideya magugma sa isa ka lalaki, sobra-sobra pa ni sa babae sila magpalangga
1: mo. Ay, oo, oo eh.
0: Gala magamaman na yung tsura ni Dolphin, di mo ko ni maluyag siya man.
1: Ano? Wala ka makaginayo.
0: Gulang-gulang, naging siya lang taon niya sa television niya, no?
1: Ay, ano? Yeah,
0: do ara na sa mga 68.
1: Oh! Was mo na kami ma-make-up naman ko.
0: Pero wala ka pa yung maintenance, no?
1: Wala.
0: Kaya nag-Santon Plus Herbal Capsule
1: yes.
0: ka.
1: Yes. Nag-Santon Vitamin C pagid ko.
0: Naroon naman, be. Palantawa ko, be. Sa ano, be.
1: Hindi ka mapati. Man ko, tatu lang si me. Ang laki na
0: pakalap ko sa iyo. Palantawa ko, be. Sa ano, be. Sa mga empty shell. Be. Sa ano, sa atong product.
1: Napangaboy ko na to. Naroon naman. Sa mapati, oh. Ala-ala ko ba na taguon.
0: Dali na to aton ng mga ano man, ng aton ng mga caller na
1: organic man.
0: Wala na sila balaga pa load. I-message nyo kami bisa mo nga ano sa amon nga account kay kami na lang matawag sa inyo. Itayo da Android iso 2.0. Padala kami da sa inyo nga mga numero kay kami matawag kay wala lagi ka mo yan nagapalood. Ya, wala na ya free call ang ano. Wow. Ang data subong. Dapat gaan na nila free call. Kaya para katawag man ng iban.
1: Di ko may wifi ka mo. Pwede makamugani ka messenger lang.
0: Ano man ang messenger gamiton ta?
1: Nan.
0: Na. Muna. Kaya wala ka mo gapanugid kung anong tutuod yung account sa Facebook.
1: Na.
0: Diba?
1: Hindi nalagayan pa ka mo.
0: Sa bagay, kay ti, siyempre, kinanglan taman ang privacy nga ginatawag.
1: Sa bagay.
0: Hindi taman kinanglan nga i-divulge agad sa publiko ang aton nga mga personal matter nga gina ugmad adlaw-adlaw. Ano ba yung ugmad, be?
1: Gina... Sige, be, isi,
0: Sige, kuya.
1: Gina-ugmad adlaw. Gina-humlat? Ginapakita? Eh, insakto?
0: Walang ka mamati. Sinang pangambal ko mo? Dahil lang kita, may basahon lang ko. Dahil lang kita. Mayong gabi sa kay Ma'am Kicks Malundo. Amo na lang gininabilin ko nga followers. Subong sa akong FB ba? Nadugangan kay ano Judy Abot.
1: Ba, toon. Mayong gabi nanda sa Silay City, sa kay Andoy. And kay Ma'am Manait, mayong gabi man. Sa kay Brian, yes, kay Brian, kay Rex de la Yarte.
0: Ay, congrats gali kay nakapasulod, kay gali worth, pila to gani, 1 million nga
1: wow, ads. Wow, grabe ka naman niyo, 1 million din. Di ba tindog na lang ko yung account?
0: Grabe na, hindi naman sa contact ni Dolphy. Subong kay mga manggaranon, kaya mga nagaululubra sa mga department heads ang mga government offices. Ang ya, ambot wala lang ko kabalo kung hindi ko gid siya sure kung ano ni iya nga mga connection ba siguro may connection man isa sa NBI guro.
1: Gapakirida lang ko. Te. Dapat ko na pamangkot mo.
0: Ay gali. Tama mayo kay may kapatol man no.
1: Oo.
0: Hoy dayal ka mo bala di pat ka mo inyo.
1: Oo man bala.
0: Kakalingaw sa iya kung sagal natin yung istorya. Kami nakapoy kami sagal kay istorya.
1: Kakapoy ma'am lang mapadong. Kumpulan may supon.
0: O dial nyo ang globe ko 0915-8311-431.
1: Kag-dial man kamot sa 0912-0076-793.
0: Ano-ano na subong ang mga masako nga ginapang ano mo man? Ang ginapang
1: ano?
0: In short pala, ano racket mo sang pag-weekend? May gin ano ka? May gin may... MC-an kang
1: birthday.
0: Birthday? MC ka clown.
1: Both.
0: Ay, okay, package na subong.
1: Wala.
0: Dapat kabalo ka na mag-magic-magic. Kabalo ka man mag-entertain si mo
1: wala
0: audience.
1: Wala ba ko nag-magic-magic?
0: Nag-ano ka lang yan?
1: Tumbling-tumbling. Hindi pa ko kabalo mag-magic-magic.
0: Tuluan ta ka karon. Mm. Oh, ibidyo ta. Mm. Ha? Manda ka. Ay, may caller line number 2. Good evening.
1: Hello?
0: Aga pa mati.
1: Namati lang sa uho.
0: Hello, good evening.
1: Hoy, may aswang da.
0: Naman ni kasabat.
1: Gani.
0: Kaya kita. Ate, wala kasabat. Na-miss call lang sila. Mabalik kami ha, 7 minutes before 10. Agapaday ng phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Tag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: Spirituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanzaon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanzaon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanzaon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sanzaon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sanzaon Plus Coffee Mix. Ang Sanzaon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sanzaon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzaon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzaon Gold Herbal Tea.

0: 11 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Wow.
1: The lucky boat ba?
0: Ay, nagapadayon siya pa ng phone pal sa buong evening sa Sunday. Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Sa may glutathione at collagen, sa mga gusto magwapa-gwapo, makakapi ka na healthy ka pa. Inom ka mo sing Santon Gold Coffee Mix.
1: Gagara man ang premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores kag Watson's Pharmacy nationwide. May caller kita sa line number 2. Good evening!
1: Hello?
2: Good evening.
0: Hi! Who's this?
2: Yeah.
0: Who's this?
2: Nagre-request lang po, Tani.
0: Oh, anong i-request mo, ma'am?
2: Through the years.
0: Through the years. Bakit,
2: ma'am? I'm sorry, my love.
0: Bakit?
2: I'm sorry, my love.
0: Sandali, pakipatay muna ng radyo para maganda yung usapan natin. Magtatanong muna kami ng pangalan at kung taga saan.
2: Taga-Igbikan. Antik-antiki.
0: Wow!
2: Babae po.
1: Ang layo!
0: Babae. Ilang taon ka na ba?
2: Dito po ako sa dati nyo, sa San Jose. Kaso lumipat ka na eh.
0: Paglipat ko, lumipat ka din.
2: Ew.
0: Maraming salamat.
1: Wow, thank you, thank
2: layo
1: you.
2: Layo daw po.
0: Bakit ang layo eh?
2: Layo nyo daw po eh.
0: Magkatabi lang naman yan eh. 93.3
2: at saka... Sagay daw po kayo.
0: Hindi. Kung nasa sagay ako, bakit napapakinggan ako dyan sa antike?
2: Yes. Ay, gabi. Natanggap niyo po yung text ko, dalawa.
0: Sandali, sandali. Ang number mo ba is yung last 4 digit?
2: 0975.
0: Sandali. Ang 0975. Saan ka nag-text? Ah, yung 6545.
2: Pareho.
0: Ha, andito. Lagi kong nakikinig ng program. Doon pa sa San Jose ka dati. Hanggang ngayon, nandito ka na sa Iloilo. Ay, maganda siguro to. Yan, taon ka na ba, ma'am?
2: Oy, pangit ako. Ikaw nakita na kita sa poster mo.
0: Ano ba yan?
1: May poster ka na.
0: Hindi yun poster. Poser yun.
2: Sa San Jose.
0: May poster. Hindi ako yon, si Sir Emerson yon. Napagkamalan mo lang ako yon, si Sir Emerson yon. Ano ka ba? Dadali.
2: Sir, ko doon. Ano ba tatawag ko, kuya o sir?
0: Ano na lang, ma'am. Ma'am.
2: Ano po, Troy?
0: Ilang taon ka na ba? Ilang taon ka na?
2: 49.
0: Single ka na ba? Or may ano pa rin?
2: Nagre-request lang po ako, magagalit asawa ko.
0: Hindi nga, nagtatanong lang nga eh. May asawa ka pa ngayon?
2: May kalipin po.
0: Oh. Hindi pa kayo napapakasal?
2: Ay, wala. Hindi po pwede.
0: Bakit? It's complicated.
2: Kasal po ako sa una.
0: Yun.
1: Hiwalay.
0: Nasa forever pala yung ano, yung pangalawa, ano? Oh.
2: Hindi po, panghuli po siya.
0: Sandali, sandali. Sandali nga, sabi ko pangalawa, bakit meron ka pang panghuli? Eh, nakailang lalaki ka na ba?
2: Tunay na asawa po dun sa malayo. Ang kasama ko po ngayon, kalipin ko na panghuli.
0: Oh, so meaning nakadalawa ka na?
2: Ay, ako magsabi ng totoo.
0: Ay, hindi ka naman nagsasabi ng totoo mong pangalan eh. Oh, nakailang
2: nandiyan po sa SIM card ko.
0: nakailang boyfriend ka na?
2: Ano po? Hindi kasama tunay na asawa, anim.
1: Anim ha?
2: Kasama wow. Po ngayon.
0: Wasak na wasak ka na pala.
2: Virgin pa ako.
0: Hindi, what I mean...
2: Pero sa ano, virgin ako mahiya, andun pa rin yung pagkamahiyain ko.
0: What I mean ba, wasak na ba yung puso ni Nastima? Wasak na wasak ang puso ni Nastima. You Stupid! Girl! Ganon. Bakit through the years yung ni-request mo?
2: At simsong ko po yun sa kanya. Ayaw niya
0: lang. Sa ano? Sa una or sa live-in?
2: Ano yung kasama ko ngayon?
0: Ah, okay.
2: Saka po, wow. I'm sorry, my love. Please, yung... I'm sorry, my love.
0: Bakit I'm sorry, my love? Ano, para nagkasala ka ba?
3: Para sa una na iya.
0: Ah, sa una yung I'm sorry, my love. Yung through the years sa pangalawa, sa live-in.
3: Yes.
0: Ah, tama, tama.
2: Nahilap po yung ano, I'm sorry, my love. Doy.
0: Andali, sandali. Yung I'm sorry, my love, para yun sa nauna.
2: Kanya, hindi po. Para po sa... Kanya lahat sa nakalipin ko ngayon.
0: Akala ko sa nauna.
3: Akala ko rin.
0: Ano ba?
2: Nakaliwalaan nun.
0: Sandali, sino ba yung mas pinakamasarap magmahal? Yung kalipin mo ngayon o nauna mong asawa?
2: Yung asawa ko ngayon.
0: Bakit?
2: Sarap niya magluto.
0: Wow.
2: Sa lahat gumagawa pag hindi ko ako makagising ng maaga.
0: Asya na yung gumagawa?
2: Siya nagluluto para sa akin. Binubusog niya siya to.
0: Siyempre, wow. Kasi alam niya naman nung gabi, gamit na gamit ka. Di ba? Ganun yon? Ate?
2: Wow.
0: Oo. Pinapakain ka para gamitin. Ha? Pakainin upang gamitin. Kagpas na kanya na ko nga.
3: Bawal sabihin on air.
0: Ano po?
2: Hindi pala yung mahirap pumasok ang tawag.
0: Ay, hindi talaga. Kasi pag ipapasok talaga, mapapasok yun.
3: Masakit yun.
0: Hindi. Pag wasak na, masarap na yan.
2: Hindi pa yun masakit.
3: Oh, sabi masarap. Ko na sa iyo eh.
0: Masarap na nga kasi wasak na.
3: Yes.
0: Oo. Oh, ganun talaga kami mga lalaki, ma'am. Oh, ma'am, ganun kami talaga mga lalaki. Pakainin upang gamitin. yung kay Dolphin naman, pakainin upang sup-supin. Maraming salamat, ha. Kami po ay napaligaya mo ngayong gabi. So,
2: I'm sorry, my love, yung una, ha.
0: Mahal to kasi dalawang kanta yung re-request mo, eh.
2: Ate, yun na lang po, I'm sorry, my love.
0: Oh, I'm sorry, my love na lang yung ano, yung re-request mo. Sige, play namin, ha? Rockstar ba to?
2: Bye.
0: Yes.
2: Pwede mag-request pag may time ako. Sa tanghali kasi ako pwede. Pwede, gusto ko na makita mamit ng personal.
0: Wow! Baka
2: baka kasi idol kita eh.
0: Pag makita mo ako, siguradong mawawasa ka rin.
3: Hiwalayan mo yung number 2 mo.
0: Dali, saan ka ba nagtatrabaho?
2: Ay, wala, sa bahay lang, magga-garden.
0: Oh, saan ba banda yung bahay mo dyan sa San Jose?
2: Lagalag, banda, Hamtik.
0: Oh, ah, malayo.
3: Oo, malayo.
0: Malayo, paano yan?
2: Wala po, alam nyo, wala din po ditong ano, yung nung nakikinig sa ano, sa phone pal, yung sa K-5 News, diba dati?
0: Wala na, i-cancel ko ng request mo, binanggit mo yung istasyon eh. Salamat po, paalam, bye.
2: Bye-bye, thank you.
0: Sana di ko na tinagalan.
3: Kaya nga eh. Hindi, pero believe ko ah.
0: Bakit?
3: Magkasunod gitliya sa
0: ato. Siyempre.
3: Diba lang?
0: Hinahanap-hanap tayo eh.
3: Oh, hinahanap-hanap kita.
0: Ganon talaga, my friend. Kahit saan tayo mapapadpad.
3: Yes.
0: Basta't nalawayan mo sila, susunod din
3: yes.
0: talaga yan. Diba?
3: Okay.
0: Ngayon, nasa XFM na kami.
3: Nayanggaw na sila.
0: Dahil
3: malaki ang O.
0: Hindi, bold star tayo eh. XFM. 20 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palapod nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: Dupain.
1: Si Sairan, isang Balbayro kasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga buki ka.
3: Clear Skin Beauty sa...

0: Brand. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabatsyag ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.

0: 10:38 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
2: Yung kwerte nga style niya.
0: Gagago ba ang concentration? Ay, para sa masanag, kag-healthy nga pananawan, Vision X Plus ang ma-recommend ni Katropan Troy Tisoy para sa inyo.
2: Kako, nagapananakit ang inyong kalawasan kay ginapanuhot ka mo. Mag-Santon Plus Herbal Oil na ka mo.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Grabe, sa mga request kagin,
0: ano? Oo, no? Ano ito gani? Rockstar.
2: I'm sorry, my love.
0: Tapos, through the years. So. Karon dugay-dugay naman, may ara naman masulod niya, what matters most.
2: Wow.
0: Yeah. ano ba yung intro sang what matters most, abi? Ni Kenny Rankin.
2: Basta, madumduman ko lang.
0: Kabalo ko ano? What matters most?
2: How long I love you. Dapang kasal man.
0: Si Mama ano ganyan makuha sa ito ng MC? Ang class loan?
2: Si Mama Nait.
0: Si Mama Nait sa Barangay Bato.
2: Oo.
0: Kita nga doon kuha niya MC.
2: Yes.
0: Ati guba ang programa eh.
2: Amo gina pang siling. Balik kita sa bakya. Pero kati na sa Jans, layam mo.
0: Obdanay kami sa dumduman. Obdanay kami ni Apple sa una.
2: Nag-MC
0: kami sa isa ka hotel. Kasi syempre, di ba, kasal, pabungganay. Ginaya mo, dua kami, partner kami ni Apple. Ni ko mari ko Apple sa una. Bow! Ang akong gijaya bala adlib, congratulations sir. I hope nga magaan ka mo dosi ka bata. Nagsabat ang lalaki.
2: Oh.
0: Ano po dumdum mo sa amon sir, baboy?
2: Albasi pa lang iya.
0: Wasa ka programa mo.
2: Anyway, thank you, good ma'am. Kabay pa nga madayon.
0: May arag niya kalaslo niya yung kung ano ginatikap sa imusungad kay ikaw, MC. Iya, gidya ginapamatian.
2: Amo gani.
0: Oh, di ba?
2: Siyempre kay ang MC, kung dala mo man na yung highlight gidya sa ano mo.
0: Sabagay. Pero diba? Ako mag-MC sa buong maformal na kuya. Biskan na komedyante ako ni Chura. Nagambal ko kay Apo lang ako, miss. Ma-formal ako sa rin din. Kuya, magpakadlaw kay nga, ha? Magubagi dyan tayo ng momentum sa programa. Arang isa lang bala kambal bala. Ang tawo bala. Kung ano-ano na ang hampang sa ilang panguna-una.
2: Depende mo na sa pagdala mo mo.
0: Hindi kayo ka-boring, abi kung seryoso-seryoso. Gani, diba?
2: Ako yung nadaan niya. Basta yung mag-MC, kuya.
0: Pero ka-lisensya ko na, yay. Ang bako, sir, nang hindi ko. Oo, hindi ko madan ka so sir nga lang sa bilog ng programa seryoso ko.
2: Lang.
0: So may aragi ko na mga punchline bala kung kaysa sir nga magsulod sa akong panguna-una. Nga lang on the spot bala nga ano how nga hambalan nun basi kung kaisa bala sir basi ma-offend ka mo. So mahambal ako nga daan.
2: Ako ay gahambal na ko yung daan nga amuning ako nga ano ha. Ti hambalon ka man lang yas ang couple nga I will leave it to you.
0: Wow. English gidya. I will leave it. Hindi ka gani. Hindi ka man sa spelling sa leave.
2: Kon ilungguhon. Tad ako law. Ay. Kayaan ko sa imo.
0: I will leave it to you.
2: Imala.
0: Line number 2. Good evening.
3: Hello, Troy. Good evening.
0: Hi, good evening. Sino paliyog?
3: Si Dennis.
0: Taga din si Dennis?
3: Taga Hamtik, Troy.
0: Taga Hamtik.
2: Buta po, Hamtik.
0: Down the corner, Hamtik. Pila na edad mo, Dennis?
3: Ang 33, Troy.
0: Hindi man Rodman yung mga piliyedo.
3: Igualan, Troy.
0: Okay. 30 pila to?
2: 33.
0: 33? Single ka pa?
3: Oo, Troy.
0: Nakanubya man?
3: Oo, Troy. Kaso lang, may gusto siya.
0: Ano?
2: Siling mo?
3: Siya lang may gusto sa akin, pero siya to ay ito gusto sa iya kay Balabag iya ginikanan.
0: Ikaw ang wala gusto sa iya?
3: Oo, kay Balabag iya ginikanan.
2: O kung ang ginikanan, yung wala luyag sa imo.
0: Baliskad daw, dahil langit bala. siya, ang babae may gusto sa imo, tapos ikaw ang wala gusto sa iya, kay tungod nga kontra ka sang parents sa babae?
3: Try.
0: Wow. Ito,
2: naging pagibagbatuan mo eh.
0: Grabe, sa imo hamba... Gani? Sa imo hambala nun. Amo ka na ginakagwapo, Dennis.
3: hindi makukon yung gwapo, Troy.
0: Ako bala, kung ako sa imo sitwasyon, hindi amo na ang pag-deal mo sa imo nga
2: yes,
0: partner.
2: Oh.
0: Kaya nga, at the end of the day, hindi man ka mo ang magtsuktsaka na isang parents niya, kamo man sang bata niya,
2: correct.
0: Right?
2: Kaya isa pa, kuha mo na ng asset mo na nga ang babae pa ang naluyag sa imo.
0: Gani. Bisan ako natingala kung nga ang naluyag ang babae sa iya.
2: Gani.
3: Kaya wala yung pabugal sa iya, Troy. Kaya maestra. Kaya simpre maestra ta na, Troy.
0: Mahinang nilalang ka.
2: Maestra, dasun ikaw iya?
3: Ano lang, security lang.
2: Uti!
0: Wala man na iya sa pamaestra-maestra.
2: Wala niya sa profession.
0: Mayo ka ganyan, security ka. Kilala ko ganyan nga maestra. Iyan nga napamana. Isodyante niya.
2: Oh, may ala ganyan nga may maestra. Makamisang una. Hindi ko lang pag-i-mention nga lang. Na.
0: Yan bala!
2: Ay, hindi ko yan. Tricycle driver man galing bana. Yan nga.
0: Oh, see?
2: Nakaayuhan man sila nga duwa.
0: Hindi ah. Ang iyan niya, drawing niya, istorya niya, Dennis. Ah.
2: Basi, wana, istorya kuris.
0: Basi, love story ni, nga, ano, nga pang, pakitbok nga istorya, Dennis. Di man?
3: Kung ikaw, Troy, sa lugar ko, ano, may gusto ang YC mo, tapos, kung sa makat to, ginapasundan sa, ano, sang iya otot, ano may mo
0: ka? Amate bala nasabat ko na nang imo nga pamangkot, diba? Abi mo. Ambal ko gani sa imo at the end of the day hindi man kamo magtsuktsaka na isang parents kay gasunod-sunod sa nobya mo kundi kamo man nga duwa. Kung lalaki ka nga tuod-tuod, ipakigbato mo na yang imo yang
2: yes.
0: Relasyon sa babae nga naluyag sa imo. Insakto, Dennis.
3: Sakto ni Troy eh.
0: Te, oh, nga nga wala mo na ginimo.
2: Correct.
3: Te, ano may mo ko Troy kay ginapabantayan sang ginagana niya sa iya otod.
0: May mahimo ka na iya kay nga ha? Ang babae na gani, nagapangita paagi. Kaya ang babae galagas sa imo, ikaw ya, gapalagas-lagas.
2: Oo.
0: Ang pamangkot, guwapo ka ginman Dennis ha?
3: Hindi gin mantro, ano, ikaw lang ang ganin, ikaw lang ang mag-imo, gorilla.
0: Bel, lang tawa kami ba sa Facebook kung tuod, i-confirm lang namon.
2: Kulang lang kung ikaw ka mag-gorilla.
0: Hindi, Leo nang bali. Hindi mo ba masupray? Leo lang ganin, yung imo gorilla, gin.
2: Siya matunog ang bali.
0: Leo nang hambal niya.
2: Tingnan niyo na lang gani.
0: Gorilla lawlaw ay gitu yung kuha imo Dennis. Gorilla kag Dennis ya.
3: Tawa.
0: Be. Ngalan sa Facebook be.
3: Ang Dennis Igualan Troy.
0: Ang spelling sin Dennis mo double N ah.
3: Oh, tapos Igualan.
0: Anong Igualan mo spell out be? S.
3: Amo Troy na alitat ko na no.
0: Ambot.
2: Imo na ginapinito, hindi pa nga kabalo.
0: Igualan. I-spell out mo na lang kinapilido. Why na lang?
3: Oh, ayaw mo lang, Troy. Kaya dugay na nga, Troy.
0: Sa to, di manggali ang hambal mo dol. Nga. Hindi maglayo-layo gin man pa rin. Sino nga gorilla daw si King Kong? King Kong.
2: Basi eh.
0: King Kong kuno amigo, Dennis.
3: Ate ko na mga panano pagamal ni ano ni idol Idol Pepe. Amo na.
2: Wow, idol ni Paco.
0: Oy. Ina mulay kan Idol Pepe idol mo sa Japan.
2: Sige nang pagwa-pagwapahon ta na lang siya.
0: Mabulubudlay na ni mangita siya sang kapariyosa to sang maestra nga nagalagas sa iya.
2: Imagine abla maestra pa ang galagas sa imo.
0: Oh, may malagas gid man ni sa iya, siguro mga single mom. Mm. So,
3: ti
0: iya man aya choice kay ti siya man aya nag-decide. Kay kabudlay ba iso mong makakuha sing loyalty when it comes sa pagpalangga ang ginatawag.
2: Pero,
0: i-compare mo to sa babae nga naluyag sa iya. Nga galagas-lagas, gid.
2: Pero sa totoo lang, bala, sa nahambalan naman, wala na sa mga status ang kabuhi mo. Kung ginapakita mo nga nga pangingusog, pangingasog.
0: Kambot si Muya ay ipilita maayo ano to? Paningkasog, paningusog. Ikaw, kakapala utog sa imo mga maningkasog. Ako nang ambal ko sa imo nga hindi ka gitbala mag hindi ka gitbala magduda tugda sa imo magpa formal formal ka bala ambal kay hindi ka gitya mapatiyan niya gi hindi ka gitya mapatiyan
2: amo na gani
0: te ano man ang tuyo mo sa amon subong gabi Dennis ngita ka na lang ma-plug ang number mo kami naka standby kami sa piyang linya caller pagin.
3: Okay, ito rin. Mangita lang ko sa ano, ma-plug lang ko sa number.
0: Go!
3: Ang willing na ilo, ang regular number ko, 09-70-38-47-571.
2: Oh, liwata.
3: 09-70-38-47-571.
0: Salamat, Dennis. Bye-bye. Okay, sa piyak to sa line number 1. Good evening!
2: Hello?
0: Gaya na pa siya naka-standby pero daw laga sabat. Hi! Good evening! Sino ni?
2: Sino?
0: Uy! Si Ninya.
2: Ninya?
0: Ang tagay mo mailan.
2: Te, maano ka naman?
0: Maano ka mo, gayong ka naman, day? Nano ka na, doon na pusanting, huwag mo subungaw.
2: Oh. Nga daw, hindi ka malipayon, subungaw.
0: Nalapot kita ang imo nga, ano, imo nga hasang-hasang. Ha?
2: Ano?
1: Hindi ka naman.
0: Hindi ka naman, kot man lang kami, ha? Wala man naman yung confirm na nalapot, yun. Ti ano na ang balita sa inyong relasyon? Kamo pa man sa Gyapon?
1: Oo.
0: Ti congratulations eh. Nga nagtiner pa siya sa imo nga.
2: Correct.
0: Nga anong sikreto mo nga gatiner pa siya sa imo, aw? Hindi ba kami pagsikmahi, bala? Nano? Anong sikreto mo nga nagdugay inyong relasyon? Ano?
2: Nami siya kun no. Nami ka magano?
0: No, hindi mo na gani na mas straight ang imo nga TL namit ka ba?
2: Ay, wai mo man. Wai mo man niya kung ginakabi. Tinatabi iti iya sa rin. TL niya. O, di ba?
0: Paano mo mambal nga namit ka, be? Ano ambal niya sa imo nga makambal nga namit ka na kumpirman mo nga namit ka?
2: Oo, sige, be.
0: Ano, be?
1: Ikot na yung kanya ko mo.
0: Ha?
2: Ano?
1: Palangga
2: ya, kuya. Palangga
0: ya. Dali lang gid bla, damo-damo bala definition ang palangga nga ginatawag. Ano klase nga pagpalangga niya nga nanamitan sa imo?
2: Ang kanam ano? Ang kanamiton ang gina ang naistoryahan ta.
0: Gani, ano klase nga pagpalangga nga ang nanamitan sa imo? Ginaano mo siya haw?
2: Di ko kalam. Bi pa kami bi kung paano ka mapakalam, be?
0: Oh, dosan ko no, be. Kadua ka duso. Oh,
2: sige, sige, sige.
0: Dua ka duso. Be, pabatiya kami, be?
1: Hindi
0: na. Dasiga
2: na. Dasiga na.
0: Para mabalaan mo na. Okay. Dua ka duso. Be, pabatiya kami, be, kung makalaman.
2: Oo.
0: Dasiga na gani.
2: Gatinikal, kalinga guro.
0: Sugid-sugid man lang na.
2: Sugid ka lang.
0: Diwat ah.
2: Pabatia kami ah.
0: Dua ka duso. Oh, pabatia kami fight. O dunga gitatlo, obraha lima. 1, 2, 3, 4, 5, go. 1, 2, 3, dasiga, dasiga, oh. Ay, dasiga. Dasiga, hangag, dasiga. Grabe, dumay kabayo.
2: Dumay ranchuan ka mo ba?
0: Namit kiman sa.
2: Oo, oh, namit kiman sa.
0: Nakonclude na nagidman, kikonfirm na namit kiman siya. Oh. Namit kagidman, Ninya. Namit kagidman. Anong favorite position mo ga? Ano favorite position mo?
1: Hayan.
0: Ay, kay hindi naman sa katalikod. Oo. Kay hindi naman matukod.
2: Matukod.
0: Oo.
2: Kung ako, say mo, isabit mo. Ilawin naman na pala, isabit mo, tiil. Good man.
0: Oo, okay, para dasok-dasok. Oo. Yun.
2: Bisan, para, bisan paano, hindi ka pa makapuyan.
0: Correct. Ninya? Oo. Congratulations na, meet ka gin man.
2: Oo. Ay.
0: Daw gina do akon man gani ginahandom nga amo na ang gusto ko mabatian sa akon nga duha ka dulo. Pabati gani diwat sa akon kay ako na imagine magtulog ko karon liwat be.
2: Do,
0: tatlo pa be ko no be liwat be.
2: I-record na, i-record.
0: Okay, record ko liwat pa be, tatlo ko no be be. 1 2 3 go. 1.
2: Laba. Laba ang.
0: Na sige pa dungagi. Dungagi pa. Ay, na-record ko na. Oh, sige pa.
2: Laba, again.
0: Ara, lapit again.
2: Ninya?
0: Away, napatay na sa...
2: Ba, na, ano lang puswak na?
0: Yes? Yes.
2: Ano yes? Request mo?
0: What song?
2: Ano?
0: Ah, si Sara Hieronimo. Sige, play ko ah. After sang ano ah. Ah, unahon ko na lang sa. Galing kito nami ang what matters mo sang unahon. Sige, unahon ko na lang imo ah. Kaya nalipay kami si imo kag... ka-sports lang gid sa imo ya wala kaya gapangakig kag gasabay ka sabi no ang namon salamat gid ninya. We love you ninya. Good luck sa inyo relationship ha. Oh, ambalon mo ko kung ambalon mo ko kung bulagan kanya ha.
2: Samo sa nakanamit bulagan pagi.
0: Oh, kay testingan ta kung tuod gyud na.
2: Amo gani pagtadlong tante.
0: Amalon mo kami kung bulagan niya ka kay lalaki ko ao ni Dolphy ikaw sa akon, okay?
2: Okay lang ninya.
1: Hindi
2: ko siya. Ah, hindi ko siya. In love ko siya sa lalaki.
0: Gabato ko yung daan sa may mga pulyoy.
2: Gaplano pa si Troy nga baklan ka wheelchair.
0: Salamat ninya. We love you. Bye-bye.
2: Bye-bye. Amo na namiya na mo niya sa imo kay sports kaya.
0: Ari na ang imo nga sino nga ba siya ni Sara Hieronimo, ha? Kabalo ko magkanta gali ninya.
2: Ninya, agin
0: butang. Ano, butang yan na. Play ta na eh. 4 minutes before 11 o'clock. Mabalik pang phone pa. Lobo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Don Silangka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: jag där yon wala nang sakit ang akong ikot.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 coffee mix. May stevia, santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 coffee mix. Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 coffee mix. Santon plus gold. Mas pinalakas.
2: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon plus gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santon plus gold.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.

0: 14 minutes after 11 o'clock, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Wow!
0: Laka na kita daog yan, no? Loser!
1: Hasta lang na nga, kung kabuhi mo!
0: Ang phone palo programa, ginadulong na sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa atin sang Clear Skin Herbal Soup, Kutis Porcelana na, Kutis Artista pa.
0: Bakala ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Good evening, gali, sa kay Typhoon, at Tyrone, gali, Tyrone Keith Aguirre. Shout out kay Burane Troy nga nagapamlansya pa sang uniform bisan gabi.
1: Nakinga nga lang ba Burane.
0: Oh no, ay tuod ang mga katropa naton nga nagaprepare na sang ilang mga uniforme
1: para buwas
0: kay Lunes naman kita balik na makita sa trabaho, eskwela, kag negosyo para mapadayon lang gid sa Gyapon ang ginbugay nga kabuhi sa aton nga mahal nga makaako.
1: Correct.
0: So dapat mga katropa mangin positive lang always ang ginatahak naton nga mga dalan. Kung may nagapangsulay nga mga panulay, iluom lang kag mga muyo.
1: Amen.
0: Pamuyo, Adol.
1: Oo, eh, siyempre.
0: Lain ba lang yung mo ginaludhan? Hindi ko pagpapatiha.
1: O, ako na lang, ma'am. Bahal.
0: Nga?
1: Santos, nga wala man to.
0: Tawag na sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Sa diin makamusubong sa mga inoras nga ini, basta naka-tune in kamo sa phone pal, basta may caller lang kami, malipay gid kamo sa amon.
1: Correct.
0: Kung gusto nyo mag-intra, wala gid problema, i-dial nyo lang ang amon na mga numero. Good evening, line number 1.
1: Hello.
0: Ay, good evening. Daw masinulubon siya.
1: Ang imong radyo palihog.
2: Good evening.
0: Ang radyo i-mute, Ana, yung radyo i-mute.
2: Ah, okay na, okay na.
0: Okay na. Sino ni?
2: Maligyan ko yung nakatawag na ko na sa inyo, maligyan.
0: Pangalan ba lang? Nay ba lang? Ano man na yaman nga ginaga? Ano pa kami asing panumdumon? No? Mangkot kami, ano isang pangalan?
2: Si
0: Romel Romel. Si Romel Romel, naman. Isa lang bala, hindi pag sulit-sulita. Taga diin si Romel, si Romel.
1: Hello?
0: Taga diin si Romel.
1: Romel, wala ka naga sa Bataw.
0: Mel!
1: Romel!
0: Si Romel.
1: Tiga din.
0: Nga kinasulit na nila yaman. Si Dolpo Guru Mamangko, tara may ano pa na. Hello, Mel?
1: Romel?
0: Oh, dahil lang gaya, dahil lang gaya. Okay, dahil lang gaya. Mel, taga diin ka?
2: Dito lang ko sa may Bacolod.
0: Sa Bacolod, sa may Bacolod, sa Alihis. Sige. Pila na edad ni Romel? Edad, pila?
2: 43.
0: Uy, 43.
1: 43. Diin ka sa Alihis, sa may Memorial Park?
2: Sa may Caltex.
0: Nadumduman ko na ni siya. Amo ni ang may... Ikaw to, Mel, ang may hardware? Alain? Alain to yung guru, ya eh. Oo. Ano ganito? Naganegosyo ka, Mel, no?
2: Oo, dahil lang. Mga fishball lang.
0: Fishball. May ara man ka muda sing ano? Sing bula-bula.
1: Okay, English pa, bulbul. Okay, bula-bula man.
0: May tempura.
2: Pero
0: Oo, tagpila.
2: Hindi sa ano, agating dito sa scientist, Well, at least nag-vision mo lang ako doon may
0: akin. Nga, ang katawag si Romel,
2: Eh, Fermi mo kung hindi ka tumasin sa inyo.
0: Ay, salamat, salamat.
1: Oh, salamat kita.
2: Fermi ko din yan, mas nuhalos ka bigat.
0: Salamat, Gil, salamat.
2: Wala mo pang na... And hindi mo lang po makadali-dali sulit sa inyo, pero... Kaya muna nga subong, so... Pag-ingagaw, muna na kasunod.
0: Oo, ah. Ano na subong status ang imo love life, Mel? Mel?
2: Wala. Pag-entry kay San Legal to, pag-intra ko, gilingagaw ni Jesus in life, to.
0: Ang butawa, yung kamagadumdum. Kadamo na kadang yung lintra.
2: Taga-kwan niya, status sa taga-bantayan.
0: Oo. Oh.
2: Kaso...
0: Ay, oo, itong guwapa. Itong maestra.
2: Ari sa sumong sa Iloilo.
0: Hmm. Paano mo nabalaan nga ra sa Iloilo?
2: Nag-ganong kami, di ba nagtawag ko, gininagaw niya, kuha niya nga ako niya ng vera, nag-story na kami, kaso no, busy siya.
0: Hmm, tiara gali.
1: Oo, mayo gani. Ito kay, naka, ano ka pa?
0: Aragali, tiga yun, ay kamugali nga duha, tinga nga kapat, nga nakatawag pag iliwat.
2: Kaso kayo, kay BC, sa kaya tapos isa pa yung sorry, hindi nagduda ko siya kaya nanugid siya nga may kabod siya lang police.
0: Mm-hmm. Te, ano karun kung police? Ano karun? Way matadaya labot ya.
1: Oh, man.
0: Diba? May harakabi din siya nga naguldingan sa silaw.
2: Kaya mo ni siya ho, kay may daw BC siya tapos to ang lady daw busy naman din siya nga ano daw ko magtawag ko daw hindi daw wala sa bagana nga magsabat kay tatapangita pamagin hindi na kumistorya
0: tinga balaan mo nga rin sa Siloilo
2: siya nagambal
0: te paano yan na nambal si mo
1: oo eh
0: nagano ka mo to ganay tex
2: kasi alam pamira to ka ba eh na gano'n ang nagtawag ko sa imo. Tapos siya to lang, although siya to lang una nagtawag mo.
0: Tigani, ang ako na pamangkot pala kay Gambal ka man nga damo sa balibad, nga hindi siya makatext sa imo. Ang pamangkot ko nga ang aging pabaluya ka nga ra sa subong sa Iloilo.
1: Oo.
0: Kay?
2: Hindi, kay Gambal niya sa akong yung pamanggot ko kung taga-bigin ko, selin ko sa Bacolod. Tapos yung pamanggot ko man sa kung taga-bigin siya, selin niya, taga, ano siya, Bantayan. Pero ari sa subong sa Iloilo kay siya, obra yata. Siya, obra.
0: Tiara gali, intak inyo communication nga doon.
1: So, paano mo nabalaan yung may police man sa nga upod?
0: Oo, ara.
2: Kay, ano, bisya man mismo naghambal sa ako, ano,
0: eh, tidira ka na iya diskarte sa imo. Ba, inalanda iya kung may pulis naman sa kung anong ginapang sugid. Importante. Ang imo bulugasan para sa iya.
2: Wala siya nang doon may time doon ginapatikan niya na ako. Doon busy na. O gaduga ko. May bati. Kay, ang ambulas ako. Ang pulis ko nung ka-board. Kasi daw katupad na lang ang boarding house. Na lang mismo sa isa ka kwarto, isa mo na yung police, isa mo siya.
1: The board mate?
2: Atawas ang police. Taga, uh-huh. O daw, alamon siya. O.
0: Mm.
2: Kasi siling ko, magtawag ko sa iya daw, busy siya nga daw, wala sa time ba lang ang magsabat na.
0: So, ang tuyo mo subong nga gabi, mangita ka na lang sing ibaylo sa iya mo na.
2: O, muna lang na.
0: O, deal.
2: O, may ara na nga po.
0: Deal na yun ah, o. At least... Kung may ara gin man siya, may time ka pa nga mga pangita nga para sa imo naman. Then, ikaw na daya decide kung sino pilion mo kung may makita gin subong nga bag-o mo na lang na. Kay para hindi na mag... Okay. Nakagambal pa tagani. O sige na, plug na number mo. Go. Ano number mo kag pilang edad sa babae na pangita mo? Kag tira.
2: Pwede man sa 40, kag 45 ba?
0: Number mo, 09?
2: 70. Tara na.
0: Supuni. 0970?
2: 481. 8091.
0: O, isa pa.
2: 0970-481-8091.
0: Sige. Adlaw-adlaw ka nagabaligya fishball sa alihis?
2: Depende na sa timpo. Try kay... Hindi na sa... Depende sa nagasubo mo sa timpo. Ah.
0: Okay. Salamat, Git. Kag mayong gabi regards okay. Sa mga taga-Bacolod.
2: Po, salamat.
0: Bye-bye. 11:24, mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: Damo nga salamat sa mga nag-join sa phone pal kag sa mga nagpinamati. Kag thank you man sa mga tech on duty sa Bungag Gabi, sa tanang XFM radio station sa Negros kag Panay Island, kag sa mga station managers. Thank you man sa amon nga CEO og boss, Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dothi Langka.
0: See you tomorrow same time. Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka saan, pinubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala no kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginaatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang clear skin herbal.

0: gid bala? Tiin tagli mabayad sa tuition mo?
1: Oh, galit diryo.
0: Ah, dali na.
2: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Gary, sa ka-service ko, may arapo sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Got on pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster, Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Magbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Pain. Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sis the pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Sansone Gold Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sansone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sansone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sansone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Mga katrupa, excited!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen,

0: ng paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan.
1: Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili na kayo kapabuto

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipik.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix, aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramar sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-System Pain,
5: Muscle Fever,
3: Acute Pain,
5: kahit ano pang pain,
3: Basta Pain.
5: Mag-System Pain,
3: Pangkalang Pain,
5: Fast and Safe.
3: System Pain.
5: Symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
7: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape. Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilal ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor. Sa mga
2: bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Hala, ka-exciting!

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pop-mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigid ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan efekto siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madula.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus?
3: Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sistapain.
10: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione. Pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Mga katrupa, excited!

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: X. XFM.
13: FM.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi

0: Selangi. Exciting ba?
1: Dili sir, oy. Kamurat duwa ni Mrs. Nemo.
0: Sige, so gayon na ako na miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara kasi badyag ko tayo. Wala nang nasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. Siksik sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: X FM.

0: Old, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold. Santol Plus Gold.

0: Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako ba si Lisa? And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: XFM.

0: exciting, bro.
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo

0: ka. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. miss...
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil. Assist the pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na assist the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.

0: FM 103.9.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
7: Historia eh! Lainit, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
8: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
1: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang Picto.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Mga katupa.

0: Cellphone Plus Gold Plus pinakamahal, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold, mabili sa mga butika.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Samsung D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Environment D3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-sister pain.
8: Muscle fever.
6: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
8: Mag-sister pain.
6: Ang karang pain.
8: Fast and safe.
6: Yeah! Sister pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sister Pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Exciting!

0: Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar po ako. Dahil po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santong Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santong Plus Coffee Mix.
0: Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men. Ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mapalit sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Santong Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santong Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santong Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santong Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Mga katupa, exciting!
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: This is D-Rose. Every game.

0: Exciting Pilipinas! Bueno Mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa X!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shunod si Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa Trias sa Exciting Pilipinas, mga katrapa. Subong yung adlaw sa Lunes, July 20 na kita, 2026. Oras natin alas 5:09 na mga katropa. Subong yang adaw sang Lunes and nakaamat-amat na balak kamo sa inyo yang mga pamahaw dira. Ready na bala for klase, no? Ready na bala para sa inyo yang mga pagod na naman nga lessons in school. Ready na sa obra? Pasingkit ka naman nga, Lunes na. And syempre, subong mga katropa, live na live na kita sa itong official Facebook page. Ara kita sa XFM Bacolod News Public Service Authority. Good morning. And syempre, batiyo naman kita sa inyong mga tagsaka-radio. Ara kita sa 103.9 and 96.7. Good morning, good morning, good morning. Good morning. And sa may New Government Center gilis sa NGC ground, no? Mga katropa, may live viewing dira sa buong sang finals sang Football World Cup, mga katropa, which is sa karon ti ang duha ka team nga nagpasiklaban para sa finals among Argentina and Spain, pero as of now, mga katropa, 0-0 pang score. Chakto. 0-0 pang score. Basi sala ni bala. Basi late ni bala nga kon nga nilantaw nga live house. Tapos gali may daog na. Wala pa man. 0-0 pang score. Kagati, alas stress pa lang kayo na sa kagaho. Nagsugod na dira mga katropa sa my new government center, no? And live viewing sila nasambit yung World Cup. Para sa mga football fans, sabi ka rin di man football fans, pero pag siling World Cup, tanan na din nagalantaw, no? So, sino kayang madanaig para sa sumungyang World Cup 2026?

And syempre sa mga katropa pips naton nga nagatutok sa aton sumong sa aton yung program at sa Exciting Pilipinas. Kamusta kayo dyan? And mayo lang nga pag timo-timo dyan sa mga nagapamahaw na. And speaking of kagabigali nag-inulan pagid, no? So may grabe, basa-basa sa mga itong mga dala, no? Na mga katropa. Tungod man, nga damol-damol kagabi ang ulan, no? Nga timera pagkana isang pagpangilat kag dagoog nga dala kagabi. Pero si kamusta din yung mga hinalay, yung mga nabilin sa inyo ng balay, especially sa mga gitpang laktan. At ipagbalik ba siya ang hinalay? No, hindi mapakta na ito get shampoo sa garon. So, bit-bit ka mo pa yung isulod sa inyo mga tags kabag. Pareha sa aton mga katropang at pag, ano ba na lang, pag-protekta sa aton nga kagalingon. This, rainy season patropa na dalas in Southwest Woods. And good morning sa kay Kim Harisco Rodriguez. Happy Monday sa tanan. Malinya din sa atin sa mga programa. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Sa kay Sir Arby Chris Casiris, good morning. Sa kay CCLB Mendoza, good morning. Sa kay anong Arnais Ernida, o kung Arnais Irida, good morning man. And of course, atanahan ka mga nagatutok at nagpamati subong sa atong programa at sa Exciting Pilipinas. Once again, good morning. And sa tanahan ka may mga birthday magali dyan. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, no? Sa tanahan ka nag-celebrar sa ang ilayang kaadlawan. And subong aga mga katropa, syempre opinion nyo kami Japon ano sa aton yang programa diri lang mga katropa sa Exciting Pilipinas.

Sa Liwata, lunes na kita ha. Lunes na! July 2026. So, matamat na himos sa inyo, Dre, mga tagsak, mga bags, padulong iskulahan, and padulong obra, mga katropa. Kung sa mga ano madang trip ninyo, subong nga adlaw, mga katropa, lunes. Kasi may plan ka mo, Dre, o may schedule activities ka mo, di ba na, ano? Pag sa tanan-tanan sa karon, yan nagatutok sa aton sa Liwata. Good morning and happy, happy Monday. Aring mga musika naton mga katropa, wag magkaupod sa inyo yung pagpreparar. Sininga aga sa Liwata, dali lang sa inyo estasyon. Sa aton estasyon, sa XFM Bacolod, dali sa exciting Pilipinas. Arewa, I Love You Like a Love Song by Selena Gomez.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutatayon. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagka

0: XFM 103.9.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning! Oras na ito na lang 5.28 na! Nakatigaan ka na dahil. Eh mga katrapag, matamat naman sa nagsagwa. Oh, so, sa mga wala pa nakabugtaw, bow! Good morning, good morning, good morning! Nan. Oh, matamat na himo sa liwat sa mga Lunes. Na may klase na naman kag may obra. And of course, mga katropa, sige padayon man sa pagpamati diri sa itong programa sa XFM Bacolod. Doon ang mga programa natin halin sa agas na magabi. And of course, dugay-dugay magabulos on the Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita. Kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. And padayon lang sa pagpamati no, sa mga programa pa natin. Entertainment, musikahan, and drama mga katropa. Balitaan na diri sa XFM Bacolod. And of course, happy, happy Monday man sa tanan-tanan yung mga nagatutok sa aton. Ano? Sa ila ni Sir Lloyd Navales, good morning. Sa ila ni Sir Randy Santisa, sa ila ni Sir Alberto Norbing Lorano, dra sa may Talisay City Zone 15, maayong aga. Sa ila ni Jason De La Cruz, good morning man. Sa kay Kim Harisco Rodriguez, nalipat sa kono. Pinapag-greet niya gali ang magulang niya sa Cadiz. Kung nga birthday sa bong, si Ivy Rodriguez. Uy, happy, happy, happy birthday! Happy birthday sa kay Ivy Rodriguez. Ginapatang niya patres ang imutod, ah, nga si Kim Harisco Rodriguez. Happy, happy birthday! And of course, mga katropa pips natin, nga nagatutok yun, sumungi ang adlaw, mga katropa, sumunga aga sa ilaya ni Ma'am Shirley Arevalo, sa ila ni Melvin Solidarios Apdo. Kapamati, sila ko na sa may barangay Malingin Sumong, sa Bagos City, happy, happy morning sa inyo dira, Sir Melvin Apdo, no? Sa kay Sir Jelwin, good morning man, kag nagatutok naman siya sumong no, sa programa natin. Thank you so much! Sa ila ni Ma'am Elves, Ma'am Lilian Lombrado, good morning sa inyo din. Ano? Padayon lang sa pagtutok. Mga katrapadri lang sa programa nato. Exciting Pilipinas kada aga. Kita-kitsa naman, buwas mga katrapa, no? Padayon lang sa pagpamati. And syempre, sumong adlaw. Dapat be optimistic kita tanan, no? Optimistic, happy, alive, and enthusiastic. Ready for today, Monday! Saliwat, happy, happy, happy Monday! And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Lin and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-sin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipuntunig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
9: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: pagod daw ko. Balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
2: Eh, nani ang music, ah.
1: Nga, XFM kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music. Magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, ang amin. Bigit sa mga DJs. Nalakad.
4: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health.
0: The Secrets of Health.
1: So nga aton diri karon nga pagadiskusyonan ang parte sa pagtulog, ang ato sining katulugon, kagang iya sining epekto sa aton nga ikayong lawas, Doc Leo.
2: Yes, to health!
1: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag na ton ining ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mga inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Now, dari kita sa pagpaintindi kung nga importante ang pagtulog sang insakto sa oras, Doc Leo.
3: Kung kulang gali ang tulog na ton, Sir Josel, kung di mayong tulog na ton, nagkakadula gali ang balanse, Sir Josel, sa nga ton sining appetite and fullness hormone. That's why yung mga tao, Sir Josel, ng kulang sa tulog, gusto nila para may mangima-kima.
0: Sample Plus Gold.
1: And ang isa pa gidari, Doc Leo, ini actually, may mga madamo sini sa mga nag-suffer nga unreported pa. In short, why pa madala sa statistics bala among us Filipinos. Ini mga nag-suffer sa depression kag anxiety. Kalabanan sini depression, Doc Leo, as always, na hambal nila. Gainuman ako, nakabulong, nakag-maintenance na, anhon mo da ako nakagabi, why katurog.
3: Mm-hmm.
1: So, nag-worsen sa depression kag anxiety, kakulang sa tulog, Doc Leo?
3: Yes, Sir Josil, may connection, Gid. Ang sleep and mental health are deeply connected. Ang pigaw ng pagtulog, Sir Josil, nagapataas ng risgo sa depression, anxiety disorder, panic symptoms, emotional instability, kagang mental illness man, Sir Josil, can also worsen sleep, creating a cycle. Kumbaga, Sir Josil, may efekto sila sa isa kaga isa. Kulang tulog mo, Sir Josil, labuton kasi nervyos. Kung ginanervyos si Sir Josil, hindi ka mapamtang, hindi ka man makatulog. Kakomplikado, Sir Josil, sang sitwasyon. Samantala, kung makatulog gali maayo, Sir Josil, tang emotion nga serotonin, ang emotion nga dopamine, emotional regulation center, stress response systems nimo magatrabaho, Sir Josil, sa maayo kung mabalik sila sa normal nila sini nga mga condition, Sir Josil, kag ila sini nga mga levels. That's why, Sir Josil, kung madula in sa balanse, abi mo kung nanong matabo sini, emotions feel stronger. Stress feels harder to manage. Para sa iban, simple man lang ang mga bagay, pero sa isa katao nag-suffer, Sir Josiel, tuma na inakadako. That's why kung kaisa, Sir Josiel, daw irrelevant ba lang ang maghambal kita, kagamay gila nga diferensya, ginapadako mo.
1: Oh.
3: Sa aton iya, nga way kita nagabatyag sina. Pero sa ila, lain. Kapin pa, kung ginahambalan mo sina, is kulang permi sa tulog.
0: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: So, anong epekto yan naman, Doc Leo, sa hindi insakto sining oras ang katulugon kag pagtulog? As far as our body activity sa pag-away bala sang mga infeksyon nga nagasulod sa ato sining lawas.
3: Isa, Sir Josil, sang ginahimo sang pagtulog, nagapabakod sang aton sining resistensya. So kabalis karan, Sir Josil, ang katabo kung kulang makita sa tulog, nagahina man ang aton sining resistensya. Nagaresulta sa more infections. Kun may infection kita kag balatian, dugay kita sa nima umpawan and greater susceptibility to viruses. Madali kita, Sir Josil, malatunan sang mga balatian, dala na diri ang dala sang kagaw. daw, Sir Josil.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ang aton nga mudo kon kay sa Dok Leo, apiktado man ini sa ginatawag nato sa ninyo hormonal changes, no? As we age, samta na ga-edad kita, ga-tinigulang kita. Ang hindi insakto sa ninyo pagtulog, Dok Leo. For example, maka-disturbo ini sa ginatawag nato sa ninyo balance sa ato sa ninyo body hormones.
3: May aragin, Sir Josil. Kay kon masami sa ninyo kulang aton sa ninyo pag-tulog, magresulta, Sir Josil, sa pagkadula sa balance sa ninyo, kag nag-afecto ini sa aton sa ninyo cortisol. Growth hormone. That's why iban gani makabati kita, Sir Josil, nga tulog ka per mitimbrano para magdako ka, para magtaas ka, hindi ka magputot, etc.
1: Kaya nasabat ng permi ng bata, paano ko magtaas? Kaya nanay ko putot, tatay ko putot.
3: Tanan-tanan kami putot ginalinan. Although, my point, blam mo ti genes ang isa sa Sir Josil mo, sa nga toon tanawon. Pero may mga modifications, or bisan paano, Sir Josil, mga pamaagi kita dira nga bisan paano ma-enhance or ma-boost ang aton sining ikaayong lawas kagalakip na pag-abot sa hormone. Growth hormone affectado, reproductive hormones affectado, thyroid function affectado, Sir Josil, kag posible mag-resulta sa fertility problems, menstrual irregularities, reduced testosterone, lower muscle repair, and chronic fatigue. Kun kulang kita permisa tulog.
0: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about signs and symptoms of Dok Leo, makikita ang manifestations bala sa kulang sang katulugon, Dok Leo. Ano ini masaming mabatsyagan mo or ara sa imo, Dok Leo?
3: So kung kulang ka permisa tulog, Sir Josil, ano? So ginambalan na to sa mga mayor nga mga konsekwensa sa ikaing lawas, mga balatian, Sir Josil. Para rin kung kulang ka sa tulog, isa sang o kung pila sang imo sa nimabantayan na examen yun yung kagalingon checklist ni Sir Josil. Gusto ka mag-inom permisa ang kafe. Kaya permisa ginatuyo. Sa mentalidad na to, ininom ko kafe parang hindi ko matuyo.
0: Seven plus gold.
3: Pagkatapos, Sir Josil, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man ko nga do kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag o ayos ang kondisyon. Malabo, Sir Josil, mo sa nipipensar o nangyong mo sa nga memorya.
1: Permi ka lang naga, ano?
3: Nagalag.
1: Loading.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
3: And then, Sir Josil, na kung kaysa, manang silim lang, Sir Josil, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Kapiyan pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josil. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josil, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasing focus, Sir Josil, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imo sa resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josil, mabantayan yung mapabayaan, posibleng magkado sa malala nga balatian. Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa ikaw galingon. Basi, may ara kita sina ang mga symptoms, kumustahon or signs, kumustahon na aton ng aton sa ikaw pagtulog kada gabi.
2: Yes, to health!
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ninyo nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
3: Amo ni ang problema, Sir Josil, sa kulang sa tulog di ka resulta sa mga badatian. So ang solusyon, Sir Josil, panamion aton nga aton sa ringa tulog, isa sa kon mahimo pa lang, Sir Josiel, madulom ang aton sininga bedroom. If possible, kag ang mga gadget naton kutob sa mahimo. Abi try nyo abi, at least isa ka oras antes ka magtulog, wa'y na gadget. Wa'y na ginatawag pagtanaw sa inyo sa mga cellphone or inyo television. Para nga mabuligan nga magnami ang inyo sa mga pagtulog, ma-stabilize dira ang pag-release ni sang melatonin para hindi masupress bala tungod sa blue light alin sa aton sa mga gadget. Kag bisan pa Sir Josiel sa mga sigas ang suga bala naton ganin sa aton sa mga kwarto. Aton ina nga likawan ukon patay ang mga suga. Sina, muning siling naton Sir Josiel ako magtulog dapat lights off gid. Number two, isa sa siyang himuon naton Sir Josiel sa nilimitahan ng caffeine. Kung na-notice mo yung sensitive kaya sa caffeine, ang pinakatayog mo Sir Josiel dapat na pagpangafe sa hapon kung hindi alas dos is alas tres.
1: Oo. Oh.
3: Ay hindi ka na maglampas sina dira kay basi abtan ka alas dosis tung ang gabi launa gamurarat pang mata mo
1: kay kalamanan sini ang stay is ang strong effects ang caffeine niya sometimes sa 4 to 6 hours mm-hmm. Dok Leo
3: mm-hmm.
1: Ara pa na dahil ipiktos ang caffeine sa lawas ta
3: so depende sa sensitivity Sir Josiel kami ara man yung naginom sa cafe pero okay minira sa ringa tulog
1: kapin po ko nang ginainom mong kape Santon Plus Coffee Mix
3: kati may ara sa sang ginatawag lecithin isoflavones nagabalance ang hormone
1: why caffeine
3: why sa caffeine kaya nagpanami pa Sir Josiel sa brain function na ton
0: Santon Gold Coffee Mix
3: and then isa pagid likawan Sir Josiel ang masaming paginom sini kapin pa kun medyo damo blood Sir Josiel makabulubuylo sa paginom sa makahulubog nga ilimnon ang iban Sir Josiel ukon kalabanan sa mabatian aton Sir Josiel masiling kang nga nagtagay-tagay ka
1: oh sige matay ugat sini para nga batya ko tuyo
3: nan pampatulog pero kabalis karang galing nagakatabo Sir Josiel premiero lang na makabatya ka tuyo pero hindi gali tayo yon kag mahamuk ang tulog mo sana samtang nagalipas sa mga inoras pero ikaw sini nagainom sang makahulubog sini nga ilimnon distor bong imo sini deeper sleep especially kung medyo makabulubog loko sa paginom sa makahulubog ng ilimnon and then isa pagit sini Sir Josiel painit ka pasila ka sa adlaw kung adlaw siyempre kag may silak sini sang adlaw morning sunlight helps regulate circadian rhythm nagabulig Sir Josiel para nga magnami imo sini nga panulog sa gabi that's why manote sa mga tao Sir Josiel na exposed sa silak sang adlaw pagkahapon sini pagkagabi nami ila sini nga tulog kalabanan na hindi tanan ha ini tungod nga nagabulig siya para nga ma-regulate mabalanse kag mabalik sini sa tama sini nga kahimtangan ng aton sini nga circadian rhythm and then exercise regularly physical activity improves sleep quality ang iban gani Sir Josiel sini mabatian mo ginatuyo ko gusto ko na magtulog kay medyo ginkapoy ko sa kon sini mga activities isang makabulig pa nami sa atong pagtulog
0: Plus gold.
1: Pero in terms ng vitamins and minerals, sabi Dok Leo, kag in terms sa mga pagkaon o tanon or prutas man, ano ang dako nga makabulig sini sa aton to have a good sleep?
3: Ang isa sini Sir Josiel mo ang balunggay. Okay. Ang balunggay gali damo nagasupress sa isang mabudlay nga pagtulog Sir Josiel samantalang tupad man lang gali nilang balunggay nga makabulig pa nami sini sa pagtulog. Ang pamangkot, paano? Isa Sir Josiel sa ganahimo sa balunggay gina-reduce ang stress hormone. Kaya nga man, kung mataas ang cortisol Sir Josiel, budlay kita sa nga magtulog. Hindi kita basta makabatyag sang katuyo. Kag nagapabilin nga alerto nga ton sa nga utok sa gabi Sir Josiel. Ultimo ganin Sir Josiel ang iban sa niya kulas-kulas lang sang tiki makibot Sir Josiel. Kag nag-overthink na. Kadamo na Sir Josiel sa ginapaminsar. Samantala, ang moringa may ara sang antioxidant and plant compounds na makabulig lower stress levels kaya nagapakalma sa aton sa nervous system. Resulta, more relaxed kita kag mas mahapos ang aton sa pagtulog, Sir Josiel.
1: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa kaon sang balunggay pero kung di mo na mahimo ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig yung maghatag sang epekto sang balunggay Dok Leo
3: hagaw manami sinitungod sa mga sangkap balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule Sir Josiel ang combined effect nila sinino upod sini sa balunggay less stress more relaxation stable energy overnight kaya ang problem na ton Sir Josiel sini halimbawa kung may imbalances kita sa sugar disturbo kaya po ng aton tulog sini sa gabi Sir Josiel gabatya kita sini sang pagkahilab sa aton sulok-sulok ang iban sini Sir Josiel nagkakabatya nga daw ka anxious sa ila sa gabi kag manotis ang iban sini upod nila sa balay may nagalinagatik takop kaldiro sinis kusina mo.
2: Mm-hmm.
3: Kaya di suras gabi Sir Josel nagpanukib. So kung stable ang energy overnight Sir Josel, hindi kasiling na makabugtaw dis oras sa gabi nga magabatsag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira Sir Josel nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pagtulog Sir Josel.
1: Now, nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sining pamatsyagan pag-abot sa imo sining katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita, abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sabi sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Dako ang bulig ni Sir Josel, kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josel. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm sa aton sa mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon Sir Josel, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why Sir Josel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa oras ang aton sa katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo Sir Josel sa gabi, balik sa normal balang pang-function sa aton sa lawas sa pag-abot sa gabi, sirum pag-gabi, gamat-amat kita relax kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya Sir Josel nga kondisyon.
0: The secret of health.
1: Ano ang timing, Dok Leo, sa pag-inom sa premium D3 soft gel capsule para ma-enhance ang good sleep ay itatawag ta mas better sa morning or in the evening, Dok Leo?
3: Normally, Sir Josel, kung natulog ang aton sa niya concern, manami kung mainom na aton sa aga. Pero kung gusto ka mag-inom sini sa hapon, pwede gyapon. That's why kung manotice ninyo ang aton sa niya suggestion sa gabi, at least nag-akuan kita, nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. ga-inom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Sunthon Vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo Sir Josel, may iban nga ang ila sa nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagpagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pagsik ka pa mo.
4: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: At least ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum. Kung gusto kita sini mag-follow up.
0: Sunthon Plus Gold.
1: Speaking about pag-enhance ang katulugon, may upod lang ining real coffee. Sunthon Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix. Duhani ha, may real coffee ini sila nga sangkap. Amuning kung gusto niyo mangapi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakadami sini ma-enhance pagtulog ninyo ang Sunthon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all, nga waya caffeine.
3: Mm-hmm.
1: Pero ang Sunthon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Sunthon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
3: Mm-hmm.
1: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
3: Correct, Sir Josel. Tiaraya, Sir Josel, sa may mga concern iya sa tulog. Pero hindi man manigar nga tikadamo man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josel, nga why man sila yung problema sa tulog. Tiaraya, makasiling kita nga nga wala nung na ton nga why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josel. Kati magluwas ng may glutathione kag collagen din, mga beauty ingredient, Sir Josel, ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man.
1: Mm-hmm.
3: Recommended man ni ganito sa may mga diabetes, Sir Josel. Eh.
0: Sunthon Gold Coffee Mix.
1: Talisa nagapulaw, maayo galiing Sunthon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
3: Makabulig, Sir Josel, kapin pa tindi magin na ton manigar, bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josel, nga dapat magtulog kita sa gabi.
1: Oh.
3: Kamunang kinanglanon sa lawas oras na ton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josel. Adlaw dito, gabi-edari mo. Di gabi-egid sila sa matrabaho. At ito, may mo sana, Sir Josel. Talaga lang ito na paong taton na kita magsweldo sila sana. Oh, that's ang ginahimo sa ibang sina. Nag-supply sila sa niyo. Kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee. Parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-obra.
2: Free coffee mix.
1: Kagang premium D3 coffee mix Dok Leo, no? Ti may malunggay manada. So in short sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kun hindi gid man malnigar, mapulaw gid kamo iya Dok Leo.
3: Kagting isa nga daan sang problemen kun nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sini Sir Josel sa insulin resistance. Kag kun may insulin resistance ka, may diabetes ka, na apektado man ang imo sini nga pagtulog. Di ba si sa pagtuon Sir Josel ang santhone nga lin sa mangosteen kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity nga mo ding mayor nga sangkap sang aton sini nga premium D3 coffee mix.
0: The secret of health.
1: Sa managapamangkot sini din kamo pwede ka bakal sini mga produkto hin panglawag ta area. Kung may branch dara sa inyo sang Mercury Drugstore, pwede ka manakabakal. Rose Pharmacy, hindi ganit TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watsons, or even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka manakaorder. Sa syudad sa Bacolod, pwede ka manakabakal. Kompleto ang produkto dara sa Yes to Health ha? Sa Yes to Health Store, may store kita dara sa Lizar Street, Barangay 39, tabok ina sa Marayubang sa Bacolod City. Kadto lang amo dara ang ngalan niya, Yes to Health Store. Sa syudad sa Iloilo, may clinic available dang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, located sa A Young Building, Yulo Street, City Proper, Iloilo City. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning, may libre dara na konsultasyon. Bisita lang kamo dara. Sa mga lugar nga wise ang clinic, wise ang Yes to Health Store, kadto lang kamo sa suki nyo sa ring mga butika kag pharmacy, pamangkoton nyo lang ang produkto sang Yes to Health Incorporated.
0: The secret of health.
1: Now, speaking about good sleep sini Dok Leo, gusto mo man magtulog, kung nagahinuliray ka mo Dok Leo, kay may nagapanimaho dang ang sodo, hindi ka gikatulog dayon Dok Leo ha?
3: Actually, hindi lang sila Sir Josel nga may makasimhot ah. Sa nagapangalis nga ngayon na, kundi part yun na Sir Josel iya sa gusto nga pagpanilo na ton sa ton sa ringan lawas ka, dapat aton gina matalupangod Sir Josel.
1: Oo. Oh. So, ang pamangko sini Dok Leo, ang sod, pwede ay han ini mapahagan-hagan kag mabuligan padula abi sa paggamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Kada mo na sa mga feedback Sir Josel na nabatian nato na no ang nag-message diri sa aton nga nabuligan sa sa paggamit sini sang Santon Plus Herbal Soap sa mga body odor nila Sir Josel. Kagpati gani ang pabalik-balik nga katol Sir Josel o kon mga rashes sa panit nga nabuligan man nga napali kag nag-ayo Sir Josel sa paggamit sini. Inibangod sa mga sangkap nga aridri. Isa diri Sir Josel ti ang bayabas. Ti gabulig papino man sang aton panit sa ni Sir Josel ang kapayas. Nagabulig hatag sang naresmen Sir Josel amo ang balunggay nga ara dira sa mga sangkap sang aton sa nga Santhon Plus Herbal Soap Sir Josel.
1: Kag manotis naton kon hindi gabla katulog bala Dok Leo, gawili imong sa nga face. Ang imo guya bala.
3: Correct.
1: Nali munuhon sang iban kag ibuli gabla mahambal niya. Bo grabe man sila nga guya mo sila nga pwede sila mapuga kag ibutang sila nga sa kalaha kag prituhan itlog ba.
3: Pero base sa pagtuon Sir Josel ano, ang mga may oily skin mas dugay sila makurinot kumpara sa mga hindi ya oily Sir Josel.
1: Aba Baba, ti maman just naka-oil ka na agad.
0: The secret of health.
1: Pero ang Clear Skin Beauty Soap, hindi, Dok Leo, makapadrize ang skin.
3: Correct, Sir Josel. Makabulig iya, Sir Josel, para mapabilin nga moisturized. Ang aton sa ringa panit. Nga man, tungod niya may ara sa Sir Josel sa nisang VCO. Magluwas nga may ara sa sang glutathione and kojic acid nga makabulig Sir Josel para sa mga pinalian, mga scars, mga ginatuwag dark spots dira sa aton sa ringa guya.
1: So ti, para mapabili ninyo younger looking skin, makinis ang kutis, gamit ka mo sa guya ninyo sang clear skin herbal soap. Pagkatapos kung may angsod ka mo dira, abi gamit ka mo sang Santon Plus herbal soap bala.
0: The secret of health.
1: Oh, preparar kita pag sulod ya sang sigisiging ano bla nga pag-ulan naman sa tigululan. uso naman sina ay ang ano binataay sang lamok.
3: Mm-hmm.
1: Buta malon binutuan ay sang lamok. So delikadong lamok kay nga adamo sa sang baratian nga madala isa na dira ang dengue. So parang hindi ka palapit ang lamok sa aton nami sini nga gamiton ta makabulig pa sa pagparelax sa ato sa mga muscles mga gamay nga pala nakit sa lawas ta madisponihan yan eh sang Santon Plus Herbal Oil Doc Leo.
3: Tuman ka importante gid nga may prevention na nga daan kita eh. In fact may mga kilala kita Sir Josel may mga nabalaan kita sini nga approaching kita sa tingulan ang gina-prepare nila Sir Josel is Santon Plus Herbal Oil pagkatapos ang aton sini nga Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Oil, protection batok sa lamok, maglawas sini nga makabulig na sa mga puluparanakit sa aton sa nikalawasan. Pagkatapos, Santon Plus Herbal Soap, Sir Josel, pananglit makaubog sini sa baha. Blah, panghugas dayon gamit sini sa Santon Plus Herbal Soap para likaw pati Sir Josel sa halit nga dala sini sang ihi, sang kasapatan, lakip na ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sang baboy, kag ihi sang ilaga.
0: The Secret of Health.
1: Confirmi ka nagapulaw. Nga nagapalanalo mang imo mata kag nagakinikini kag daw nagaburo nang imo sini nga pananawan dok layo.
3: Mm-hmm.
1: So butambalo nagakadeplete man gali ang supply sang nutrients ato sini nga mata sa sigsigi nga pagpulaw dok layo.
3: Actually bilog nga lawas sa ton Sir Josel affectado eh.
1: Oh.
3: Isa lang ang mata sang gidatawag maulamid dira sa pangkabilugan. So isa ang makahatag sa ton Sir Josel sang pulo panimbang makapian-pian bla para di kita ma-out balance pag-abot sa sustansya sa mata kinang lanon naton dapat hatagan naton sa nagkikigaw nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene na vitamin E ang aton sa ninga mata. Nga makuha naton Sir Josel ano sa convenience naton dira sa Visionex Plus soft gel capsule. Nga suppose kung di man naton makuha ina dira kaon kita sa mga masustansya nga mga kalanon kun mga pagkaon sa ni adlaw-adlaw Sir Josel. Pero ti instead nga mo naginahimo naton kulang kita Sir Josel sa nourishment pero sobra-sobra kita sa mga risk factors sa aton sa ni palibot bisyo pulaw, a screen, nga nag-a-affecto direkta sa aton sa ninga mata.
0: The Secret of Health.
1: Kag most likely, kung sige-siging pulaw mo sini, batsyagon mo gid, hindi lang kay chronic pain na,
3: mm-hmm.
1: acute pain.
3: Correct, Sir Josel?
1: Palanakit dyan sa lawas, Dok Leo, nga daw, way kagana na gid dyan magulag.
3: Correct, Sir Josel, isa gid na. So, makuan na lang na, Sir Josel, makombine na lang na. Kumbaga may compounding effect. May bago ka nga pala nakit sang lawas sa nga mabatsagan, magluwas pa iya sa ara na nga daan niya nagpabalik-balik.
1: Now, mamangkot ka mo kung anong ibulong nyo dira. Mambal nga ti, hindi may himong hindi kapulaw, kay ibang trabaho nila gabi, grabe ang pala nakit sa lawas. Banyusin nyo lang nga na isang Santon Plus Herbal Oil. Basi makuha. Kung hindi gin makuha, ti, may is the pain man, Dok Leo, no?
3: Balan mo, kinanglan mo makarelax ang lawas na ito, Sir Josel mo, para makarecover. Pero kung ga pala nakit, hindi makarelax, maayong nga ito sa ringa lawas. Kapin ba kung daw hindi na gitbala magwanta, Sir Josel?
1: Oo.
3: Sa time nga, ang pain reliever makabulig pahagan-hagan, nagpatawahay gin sa aton pamatsyag, isa sinidre, amo ang cess the pain.
0: The Secret of Health.
3: Kung kay isa afektado nga aton sexual performance, Sir Josel, especially sa mga lalaki, ha? Afektado, Sir Josel, tungod nga stress man lang mo. O kung nadula ka lang sa focus, bala Sir Josel, tungod sa mga stressor sa palibot, bala Sir Josel, mga krisis niya katabo, babatian mo, kag mga obligasyon ta bala Sir Josel. Kagayiban sa ni Sir Josel, ti hormone, may gamay niya imbalances, blood circulation, kag ang libido Sir Josel na ganubo.

0: dietary supplement for men.
1: The Secrets of Health.
0: Lo pasensya agad kay Wayne na ta oras ato sa ninyo pagparagad. Sa sunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Dugang ang mga diskusyon naton. Taganta lang anay, tiyempong ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos para sa iyo sa ninyo parting words, Doc.
2: Ang isa gali sa makabulig palawig-lawig sa ton sining kabuhi magluwa sa nutrisyon amo galing husto sining pagtulog ang lanon ini para sa ton sining body and cell repair. Pero kung medyo problema kita sa sa pagtulog, isa man nga makabulig sa ton para nga mapahamtang aton sa kaugalingon, magrelax kita kun hapon pagkadto sa sa serum kag maghamahamuok ang tulog sa sa kagabihon ang paginom gari sang Sunthone Plus Gold capsule para maayudahan pagid ang dugang sininga benepisyo. Madugangan pagid ang manami naton nya pamatsyagan sa aga inom sa Sunthone Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Kaon sang husto mga utanon kag mga prutas aton sini kaunon para sa husto sininga nutrisyon. Kay sino pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
1: The Secrets of Health.
0: Ako naman si Joel Banias.
1: Inyo na batian of The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM 103.9
5: Sunthone Gold Live Testimony.
6: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Sunthone Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas.

0: HFM Kid.
1: Eh, nami ang music ah.
2: Nga, HFM Kid.
1: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, nami bigit sa mga DJs na lang.
3: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
2: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
2: Nga, HFM Kid how.
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9.

0: Boss, ready na yung train at track natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
1: Di naman. Mas mabilis kasi dito. Pag dito kayo dadaan.
2: Oops. Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
3: Broadcasting live from the XFM News Center. Makabalita nga una mo babala. Diri mo mabalian. Express Balita. Labas ang eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: News Express Manila.
1: XFM tayo mala sa East 17 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsining kaman sa mga bahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropa sang Lunes, Hulyo 20, tuwig 2026. Kag subungaga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikadulong namon sa inyo mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagatutok na dira subong sa aton, babatian ninyo kami mga katropa sa radyo sa FM band, sa radio frequencies ng 103.9 kag 96.7. Ang XFM sa Sagay City naman, babatian mga katropa sa radio frequency nga 87.5. Sa XFM Cabancalan City, babatian sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man na malantaw sa atunyang Facebook Live, sa atunyang Facebook page sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Kita man mga katropa, mayaras ang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, mayara na kita sa official nga streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre mga katropa dra sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Mahimo nga ma-download. Kag mga katropa, ma-access dira ninyo ang kapin 60 ka mga on-air stations ang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayarap magkita sa text line na diri sa tanong istasyon. Ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na kag mga katropa atong padulungan ng mga pangulong dinalain. Sa balita sa lokal, national, international kag iban pa diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Sa kabakulod noon nga katapos ang US Airmen ang napatay sa aksidente sa California.
2: Motor kag tricycle nagbungguanay sa pulupandan isab patay.
1: Ugal sa Bacolod nangin second runner up sa ginhiwat nga binibining Pilipinas Coronation Night sang Sabado. Sa tanga mga headlines sa balita naman sa National
0: Express Balita. National News.
1: Armed Forces na gainganyo as ang madabo pa nga mga Pinoy nga magpamasyar sa Pag-asa Island.
2: Pasabog nga testimonya sa NBI Director ang ginasiling balantayan sa impeachment hearing.
1: Kag sa ating mga headlines sa balita naman sa International
0: Express Balita. International News.
1: Duha ka mga soldado sa Amerikang napatay sa airstrike sa Iran sa Jordan.
2: ICC naghinyo sa mga korte sa mga pungsod nga amligan kag suportahan ang pagsulundan sa international nga kasaguan.
1: Kag para sa aton nga balita sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
1: Congratulations kag naagaw mga katropa sa pinaka preska nga resulta sang FIFA World Cup 2026. Nagaw sang Espanya ang kampyonato gikan sa Argentina sa sinilanggid nga FIFA World Cup.
2: Kag sa ato naman nga showbiz balita mga katropa, inspirasyon ni Aura Bergilia sa iyang pagpa-rhinoplasty amo ang ilong ni Catriona Gray.
1: Kag sa ato nga balita espesyal, tapos si katropang James King. Mga katropa, AI glasses gingamit ko no pang daya sa exam. Inyo nabatian ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag mga katropa, ginadulong ini sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At ang padulungan ng mga detalye naman sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Isa ka 23 anyos nga US Air Force Airman ang nagtaliwan pagkatapos ng heavy equipment nga gina-operate ang nagligid sa isa ka embankment sa California's Vandenberg Space Force Base. Ang nasabit nga airman ang ginkilala sa kay First Class Cedric Eneluna. Siya ang gineklara nga napatay sang Webes sandig sa report sang Santa Barbara County Coroner's Office. Wala sang iban pang mga napilasan sa insidente kag ang mga opisyales naglunsar sang isa ka investigasyon sa Safety Investigation Board na gud may baluan kung ano gidang natabo. Sa exclusive nga pahayag sang Iloy ni Eneluna nga si Myra Loxane, ang iyang anak isa ka K-12 graduate sang UNOR Bacolod City kag una nga nag-abot sa Fayetteville, North Carolina antes mag-enlist sa US Air Force o kon USAF sang Marso 5 tuig 2024. Kag ang Vandenberg amo ang iyang una nga duty assignment. Nagalagad siya sa 30th Civil Engineer Squadron's Pavements and Equipment Flight, isa ka grupo nga kilala bilang Dirt Boys, nga nagamintinar sa infrastruktura nga nagisuporta sa space launch kag missile testing operations sang base. Si Eneluna, isa ka mabuot kag mapinalanggaon nga anak, kasuno siya nga Iloy nga madugay naman nga nagatrabaho bilang isa ka nurse kag sa karon nakabase man sa Amerika. Apang para sa mga kaopdanan sa base, si Cedric ang gindumdum kag gindayaw bangon sa maayo nga work ethics kag professionalism.
2: Naaresto ang isa ka punong barangay matapos sumakuhaan sa armas lutang mga bala kang isa ka granada sa Siyandan na Sipunan, Barangay 12, Siyudad sa Victoria, sang Hulyo 17. Ang suspect ang kilala sa kay alias Gara, 54 anyos kag residente sang nasampit nga lugar. Gindunsar sa Victoria City PNP, Criminal Investigation and Detection Group Negros Island o Negros Occidental o CIDG Negros Occidental kag Regional Mobile Force Battalion. Ang isa ka joint operation agot iserbi ang warrant batok sa nasampit nga opisyal sang barangay. Natigayon nga magkuha sang kapulisan ang isa ka unit sang caliber 22 revolver, 69 ka mga bala sang nasambit nga kalibre kag isa ka granada. Kag sa karon nakahunong ini sa kustodiya sang kapolisan. Pasaka naman sang kaso angot sa paglapas sang RA 10591 o kon ang illegal possession of firearms and ammunitions kag sang RA 5 o kon 9516 o kon ang illegal possession of explosives.
1: Isa patay kag isa ang pilason sa pagbungoan sa duha ka motor sa Negros South Road barangay crossing Pulo Pandan banwa sa Pulo Pandan gabi sang Hulyo 18. Ang ginbawian sang kabuhi ginkilala sa kay alias Darius 53 anyos kag residente sa barangay Mabini banwa sa Valladolid samtang pilason naman si alias Vincenta 23 anyos construction worker kag residente sa barangay Punta Taytay siya sa Bacolod. Sa recent investigation sa Pulo Pandan PNP gikan ang motor ni Vincent sa banwa sang Inigaran padulong sa siyudad sang Bago. Kag pagkadangat sa lugar sang aksidente ginaligar nga nagtabok ang tricycle ni Dari kabangdanan nga pagluntad sang aksidente. Gilayon nga gipangdala sang mga medical responders ang mga biktima ako ng mga ibulbado sa aksidente. Apang alas 10:24 sang gabi ginbawian sa kabuhi si Dari suno sa doktor. Sa karon ginahulat sa kapulisan ang desisyon sa pamilya sang nagtiliwan nga driver matapos ang natabo nga aksidente.
2: Pilason ang duha ka mga persona matapos makabunggo ang ginamaneho nilang motor sa truck sa Dalan Araneta, Barangay Panukoy, siyudad sa Bacolod, kagahon sang Hulyo 19. Ang mga biktima ginkilala kanday alias Marlon, legal ang edad, driver sa motor, kag ang angkasini, ginkilala sa kay alias Emmanuel, 27 anyos, kag residente sang Deca Home Subdivision, Barangay Kabog, siyudad sa Bacolod. Samtang driver naman sang truck, ginkilala sa kay alias Rolando, legal ang edad, kag residente sang Barangay Inclaro, Banu sang binalbagan. Sandig sa impormasyon sang Traffic Enforcement Unit Bacolod City Police Office o TEU BCPO, nakapark ang truck sa inner lane sang dalan bangod na abriya kag padulong sa sorga bahin sang syudad. Samtang motor naman sa mga biktima ang padulong man sa kaangay nga direksyon. Pagkadangat sa lugar sa aksidente, ginaligar nga nakabunggo ang motor sa nawala nga pangulihi nga bahin sang truck na nagresulta sa pagkaagom sang pilas sa lawas sa mga biktima. Sa karon padayon, nga ginabulong sa ospital ang duha ka mga sakay sang motor.
1: Mainisyal na nga pag-istoryahan ay sa tunga sa mga bulbado sa natabong aksidente sa pagmunguan ay isang duwa ka mga salakyan na nagresulta sa kamatayan sa driver sa tricycle sa Magapatyo, Barangay Makiling, siyudad sa Sagay sa Agasang Hulyo 17. Sunod sa Kaya Police, Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang Chief of Police ng Sagay City PNP, nagatubangay ng tagiya sa van kagang pamilya sa nagtaliwan ng driver sa tricycle pang may mga ginakumpleto pa nga mga dokumento. Nagagawa sila ang investigasyon nga ang van ginaligar nag-overtake samtang ang tricycle nagliko agad magpadulong sa garahe pangini ang ginaligar nga nalabot sang van kamangdanan sang aksidente. Kumantumduman nagdangat sa 12 ka individual na pilason sa natabong aksidente kagin pangdala sa ospital para matagan sa nagakaigong pagpabulong samtang ang driver sa tricycle nga ginkilala sa kay Ray Villarosa 48 anyos kag residente sang barangay San Roque o kung barangay Makiling siyudad sang Sagay ang nagtaliwan.
2: Naglabot sa 2,126 ang kabugusan sa mga traffic violations nga na-record sa Bacolod City sa bulan sang Hunyo base sa pinakabagong nga dato sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD. Sunod sa BTTMD, nagpanguna sa mga na-record ang paglapas ang mga obstruction nga may 442 kakaso. Ginsundan ini sang Dynamic Traffic Light System o DTLS nga mayara sang 315 kakaso. Towing nga mayara sang 306 kakaso. Reckless driving may 238, kag environmental protection zone o kung EPZ violations nga mayara sang 198 kakaso. Nagpakita man sang record o kung nagpakita man sa nasambit nga record nga mayara sang 149 kakaso sang no helmet, 120 ka mga kaso sa illegal parking, 95 sa no ORCR, 76 sa track ban violations, 72 sa no motorized tricycle operation o kung operator's permit o kung MTAP, kag 61 ka no driver's license nga mga paglapas. Samtang nagapakita man sa datos nga nagtaas ang mga traffic violations sa bulan sang Hunyo ikumpara sa tanilakdan ng mga binulan Subo nga tuig. Sa Piyaksini, wala pa sang opisyal nga pahayag ang BTTMD. May kaangtanan sa posibleng nga rason sa pagsaka sang na-record ng mga traffic violations kaysa sa mga nagligad ng mga binulan.
1: Nagapaday ng investigasyon sa kapulisan angot sa natabong pagpamahog sa sulod sang isa ka universidad sa siyudad sa Bacolod sa tinalikday nga Hulyo 16. Sunod sa Kay Police Captain Peter John Ramos, ang station commander sa Bacolod City Police Station 6, wala sang CCTV sa lugar bangod bag-o nga ginatukod ang building kung sila nakita ang isa kabala sa caliber 45 kagsulat angot sa pagdemalos batok sa mga bulis. Dugang pa ni Ramos, ginatipo nila sa karon ang mga impormasyon angot sa pagtumod kung sino ang ara sa likod sang nasambit nga pagpamahog kakun ano ang tinutuyo sa persona nga araman sa likod sang nasambit nga buluhaton. Apang nagapati man ang hepe nga estudyante ang ara sa likod sang pagpamahog sa bulutuan kag nagpatuman naman sang nagakaigo nga pagsulundan ang universidad para sa seguridad sang tanan nga mga bumuluto.
2: Patay ang isa ka senior citizen nga babayi matapos ini ang malumos sa baybayon sa Procuno, Barangay Tiling, Banwasang, Kawayan, aga sang Hulyo 18. Ang biktima ginkilala sa kay alias Elena, 66 anyos, kagresidente sa nasambit nga lugar. Nagagawa sa investigasyon sa Kawayan PNP, las 5:30 sang aga sa kaangay nga adlaw, naghali ng biktima sa iyang balay padulong sa baybayon bangod masamisin nga ginahimo kun aga. May isa ka residente sa lugar nga mamunit apang nga nakita sini nga may nagahamyang nga isa ka persona sa higad sang baybay, kag gilayon man sini nga ginapalabot sa mga awtoridad. Giningagaw padala sa ospital ang biktima apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktora kag sandig sa payag sang anak sang biktima ang iya iloy ang nagabatyag sang mild stroke kag may kabudlayan sa paglakat bangod ang nawala sining atil ang apektado sang balatian.
1: Nagsugod na ang Bacolod City Government sa pagpatuman sang closure orders batok sa mga negosyo nga nag-ooperate bisan wala sang balido nga business permit. Sa 50 ka mga establishmento nga na-identify sa siyudad, 19 nang ginpasira sa unang adlaw sang operasyon. Ang kampanya ginapangunahan ni sang City Legal Office kag Business Permits and Licensing Office, kaupo ng Bacolod Environment and Natural Resources Office, kag Bacolod Traffic and Transport Management Department. Naglibot ang mga inspection team sa Upper East Area kag Bili Angila East Block agud ipatuman ang mga closure orders. Antes ng patuman ang closure orders, ginatagan na isang notices to comply ang mga negosyo sang May 29 kag mayara na sila sang kapin isa ka bulan agud makakompleto sang ilang mga permits. Ang pagpasira ginbase naman sa Section 64 25 sa Article 20 sa Revised Revenue Code o Bacolod City, suno sa direktiba ni Mayor Greg Sataya, ngayon patuman ang patas ka gusto nga pagpatuman sa lokal ng mga regulasyon sa tanan ng negosyo.
2: Nagdala sa katungganan sa Bacolod City si Tracy May Sunyo matapos nga gindeklarar bilang second runner-up sa 62nd Binibining Pilipinas Grand Coronation Night nga ginhiwat sa Smart Araneta Coliseum sa kinalikdan ng Domingo sa gabi Hulyo 18. Samtang si Julian Rain Antonio naman sa Dumaguete City agin kilala bilang first runner-up sa nasambit nga pageant. Ginkoronahan naman si Shasha Jolie Bell Clacuna sa Tarlac kabilang Binibining Pilipinas Globe 2026. Samtang si Gwendolyn Melez Soriano naman sang Baguio City ang nag-angkon sang korona bilang Binibining Pilipinas International 2026.
1: Alas 6.32 na mga katropa nyo nabatay ng mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na duluman sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At ang padulungan ng mga detalye naman mga katropa sa balita sa National.
0: Express Balita. National News.

0: Ginalauman sang House prosecution nga ang testimonya ni National Bureau of Investigation no kon NBI Director Melvin Matibag ang mayara sang importante nga impormasyon. May kagtanan sa bugos nga investigasyon sa ginaligar pamahog ni Vice President Sara Duterte batok sa President sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag siya nga pamilya. Sino kay House Prosecutor Terry Ridon, hindi niya mabuyagyag ang detalyes ang ginapaabot nga testimonya bagod madulaan sang impact ang ginatawag nga explosive. Si Matibag ang mag-serve nga katapusan nga saksi sa prosecution sa ilalim sa Article 4 sa reklamo sa impeachment nga nagaangot sa mga pahayag ni Duterte batok sa Presidente, First Lady Liz Araneta Marcos kag Anay Speaker Martin Romualdez. Inatag ni Ridon nga iga-presentar ni Matibag ang kabugusan nga resulta sa investigasyon sa NBI. Lakit lang papel sa iban pang mga opisina sa ahensya kang hindi lang ang technical findings sa Cybercrime Division nga una na nga gipresentar sa mga testigo ng NBI Regional Director nga si Jeremy Lutok kag Senior Agent John Mark Kalilong.
1: Forces of the Philippines kon AFP nga madamo pa ang mga Pilipino nga magbisita sa isla sa Pag-asa sa West Philippine Sea. Ginathag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla nga luyag sang army nga makita sa mga Pilipino ang katahom sang Pag-asa kag manggad sini. Bisan pa nga isa ang isla sa pinakamaliw nga isla sa ginabaisan nga kadagatan nga West Philippine Sea. Pira ka adlaw ang tisini. Gindala sang AFP ang pila ka mga military kag civilian content creator sa Pag-asa sa island agud lantawon kagipaambit ang mga ginahimo sang Armed Forces of the Philippines sa lugar. Nagalakip ini sang pagtukod sa mga importante nga imprastruktura, magpabaskog sa pasilidad sang gobyerno, pagbulig sa mga pumuloy sa nakalainlaing nga paagi kag pag-amlig sa mga isla sa West Philippine Sea kag sa kabilugan.
0: Ginbuinan sa Department of Trade and Industry o kung DTI ang kadlok sa publiko angot sa posibleng paghulag sa presyo sa mga balaklon. Inis ato nga sa ginalauman nga pagtaas ang presyo sa langis sa masunod nga semana o kung sining nga semana bangod sa liwat nga tensyon sa tunga sa US kagiran. Sino kay DTI Secretary Cristina Roque, wala sang saka sa presyo sa mga basic commodities kag prime commodities sa subong. Sino siya wala pa sa mga petisyon gikan sa mga manufacturer para sa mga pag-adjust ang presyo. Impact sa Tiglicom nga mabudlay mag ang mga espekulasyon sa siningat iyon gani mas maayo nga magulat sa mga developments angot diri.
1: Hugot nga ginapakamalaot ni Cabinet Secretary Benhur Abalos Jr. ang AI-generated videos kag editorial cartoons nga ginbalhag sa China Daily nga ginaligar nagalaragway sa mga Pinoy sa racist makainsulto kag dehumanizing pamaagi. Sino sa kay Abalos, nagaupod siya sa Department of Foreign Affairs kung GFA sa pagdinunsyar sa nasambit nga publikasyon nga suno sa iya hayag nga nagatapak sa dignidad kag pagkatawo sa mga Pilipino. Hatagan man pagtamod di Abalos ang nagakadapat nga hatagan sang respeto kag dignidad ang tagsaka Pilipino. Padayon suno sa iya ang pagboylog sang gobyerno sa GFA sa pagpamatok sa among mga publikasyon sa kag sa pagdepensa man sa kadungganan kinamatarong kag identidad sang pumuluyong Pilipino.
0: Alas 6:36 na mga katropa. Ngayon na ba tayo ng mga detalye sa balita sa nasyonal kaginingin na dulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Mga katropa, ato naman padulungan ng mga detalye naman sa balita sa international.
3: Express Balita, international news.
0: Dua ka mga soldado sa Amerikang napatay kag isa ang missing matapos sa pag-atake sa Iran sa Jordan. Sudo sa US Central Command ni ang labing una nga kaygayonan nga napatay ang ilang mga soldado humalin sa nagluntad ang gera sa Iran sang Marso. Apat ka mga soldado sa Amerika ang napilasan kag nagapaayo subong sa isa ka ospital. Natabo ang insidente sang nagadepensa sila batok sa pag-atake sang Iran gamit ang ballistic missiles kag drone attacks. Wala pa sang gipagwa nga pangalan sa mga biktima ang US Central Command bilang respeto sa pamilya sang mga nagtaliwan.
1: Ang International Criminal Court kon ICC naghinyo sa tanan nga pungsod kag sa ila mga korte nga suportahan ang pagpatuman na sa international nga kusuguan sa bugos nga kalibutan. Si ICC President Judge Tomoko Akani naghimo sang aplikasyon kadungan sa selebrasyon sa pag-adaptar sang Rome Statute. 28 ka tuig na ang nakaligad sa kooperasyon sa mga pungsod sa bugos nga kalibutan. Suno sa kay Akani, ang ICC amo lamang ang permanenteng korte nga may gahom nga tapuso ng impunity e kagpasakaan sang kaso ang mga gamhanan nga lider nga nagahimo sang magkangilidhis nga mga krimen. Sugod sang gintukod ang international nga tribunal, sunusaya ang korte nakahimo sa pagtuman sang mandato kag magapadayon sa pagpatuman sang iya misyon.
0: Alas 6:38 na mga katropa. Inyo nabatian ang mga detalye sa Balita International. Kagining nadulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Alas 6.39 ng mga katropa. At ano naman padulungan ang mga detalye o kon balita sa sports.
1: Express Balita Sports. Sports.
0: Eh, masiling naton Viva España. Kaya sila nang nangin kampyonato. Mga katropa, congratulations sa Pugsud Spain. And also sa mga fans sang Espanya. Matapos makuha nila ang kampyonato sa sa 2026 FIFA World Cup, mga katropa. Mabatok sa Argentina. Nagaw sa Spain, sa Argentina ang kampyonato sa FIFA World Cup 2026 sa score ng 1-0. Kasi nga wala nakascore ang magtimbang team sa first kag second half sang game bangod sa mapag-on nga depensa. Sa extra time sang hampang, mas masupog o pensa ang ginpakita sang Espanya kag gilayon nga nakahimo sang goal ang striker kag winger nga si Ferran Torres nga may numero 7 nga mo ang nagsilyo sang ila kadalagan sa subong nga season sang World Cup. Ininangi kaduang kampeonato sang Spain sa World Cup, natabo ang una sa tong 2010 matapos nga ginlutos nila ang pungsod Netherlands. Ang may nagtrending ni daan katropang Wendell nga picture. Oh, kay may isa diri ka player sang Spain, naging kilala sa kay Lamine Yamal. Ang way back 20 years ago, no? 20 years ago pa katropang Wendell nga siya mismo ang ginapaliguan, no? Ni Lionel Messi nga which is sa muning iya nga nakasumpong man sa sining season sang World Cup kahit sila ni ang champion sila ning champion mo no depending. Sila ning duwa ang Spain kag ang Argentina. So si way back 20 years ago si Lionel Messi kag sang Argentina 20 years old ni si at oh yes no si Lionel Messi samtang ang baby nga ginapaliguan niya paliw good black actor pag recent picture ang baby nga ginapaliguan niya kag ginakugos siya isa sa mga kilala nga player sa pungsod di Espanya nga mo nada si Lamine Yamal. So ara da pakita ni katropa recent picture ti baby pa lang ni si Lamine Yamal sa subog at 2026 sa FIFA World Cup 19 years old na siya ti si Lionel Messi 39 years old na.
2: Mm-hmm.
0: Oh, do nagtrending na 'yung picture nila. Nagtrending na 'yung picture nila katropang Wendell kay nga nag-upod ni sila sang baby pa si Yamal kag si Messi. Mm-hmm. Kay bangod nga may charity drive ni nga ginpatigayon nga do ginpangunahan man ni Messi, no? So gin-question ini sang mga netizens, no? Do gin throwback bala ang ilaning pag-updanay sa isa ka Laraguay. Dalaman ng nanay ni Yamal kung sa sining finals kung sila gid man bala ang magsugat anay magatubangay di natabugid galing ang pamangkot makuha bala gyapon sang Argentina ang kampyonato o kung makuha sang Espanya mga katropa di subong kaina mga around 106 minutes sa kampang di naka goal si Ferran Torres sang first goal sang hampang no ti ari nakuwagit sang Espanya ang kadalagaan sa batok sa Argentina no? So ang defending champion for 4 years naman makatropa ang Espanya ti ano ta subong 2026 2030 naman ang next season sang FIFA World Cup. May pinakamadamo daan nga titulo nga nagakapyot amo ang Italy mo. Ginasundan sang Brazil, nagapangatlo ang Argentina. So ito yung mga Pinoy fans na kibot. Kahit do underdog si Spain against sa Argentina. Congratulations Espanya for grabbing effort, no? Kahit after 4 years naman ni sila magsambuwa liwat sa football field, mga katropa. Alas 6.43 na at ang padulungan naman ang mga balita sa showbiz.
1: Express Balita Showbiz.
2: Mga katropa, balita naman natin sa showbiz. Subong ya nga adlaw sang Lunes kang sanang ligad. Aton gin showbiz balita dari sa inyo ining si Aura, mga katropa, nagpa-rhinoplasty kagin ba siya sa mga netizen kay tito dako pa to ilong niya tulo konti ang balgani isang pila ka mga expert na ya sa rhinoplasty. Wait lang kay ma-heal pa na, mga katropa. Kagin subong, mga katropa, nagamatamat na heal o ko nagamatamat na ayo ang iyang ilong. Kag mga katropa, ang sabi-sabi, no, sa mga netizen kag mismo nagwa sa ba ni Aura sa isa ka vlog, mga katropa, yung inspiration sa iyaya nga ilong kag look subong si Catriona Gray, ano, amo nagali ang inspiration sa iyang ilong at ilong ala Catriona, mga katropa. Kahit isa vlog sa ginambal niya pa mag side view ka, no, Catriona Gray. Magsapiak naman ko nga side ko, no, ti si Aura na siya, eh, no, mga katropa. Pero di mga netizen, naghahambal mga bashers. Layo-layo lang gid. May gamon na bala. Naghahambal man niya. Nga din nagtaas gid man. Do, Catriona gid man ang ilong. Pero naghahambal ang mga netizen nga nagulang ang itsura ni Aura. Kahit di mga katropa, ha, manghud pa niya si Aura sa ako. Ano, nang 20 plus, mga 20 pa lang niya siya, guro, or 19. Ang katropa, dira-dira pa lang ang edad niya. Bata pa niya siya, mga katropa, no? Pero so ang tiini siya ang nagpa-rhino, mga katropa, do nag-mature pagid ang iyaya nga look, mga katropa, kung do nag-mature na gid ang iyaya nga nawong sa karon, no, base sa mga netizen dire. Pero ti hambal siyang mga netizen man nga ti iya man na kay ti hambal man gid ni Aura sa interview sa iya, dugaya na nga gusto gid, dugaya na nga gin preparahan, naging suptan, dugaya naging pag-isipan, no, mga katropa, ang nasambit yang pagparino niya. That's why nga ti para siya yaya, success ini kag fulfilling, mga katropa. So ti sinugit tayabi ko, no, nga para bala mag hilabot sa iya, especially sa mga basher yang ating basher, pwede ka lang nakambal ang ati nag ano ado nagla-insure ya nagulang premier ang basher nga ti mga below the belt na bala, mga katropa. Pero ti amo niya, mga katropa, o ang ano sa karon ang gwa na sang iya nga look, pero ti hindi pa na siya fully gid kay ti may makita naton may mga dukitaon pa diri sa ini nga side niya, dalawang mga sides ang iya ilong, no, nga may mga tahi pa, mga katropa. Ano? Pero nag-joke man, hindi na ko sure kung joke yun man to kay ti vlog sa niya upod si tawag na tawag niya nga Mama Molly, mga katropa. Nga ti kung si Ivana ako, no, magapanghatag sang 100 ka iPhones, mga katropa, sila naman niya ko, no, mapili naman sila sang isa ko, no, ka-aspiring nga gusto magparitoke, mga katropa. Nga ti pilion man nila nga libre tana, no, sa retoke, sa ilong, hormones, ano pag ito ko, no, na nagba ano man sila nag announcement sila, pero do may entry ka lang to lang ubra ko, no, do amo man announce nila ni Aura, mga katropa. Kahit amo na gani siya na happy siya nga ti nakapataas sa ilong, at the same time mangita man sila sang gusto man, no, nga ti ilaman, mga katropa, nga ti pataasom na ng ilong, at the same time kung ano mga gusto dira nga enhance, especially nga sa mga trans para, mga katropa, when it comes pagid sa hormones nga need nila i-intake. Amo man iyaya nga pakulo man na, no, sa ang ining team man ni Aura, mga katropa, after ya nga nagpa rhino. Oras na ito, 6:46 na, mga katropa, kagangatong balita sa showbiz. Ang ginadulongin sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una dire ang aton nga, Santone Plus Herbal Soap. Ang ating Santone Plus Herbal Soap, mga katropa, makaprevent our early signs of skin aging. Plus, makapaputi sa itong mga panit sa mga natural sining ingredients na aming gamiton sa pugos ng pamilya. Antibacterial, madula ang germs, baha o kagamoy sa mga lawas. Ang ating Santone Plus Herbal Soap. And syempre, may harap makita sa isang pagkahabon sa mga mahilig naman dira iya sa glutathione and Kojic. Mga katropa, ginaimpon sa isang kahabon sa itong niya nga aton Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:48 na, mga katropa, ang oras na mundo ginakulabos na. Pero katropang Wendell, before kita bala ni magpadulong sa greetings sa isa-isaon ta ng mga produkto sa Yes to Health kag sa Dain ini Mabakal.
2: Mga katropa, mabakal ang ating mga produkto sa ating mga Yes to Health store. Sosyal sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Inipabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, Kirk TGP. Mabakal man sa mga butika, mga katropa, malapit sa inyong lugar. Kung sa mga lokal din ang butika, pamakutan nyo lang ang produkto na ito sa Yes to Health, ako ng mga Santone products. Siyempre, ma-order man online Setun mo ako na yung shopping applications. I-search talaga ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Alright. Kag sa mga nagamonitor, katapang Wendela, Reneslo.
2: Yes, good morning. Sa ilayan ni Ma'am Mary Jane Balyo Alo, Alyo, no? Good morning.
0: Yes, good morning.
2: Mga members sila sa aton nga Moms Chapter across Philippines, no? Negros Incorporated, Dandumanan Chapter. Mayong aga sa mga Moms Chapter naton dira. Good morning. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Good sa kay morning. Ma'am Lilia Lumbrado, sa kay Sir Francisco Largo. Magpasalamat sa kay Ma'am Marina Destro sa Litson Kunoho, sa Class Kunalom Chapter, kung sa ato mga katrapang listeners and solid supporters dira. Sa kay Bonbon Acosta, good morning. Sa kay Sir Jelwin, mayong aga man. Dan, tapos, nasa kuno share sa aton nga program kag nagapamati. Sa kuno, sa 96.7. Mga katropa, kag lapit na lang kuno, nablabantayan. Yaman rin yung sona ni Bongbong Marcos. No? Sa kay Mama Marivek Cori Castin, good morning man. Sa kay Sir Alberto Norbing Loreno, good morning man. Dara sa may Talisay City Zone 15, Negros Occidental. Kag mga agapamati man sa aton, dara sa may Birangga Binubuan, sa mga tiyo. Kuda kay Tiyo Itutong, no? Ruel Diaz, sa kay Minmin dyan, sa kay Felix Diaz, sa ilaman ni Tiyo Nunoy, dira, no? Sila ni nanisik tayo tatay friend sa mga nagpamati sa itong dira. Sila ni Mama Ima, mayong aga.
0: Good morning sa mga nag-celebrate birthday nila today, July 20.
2: Oo. No?
0: Monday, happy birthday sa inyo.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Enjoy your day, mga katropa, sa mga nag-celebrate sa birthday, ha? Kag sa mga nagatutok diri sa aton, always diri lang sa XFM 103.9 kag 96.7 Bacolod, mga katropa. Standby kay magabulos ang bulusay, kaupod si katropang Erwin Salinas. Sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawgyon nga Pilipinos, Pilipinas, sa XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: XFM 103.9.
6: The Secrets of Health.
7: Sample Plus Gold.
8: Bayara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado, ha, kag mabakod ang aton sa defensa batok sa nagkaroon lain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa ngilawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C.
6: The Secrets of Health.
8: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
9: Yes!
8: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kaya nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kun kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
7: Sunthone Plus Gold.
8: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation.
7: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: And that premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sinang immune system, pabalik-balik nga mga balatian sila sini nga kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sa premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon of Vitamin C, sarang nyo gin siya mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar.
6: The Secrets of Health.
8: Pwede ka ba maka-shopping online na, no? Dira sa ilasin nga TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ilasin nga official store, Yes to Health, Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilasin nga mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini, tagsa-tagsa ka mga panimalay.
6: The Secrets of Health.
9: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat na kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan na ton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo, yung ginadetox siya nga ton lawas sa nagulayo, yung napagwaya, ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix, kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santhon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga naga-eskwela, naga-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix, kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki, nagalagong ng tingo.
11: Yes.
9: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iasining nga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
11: Mm-hmm.
9: So, nagainat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sining lawas. So, arada, Santhon Plus Coffee Mix, and then Santhon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
7: Santhon Plus Gold.
12: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Visio Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
18: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
17: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
19: Introducing the Turbo.
20: Turbo.
19: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
21: Go! Let's get it!
19: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
21: Uh-huh.
19: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
20: Sister Payne.
22: Si Michelle Negri, isa ka

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: warm. Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
3: XFM 103.9.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: XFM 103.9.
7: Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Color,
3: sa XFM,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santo Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Santon Gold Live Testimony.
13: May linda ka saan? Pinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
9: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
15: Kung si Hazel Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, at sulong sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon Phone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
16: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
17: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
16: Oh, galit, diri yo.
17: Ah, dali na.

0: Kaya ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buti ka. Xanthan Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Xanthan Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag-presyo ay madaugid dyan.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Xanthan Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098, series of 2026.
1: XFM 103.9.
6: Likawan ang sobra nga alcohol, mahimong ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.
7: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka, blah, mayarap ka sa mga balita, blah, sa nami, bigit sa mga DJs, nalakad, blah, blah, blah.
4: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X, simply,
1: may how git dapat.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, git how.
5: Timo!
4: XFM 103.9
6: XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, X

0: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
1: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung maka-apekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
0: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
2: Hello po, ako si Linoy.
3: Tama si nanay.
2: Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaari nang maka-apekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
0: Aba eh, ayaw!
2: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.
5: Kamaturan ang salandigan sang kanatarayan.
6: Before my president and ensure a piece of paper and you ask me to do it.
5: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
7: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
5: Bullseye!
8: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
5: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sang tao. Bullseye!
9: Niliwak ko ng bata tapos may balay ng ipapit masa ako. Pero wala man nila kinatapos.
5: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga mga katropa, manyaga sa masukin nato niya tapang mati. Welcome na sa pagpangalagad na din sa Bullseye. Panibago naman nga adlaw mga katropa. It's Monday. Welcome, welcome sa pagpangalagad naton. Kabalo kita, ang pinakamang kuturan ta, medyo sako na. Adto sa mga opisina, sa ilang mga kalantuan, sa ilang mga obligasyon. Trabaho, eskwela, kag-iban pa. Importante lang mga katropa sa sumungya, medyo ano lang kita, nang hugot lang pahata. May mga panibago naman nga pagkatilaw sa aton na adlaw-adlaw katropa. So dapat kabalo kita mag-manage ang finances ta? Kabalo kita kinot-kinot, anay? Sa una, medyo ga mall-mall ka pa. Subong hindi na. Relax, anay, mga katropa. Panilag. Kay base, subong okay pa na. May budget pa. Pero daso na daw. Base, maubos na bla. tungod sa pagsaka sa mga presyo sa mga braklon, subong kag-presyo sa ginagamit natin ng mga produkto, adlaw-adlaw. Ariel, no? Pinakamangalitas update, mga bes. Aksidente sa Pahanukoy. Una to ang sa Pulo Pandan. Ginsundan sang Pahanukoy dio. Halong git para sa mga motorista natin. Motor mo ni Japon. Pinakamangalitas development, mga katropa. Sundan ta karon ang istorya sang pinakamang farm workers sa Cadiz. Nag-palabot sa ilang mga reklamo sa talatapad sa Department of Labor and Employment, mga katropa. Angot sa ining wala ko nung mabayaran ng mga benepisyo sa mga empleyado sa isa ka landowner. Benepisyo sa iyang mga trabahante na nagtrabaho na 20, 30 anyos, 35 anyos katropa nga ang ilang suldo nagalabot-labot lang sa pilang nahot lang, no? Kaya nagkagtuni sa talatapan sang dolly nagpalabot mga katropa sa ilang mga reklamo. Ang aton sitwasyon sa pinaka mga makabigta mga trabahantes kampo. I hope tani mga katropa matun-an man sa pinaka mga kongresista ang sistema nga ginapatuman sa mga asendabla nga kuntani sa mga proklamasyon sa pagpatuman sang labor laws naton. Ang aton nga mga kargatapas, ang aton nga mga sugar farm workers, mga katropa, accorded man sa mga benepisyo nila, no? Matagan man sa mga benepisyo nila. Amo ning sitwasyon diri sa Negros Occidental, mga katropa, sa mga lugar nga ginakantuan ta, ginabisitahan ta, mga katropa. Amo ni makon mo sa isa ka adlaw may kita kanang 200 lang, no? Para ang imo pangabudlay saka tapas, ha? Karga, ha? Punano na blaka sakit o nakakapoys na dudlaw. Pagkatapos tagaan ka na itong pilang na hot 150-200 sa pagsaka mo. Ang tao kapit naman lang. Kahit amo naman lang parangitanan mo. Amo naman lang ning aton nga ano? Apart from that, mga katropa, ang senaryo nga even ang aton nga mga aton nga mga kabataan, ha, 18 years old below, kinatawag nato ni sila sa mga batang Negros nga biktima man sa mga child labor, bla, mga katropa. Dapat abi hindi pa rin sa bugbog sa mga muling mga trabaho mo, no? Pero makita ta sa mga senda, sa mga kaumhan, tungod sa kapigiluhon, mga katropa, forced sila nga mag-ubra aga magtrabaho para may kita ang pamilya, para makamulay sa pamilya. Amo nang mabudlay, amo nang masakit sa Negros Occidental nga ginakabig naton Sugar Bowl of the Philippines, mga abyan. Nga sa sining panahon nga nagbatsag ang mga planters naton diri mga katropa tungod sa pameste kag pila ka mga pagnubo sa presyo sa klamay sa merkado. Ang igo ya sa aton pila ka matrabante sa kampo, triple ya sila mga katropa. No? Amo ni ang mga wala mabayaran yung mga benepisyo, ang pakyaw-pakyaw system. Kwaon sila para sa trabaho, katropa, nga kada season, gaubra mo na sila, mga katropa, no? Sila mo na nag-cultivate, sila mo na nag-pamatdan, nag-abuno sa mga, ano ta, sa mga kampo ta, tubo. Pero sila pa ang pinakagamay, ginabaton na sweldo sa aton nga labor sectors. Mga katropa, manubduman nyo to ang pagsuspender na sa nga klase sa isa kabalutuan dari sa Sudan sa Bakulod, mga katropa. Nga may ara to sa isa ka threat, no? Nga ginpagwa nga ti nagsalasalaman to ang pila ka mga maestra iskura mismo nagsuspender sa klase nila ang pila ka mga estudyante why na ka eskwela tungod sa nga amunay nga pamahog ti karono may ara na sang lead may ara na sa mga impormasyon ang ato mga lagas kapulisan, no? Ato barang sulat mga katropa nga ano ka mo tanan halong gid ka mo kay subong monis la pangkilkil ka mo ti may ano pa to may isa pa to ka ginbilin nga bala sa pamahog ti sinilo hindi blama kolbaans na tanawang takaro mga katropa ang ining pila ka mga bagay kung anong developments ang aton nga mga kapulisan angot sira mga katropa, no? Tanawang taman ang mga developments sa mga issues, mga balita kaya atong tutukan this morning, no? Ang impeachment trial mag-resume karon mga katropa karon sa hapon, alas 2 sa hapon. Anong dapat bantayan ta? Amo tong ginanantaw bla ang pagpresentar sang ining mga witnesses sang prosecution. Isa to na kailera mga katropa. Si si NBI director, no? Pagkatapos may ato pa to sang ginahinyo ang prosecution panel katropa nga kuntani buksan ang mga bank records sang BC presidente kag mga tax declarations niya, no? O ti ang depensa nag-alma nagdepensa tudo mga katropa tungod sang niya tama na ni kay personal why pag to malakip sa presentation sa mga ebidensya ta isudlan niyo na ipresentar niyo sa impeachment. Amo ra karon ang aton bulo bantay-bantayan sa aton nga pagpatigayon sa special coverage nato mga katropa sang impeachment trial against the vice president, no? Tanawon tara karon pila ka mga latest development ari pa ha ang sadyas mo ko. Onday kahapon ginambal ko Punoy Bay tubtub pulo kapiso mga katropa. Ang pinaka latest update sa posibleng saka sang presyo sang diesel katropa mag fall down pulo ka piso tubtub 11 pesos. Was sa gasolina naman mga katropa posible magsaka sang 3 tubtub 4 pesos. Amo ni ang pinaka latest update karon sa pagbantay naton sang presyo sang petrolyo. Ini kasunod mga katropa sang padayon nga nagainit ang sitwasyon sa Middle East kapag deklarar liwat, no, sang Estados Unidos sang away kontra sa Iran. Kaya ang Iran di iya magpasupil. Maaway sila kuno sa inya hagay mantay interest sa mga agreement. nga ginatan-ay sa Amerika nga sila man Japan makabinipisos na nga kundi away lang ta ang pamangkot mga katropa kayong pagpareser sa estado sa Dino sa niya away na sila rocket wala na sila sa mga fighter jets no. Wala na sila sang mga armas, no? Ang major installation sa mga energies nila mga katropa na puka naman sa Estados Unidos. Sige, ti, paano pa rin sa magbato man? Ha? Ang Iran? Pero tingala ta, ang Iran kuno mga katropa, mabalas ang naghambal to nga ipagkigbato nila, ya, no? Nagpanawagan sila mga katropa nga sa mga constituent nila, sa mga residente sang Iran, i-cut down ang paggamit sang energy. Ah, iwait na kabalo ko na ng plano sa Iran mga katropa. Pero sa Janine, no, ari pagit ang pinaka-latest development mga bian, kundi ang NATO nag-isari kagrupo sang mga nasyon, mga katropa diri sa kalibutan NATO, ang North Atlantic Treaty Organization nga gidaupdan sa pira ka mga kapungsuran sa Europe nga ginhambal sang Estados Unidos nga kuntani butang sila sa mga military bases sa nasambit nga mga lugar mga katropa. Pero pira ka mga nasyon mga abyan nag-indi mga abyan, no? Di nagsunggod ang US ambal niya sinya ginapakigbato namon ang pinakamang kapungsuran na sa Europe ang NATO itself. Naghatag kami sang pundo, isa kami sang mga major contributor sa NATO, yet hindi kami pagpasugtan nga maghimo sang amon nga military bases para depensahan ang Amerika kag iban nga mga kapungsuran mga katropa kontra sa pagpangatake sang Iran. Okay, sige, gina-review na mo na mga treaties diri, no? Possible cancellation ang ginalantaw sang Estados Unidos sa bungo. Anyway, welcome mga katropa sa pagpangalagan natin sa aton para tuntunan sa Bullseye. Ako naman si katropang Win Salinas. Support natin sa technical side si katropang Chris Libranto. Tatlo ka mga produkto ang aton nga doso mga katropa halin sa produkto sa Yes to Health. Ang premium D3, ang aton nga Santon Plus Gold, aton Santon Vitamin C mga katropa nga nami ni sa para sa pagbabakod sa aton lawas mga byan, no? Ang premium D3 vitamin D nga makuha naton sa adlaw pero ari na sa soft gel capsule, no? No need na nga kinahanglan mag-expose pagid super sa adlaw para makakuha kita sa vitamin D. Bisan pa gani, bisan pa nga exposed ta sa adlaw. Damo Japan factors mga katropa ang nagpugong sa pagkuha naton balasang ina o kung vitamina halin sa adlaw. Well, number one, isa na ang aging. Number two is that overexposed ka, no? Taas na, damol na melanin mo. Hindi nakapenetrate ang botlak sa adlaw da. So, pigaw ang absorption. So, ang ato naman mga katropa, ginabuligan na ito ng ato lawas para magpabakod. So, ari na, premium D3, kapabakod sa ato bones. Gapanami isang heart ang heart activities ta. Tapos ang aton brain functions mga katropa. Dakoli bulig. Pero sa premium D3 may ara pag ito isa ka catch because may ara na sang may ara na sang virgin coconut oil nga padayon mga katropa nga nag depensa sa aton kontra sa mga infection. Okay? Plus may ara pa sang malunggay oil, no? Amo na yung malunggay oil mga katropa nga hindi tigid madula sa mga suplemento because nga sa pagtuon ang balunggay gliya tanan nga mga nutrients, vitamins, iron, calcium, potassium, vitamin A, vitamin C, vitamin E, iban pa nga mga nutrients mga katropa makuha mo sa balunggay, no? That's why importante nga mas na intindihan tani mga katropa ang supplementation naton sang aton nga ultimate trio. All right? Okay, so ari mga katropa, ari pang Santon Plus Gold. Bulig man para sa pilak mga kuturan ta, kapin pa kung immunocompromised ka na. may ara ka na sa mga pre-existing conditions, no? Kinanglan ta supplementuhan lawas naton para may mga nutrients japon, mga vitamins japon nga may mga maproseso lawas ta para magpataas ang aton immunity level. Okay? Mangosteen, antioxidant ang panaya mga katropa, nag-regulate sa aton blood sugar. Ang manunggay ari japon, no? No? Ang garlic mga katropa, nag-acto nga antibiotics lawas naton, no? Spirulina, anti-inflammatory, no? Ara sa Santon Plus Gold, makamulig na sa pagpabakod sa aton nga sistema kontra sa mga infections mga katropa. Ang pamangkot amon ang problema kay ti not all nga mga kuturan ta bako japon ang absorption sa lawas naton. Una bes nagaedad na ta, ikaduha may ara kita sa mga masakit na ginainda, diabetic, may ara na ta high blood. So ang absorption sa mga vitamins, mga katropa, sa mga nutrients gini, nagapigaw na. So mas mayo nga may ara kita sang suporta. Anong suporta ta? Diri nagasunod mga katropa ang vitamin C. Ang vitamin C nga ginapabakod dya, ginapadasig niya ang absorption sang aton nga mga vitamins, minerals sa aton nga lawas mga katropa. Okay? Amon ang role sang vitamin C. Okay? At the same time mga katropa, ang vitamin C bulig man para sa pagpasanyog sang aton nga lawas, no? Ma-absorb niya mga vitamins kay kinahanglan sa lawas ta. So amon ang aton nga imnon on vitamins sige nestoryahan naton. Piliyon tang alkaline based para wala sang hapdi sa tiyan, wala sang suka-suka. Amo ni ang Santon Vitamin C. Bulig sa aton mga kauturan para sa absorption sa mga vitamins, minerals kag anti-aging ni sa. Okay? So amo na. That's why important tigid sa tatlo ka mga produkto nga ni kompleto gid, kompletuhon gid ang Premium D3, Santon Plus Gold ng aton nga Santon Vitamin C. Pabakal nyo ni sa mga butika malapit sa inyong mga lugar mga katropa. Sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Or pwede mga mo kakanto sa aton nga Yes to Health Wellness Clinic mga katropa. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Franca, Diretso, Bullseye. Isa-isa honte na mga katropa ng aton nga mga ano ha? Mga nag-uupod sa aton program mga katropa this morning. Thank you gid, salamat gid ha, sa pag upod sa aton para tutunan. Unahon ta si Mr. Rebel Mamilya, nakatutok. Salamat gid, morning. Monitor na kami di sa kapihan sa overflow sa Moises Padilla. Thank you so much, salamat gid sa pagpamati sa kay Bisaya ni Bay, kag kay King Kong alias Iget, sa kay Bobby Villaran. Nag-monitor kami di sa inyo sa okay, Sityo Tubod, Barangay Makagahay, mga katropa, Moises Padilla. Sa kay Ma'am Melanie Martisano, good morning, salamat gid ha. Ari kami sa Sityo Lapak, Dundol, dari sa Barangay Robles, La Castellana, nakatutok naman, thank you. Sa kay Sir Francisco Largo, good morning. Dirini sa ano? Sa Mambato Baraguro mo, no? Dito sa Imamaylan. Thank you, salamat kid. Dan Sharing, thank you so much. Salamat kid sa pagtutok. Okay, monitor lang kami di sa Barangay Dos Gili sa Imamaylan. Nakatutok sila. Salamat kid sa pag-upod sa aton nga palatuntunan. Nagasigabong gid nga ako radyo. Thank you, salamat gid Sir Francisco. Salamat, good morning. Oh, Ma'am Elvira Glogo, thank you, watching from Fernville. Diri sa Panukoy. Thank you sa pag-upod sa aton nga palatuntunan. Ay si Sir Francisco Gleo naga pagpatamyaw sa kay Ma'am Rian Destro, class member sa Kanalom chapter. Salamat gid. Kag sa kay always ko naga monitor sa kay Popoy Rivera, lamon ni ang negosyanteng amigo ko, no, dira sa Kamankalan. Oh, thank you gid. Si Ivana nag-drop sang iPhone 17, basi may ara di i-drop sa radio, sir. Goods na niya. Ipakita si mo Popoy. Kung hindi maka-afford sang iPhone, sa imo lang anay eh installment. Lea Lobrado, good morning, salamat gid. Kag sa kay Bon Bonacosta, nakatutok naman sa programa. Sa kay Jill Wynn, paring Vincent Helbolario, ambalya, sinya may kilos protesta na naman ini sa hiwaton nga sona sa presidente, sa presidente Bongbong Marcos Jr. Usual naman ah, no? Mga commercial pa rin mga katurpa, balikan ta mga balita naton sa patrol, dugay-dugay sa pagpangalagad naton ang pila ka mga update naton sa aton palibot. Halong-halong permi ha sa mga motorista, bla mga katurpa, ang aton ding sitwasyon, ang nagakaratabo, bla, no? Daw hindi kaaya-aya ang mga aksidente, mga katropa, daw kabudlay, no? Pagpamahog sa natabo sa isa ka universidad diri sa Bacolod City, mga katropa, padayon nga ginimistigahan sa nga atong Malagas Kabarisa. Namuling ginmention ko kay ina, gamay ara na sila kuno sang ginalantaw ka mga lead. Ha? Angot sa pamahog ni, sinuni, ha? Estudyante bla ni, or outsider bla ni, no? Tuod bla ni. Oras natin 7:40 mga katropa, let's take a break. Balikan ta mga balita natin pagkatapos ng mga panalo.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle Legale, isa ka sales

0: Strong Pain, Fast and Safe, yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Pakulor sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
6: Sumasa inyo on air and online.
3: XFM Network Philippines,
6: nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
3: Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Balancing ang mga komentaryo. Nag-atras ang public opinion.
3: Objective.
6: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
7: Nga medyo isog pa sila yan.
6: Ini ang Bullseye.
8: Balik tayo mga katropa sa atong tuntunan diri sa Bullseye. Ang State of Nation Address ng Presidente naka schedule na mga katropa. So, tanta kung ano naman reports ang atong Presidente. Last time to, last 2026 mga katropa. Nagkambalto siya sa flood control. Grabbing kaunti nice kwarta mga katropa, no? At this point of time nagapanawagan sa Japan sang matutuod game investigation sa isyu sang flood control sa kwarta nga ginkawat sa pila ka mga opisyal nato sa gobyerno, no? Tani man, no? Hindi ko magpating DPWH lang, hindi ko magpating mga regional director lang ni ang may ang salikod sa mga kinauti anay. Amo maring ini sige home sa aton pila ka mga kuturan nga tani matutukan man sa mga katropa ang problema sa korupsyon sa aton pungsod mga bayan nga nagaduging pagit sa sining panahon. Oras na ton 7:50 sa pagbarangay naton. Check on ta ang pila ka latest development sa aton tubla sa isyu tubla dira sa isa ka balutuan diri sa Bacolod mga katropa. Matapos kami ara sang threat nga nagalunta dito. Ang threat nga nagsuspender sang klase sang isa ka bulutuan mga katropa, no? Ang pamahog sa natabo sa isa ka universidad sa Sulod sa Bacolod nga padayon sa Gyapon ginaimbestigahan sa aton nga lagas kapulisan mga katropa, no? Kuwaon ta bala pinaka ma-update sa mga katropa kaupod sa kay katropang France Andrew Burgos.
9: XFM Live Reports.
8: Katropang France, may aga.
10: Katropang Erwin, sa karon hindi na hibalukan eh. Kung sino ginibigyan nga sa likod sa sining nga mga insidente sa pinahugay. Dari sa aton sa Sunod sa Bacolod, sila binigyan nga ng Erwin sa pila ka mga lugar, no? Just like sa mga silangan, mga universidad, Katropang Erwin, ang masanigin eh, ang nagkakapituha ng ilaling nga operasyon at also ang pagtuon sa mga kabataan. Bakon sa sining nga mga mayaras ang online threat.
8: Oho.
10: Kapon, kung ano, pag-inabing mga pamahagi sa pagpamahog, which is the ang seguridad bala sa kada bilangan. Katropa Erwin, ang apektado na sa karon bangod sa sining na mga ginapatihan kumpara sa mga persona nga sa likod sining. So, kinbalikan tani ang investigation sa Bacolod City Police Station 6 sa pagpanguna dira ni Police Captain Peter Jan Ramos, Katropa Erwin. Kung ano na ni ang progreso sa investigation sa karon. Kahit previous week, Katropa Erwin, may mga bulutuan na kita yan na pagpiban yan sila mismo nagsuspender man sa base kay bangod ka Trapa Erwin sila manggali ang nabutang man sa risko o nabutang sa langalangan nila ni nga sitwasyon dira or seguridad ng sininga spinahan o kung mga universidad ka Trapa Erwin. So far kung ato na ginibalikan may arais bali kadwala ng universidad mo no? May isa ka primado ng bulutuan na may isa naman ka pampubliko man na bulutuan ka Trapa Erwin din sa syudad sa Bacolod. So pangini nga mga eskwilahan puro ni tanan nabutang sa alang-alang ang risko sa mga school personnel and also sa mga estudyante bakod sa security threat ka Trapa Erwin. So pinaliktan nga Hulyo 16 nagdugang ini ang isa ka universidad rin mismo sa may bahay ng Libertad. Katropa Erwin matapos makapaton man kang pagpamahog ang ining bulutuan o ang ining university pagi sa gindiling na sulat sa isalika live ammunition sang caliber 45 Katropa Erwin. Matapos ini nga makita sa isa ka guard or mga estudyante sa gilay na ni Katropa Erwin yung patangos sa chief security isang siningap na bulutuan agad nga mapagkikangutan ang agad nga mga otoridad sila binigin ang Bacolod City Police Office. So direct na nagbalik sa kay Police Captain Peter Jan Ramos ang station commander sa Bacolod City Police Station 6 Katropa Erwin kung ano na ni ang lakas ng investigation sa sining nga mga persona kung sino giningara sa likod sa sining nga pagpamahog. Si Katropa Erwin, sila na ka mga bulutuan, sila na ka adlaw naglipas, natutok sa karon why pag na-identify kung sino ni ang mga responsable sa likod sa sining nga timakabig sa gining nga pagpamuhag bala. Pag iti pangtasko Katropa Erwin ang nasambit ng mga buluwaton mo, no? Hindi man ito siling nga todong dahil siling kita nga pwede ko parang pato sa taklupan. So, kapati man ang kapulit sa Katropa Erwin nga hindi man ni matabo ang inigit pa lang kaseryoso kag kabugat nga hitabo. Dara ko nun sa mga bulutuan. Pusibli nga tinakabi ganit sa katawang city director na Frank Rombo. Katropa Erwin, ang ining bagay na masamay na lang matalupangdan kasi nagapos ang suspension sa klase. Pero ginpayag sa aton din ni Police Captain Ramos na tugtog sa karon Katropa Erwin on doing ang ilang investigation and also coordination sa school. Iti mismo ang school Katropa Erwin hindi man makasiling kung sino ito mo. E bangod ang building to daan Katropa Erwin naging utangan kung sa dito nagitang sulat kaya may bala. Pag-uto galing nga building. Pag-uto galing nga gina-constructor ang building susulod sa sining university. May mga linya na makunan sa kuryente and possibly mga cable or mga wireless lines sa CCTV. Pero galing kita pa Erwin, ang ina ng mga linya dato, why pa nang insulan?
8: Tanda?
10: So, amun ang rason nga wala may nakakita o wala may nakuhaan nga any footages. Kaya bangon si Trapa Erwin ang inang building under construction at siway pagin pala na flashback at ang gusto. So siguro amun aguro ang rason nga si dito guro gindilin sa sininga persona ang nasabit itong mensahe kaya dito may namuyayaw to na against sa mga pulis na nag-threat na pamatsyon ang mga pulis.
8: Tanda man siya katropang France kay wala sa connection, why CCTV, why tao, dito yakin bilin ang papel kag isa kabilog bala?
10: Posible na. Si, na kina ang ini ko nga nagbili nito sa Erwin Tabalun eh.
4: Mm-hmm.
10: So yung ana pamilyara niyang sulod sang school. Mm-hmm. So sabihin niya gini itilin.
4: Mm-hmm.
10: No? Sakto na kay posibleng ang ibang daan ng mga building sa school may mga CCTVs na mo.
4: Gani?
10: Oo.
4: Pero sa...
10: Matilitis ang estudyante, makita naman.
4: Mm-hmm.
10: At di matalupan, tanggit na lang ka sa Erwin.
4: Mm-hmm.
10: Kung ano ni ang mga aktibidad sa mga kabataan, mga estudyante,
4: mm-hmm.
10: o sa tingang based ang class hours,
4: oh.
10: or kung ano, pagkita ka pa sa Erwin, din nga mga ika nga buhato na nila. No?
4: Oo. Oh. Hindi okay, matakambal ko? Katropang France, hindi matakambal so, kung ano oras to, sa San Otto, Gimbilin, kay ti, ang... pakanto pa ka rin sa mga estudyante. Ano man ay mo? Nang wayong tat mo?
10: Hmm. Ako na ganit kata pa rin. Ang situation na niya subong, based on this situation, previous to ganit ni isang DCTO, City Director ni Police Kamay Eugene Badumia, nagambal po sa ganit yung ati, treating ang iban.
4: Oo.
10: Treating kasko.
4: Oo.
10: Pero mas fine kata pa rin na doon sigurado na lang dito na na sure ang
4: correcto.
10: Security ba lang
4: mm-hmm.
10: kaysa sa mga huli ng panahon, no?
4: Laglahog
10: kaysa sa na magresulta sa paginulsol pa lang.
4: Laglahog kang hindi, it's pamahog mo Japon mo.
10: Amo na ganit kita pa, Erwin. Kaya ang lakas sa karoon sa investigation sa Bacolod City Police Station 6 is nangin na idid man ay kinanglanin nila kapag Erwin ang bulig man sa school. And also, duga nga mga initiatives para matigayon, nila kang malikawan ni Liwan Katropang Erwin mm-hmm. ang nasambitin ng pagpamahog.
4: Mm-hmm.
10: Kaya gapating si Police Captain Ramos
4: mm-hmm.
10: na posible mm-hmm. estudyante ang palikod din eh.
4: Uh-huh.
10: No? Kaya sa amin tayo palang daan, bullies mo. No? Mm-hmm. Kaya ang kapalitaan niya nga istorya at Erwin basta bullies ang mga estudyante din po.
4: Oo.
10: So nagapati ang hepe
4: mm-hmm.
10: na mga estudyante ang aras sa likod sa sininga pagpamahog sa sininga Irgul City ka Tropang Erwin.
4: Oo.
10: At kaya mo ni Sakaroon ang pinaka-importante
4: mm-hmm.
10: dahil sa ako ng observation
4: oo.
10: Doon ang inefektibo ni ka Tropang Erwin for the suspension sa klase mo.
4: Ay, oo, no?
10: Oo. Doon ang inefektibo ini nakita mm-hmm. ka lang sa pilang ka mga schools which is makabinipisyo ang mga estudyante.
4: Oo.
10: Kasi wala klase mo.
4: Kapin pa ko rin exam, B?
10: Lain ang ila pa lang ang mode of learning.
4: Mm-hmm.
10: Ano sila na ako, Farwin? Online sila.
4: Oo.
10: Mas mayo nga mag-still sila sa malay.
4: Mm.
10: Baka muna pala siguro man ang sa pinta nila na which is ay uuno. Ako na ubrahon para mag-suspend klase pa po liyon kami.
4: Mm-hmm.
10: Pero kasi Farwin, do amo ni subong ang trend
4: dire
10: sa akon sa ibang na parte sa Pilipinas, sa Luzon, rin sa Sosyudan, sa Bacolod. Pero Katropang Erwin, abo lang din din yung pinaka-importante, hindi na siya mauntat kung wala sang may mapapilawan. No? Hindi makuwala kung nanagakpan, kahit hindi pala mapasakaan sa kaso, dapat may isang gining persona nga matakpan sa likod sa sining ng mga bagay.
4: Oo.
10: Kaya Katropang Erwin, kapati ni sila nga, wala ganin yung nanagakpan, wala ganin nila nakilalaan. So, hindi imuon, tama nang ining bagay, kaya mo na gali, epektibo na gali para ma-suspender ang klase or mapunta sa klase, bila?
4: Kapin pa ko na exam, be?
10: Oo.
4: No. Oo. Oh.
10: Takto na.
4: Mahibuon isa ka malas to ganda?
10: Amugit ka to, Erwin, kaya yung exam day mo.
4: Mm-hmm.
10: Pero ganing exam day, gani na. Remember, kaya sa high school, kaya exam day, half day na mo.
4: Mm-hmm.
10: O, kahit 2 days ng exam, half day na.
4: Mm-hmm.
10: Kung schedule mo kay agahan ka, pagkabos naman ang another set ng exam or another set ng sa mga subjects for exam.
4: Mm-hmm.
10: So, umuna siya ka pa pa, Erwin, kay si I don't know kung ang scheduling sa exam kaya po, half-day kaya po, no? Kahit si may amuna na subukan ka pa, Erwin, eh, kay depende man sa schedule sa school, especially sa pagpatigayon sa mga exams nila, no?
4: Mm-hmm.
10: Pero katatawing yung ipamangkot at to ang nagigad ko bala, nakapamangkot kita sa isang adyante kung paano sila ipabalo. Sa ako po katiyon, katatawing, higit tayang ng taton sa isudyante, ito do grade 12 to Miss Oriata.
4: Mm-hmm.
10: In off the record na lang siya. Kiling niya, in abala naman kami sir nga na magbuha naman kami. Tapos nagabalko no ang teacher nila nga kung may kinanglan i-report, i-report. Kahit sa tiyon sang bumagwa, magwa na. Wala ko na ka to for Erwin, parang sige nga do, litaw bala sa stampede or panic sa mga estudyante sa mga to nga tiyon, no? So tiyon ka na kaya balong ibang mga estudyante kung ano to. Basta din pagwa lang sila kahit din-declare or din-announce nga suspendido ang klase sa mga to nga tiyon. So, kato pa Erwin, amo ning investigation so far, er pamatian naton,